0: Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GB 99.9 Batangas. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GB Balita Express. GB Balita Express. Narito na ang GB Balita Express.
1: Magandang umaga mga ka-vibes, kayo ngayon ay nakatutok sa GV Balita Express. Kasama ninyo ang inyong lingkod, Kiko Barako, at syempre kasama natin dito sa impilan na si DJ Rowan. Kami ang maghahatid sa inyo ng mga pinakabagong balita at mga halagang impormasyon na keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito ang
0: GV Balita Express.
1: Oras natin, 14 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Hatid sa atin yan ng Neozep Z Plus 40 with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon, symptoms. At diretso tayo sa ating headline sa balita. Mga pag-ulan at thunderstorms asahan sa ilang bahagi ng Batangas. Sara Duterte nakakuha ng 50% na voter preference mula sa 7 posibleng maging kandidato sa pagkapangulo. Tulfo, nagbabala sa mga power company laban sa pananamantala sa gitna ng Super El Nino. President Bongbong Marcos, nilinaw ang pahayag na buwaon na hinalang para kay VP Sara Duterte. Grade 10 student timbog matapos umanong magdala ng droga sa paaralan sa Lucena City. At ako tayo sa ating detalye ng mga balita. Umpisa natin ang balitaan sa lagay ng panahon.
0: GV 99.9 Weather Update.
1: Mga pag-ulan at thunderstorms asahan sa ilang bahagi ng Batangas. Para sa detalye ng balita,
0: GV Balita Express.
1: Asahan ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa ilang bahagi ng Batangas ngayong araw ng Martes, October 13. Sa umaga, inaasahan ng bahagyang maulap hanggang maaraw na kalangitan. Pagsapit naman ng tanghali hanggang hapon, posibleng makaranas ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Inaasahang aabot sa 29 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura kasabay ang maalinsangang panahon. Samantala, ang easterlies na nakakaapekto sa Calabarzon ay maaaring magdala ng katamtaman hanggang malakas na thunderstorms. Pinapayuhan ng publiko na manatiling nakatutok sa mga opisyal na abiso ng pag-asa at mag-ingat, lalo na sa mga lugar na madaling bahain. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Barako sa GV 99.9, your good vibes. At para sa ibang balita, Sara Duterte nakakuha ng 50% na voter preference mula sa 7 posibleng maging kandidato sa pagkapangulo. Ang detalye ng balita ay hatid sa atin ni DJ Rowan.
0: GV Balita

0: Babalikan natin mga ka-vibe si DJ Rowan para sa kanyang balita. Samantala, tuloy-tuloy natin ang ating balitaan. Sara Duterte nakakuha ng 50% of vote and preference mula sa 7 posibleng maging kandidato sa pagkapangulo. Para sa detalye ng balita.
1: Balita Express.
0: Sa isinagawang Pulse Asia Survey sa buwan ng Setyembre, nanguna ang pangalan ni Vice President Sara Duterte sa mga napipisil ng mga Pilipino para ihalal bilang pangulo sa taong 2028. Isinagawa ang survey mula September 16 hanggang 24 nitong taon na kabilang sa listahan ng mga posibleng maging kandidato ay sina dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Lenny Robredo, Senator Rafi Tulfo, Senator Risa Hontiveros, Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., Public Works Secretary Vince Dison at Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Pumangalawa naman kay Duterte si Robredo na nakakuha ng 26% na sinundan ni Rafi Tulfo na nakakuha ng 12% at Hontiveros na nakakuha naman ng 3%. Sa nasabing resulta ng isinagawang survey, 3% dito ang hindi pa nakapagpapasya kung sino ang kanilang iboboto, habang 3% din naman ang nagsabing wala silang sinusuportahang posibleng kandidato at 1% ang tumangging magbigay ng pangalan ng kanilang iboboto. Samantala, sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang pag-ikot ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, your good vibes. At sa iba pang balita, President Bongbong Marcos nilinaw ang pahayag na buwaon na hinalang para kay VP Sara. Para sa detalye ng balita.
1: Balita Express.
0: Binigyang linaw ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi umano siya pinaratangang buwaon o hindi niya umano pinaratangang buwaon o sinungaling si Vice President Sara Duterte sa isang parte ng kanyang panayam matapos hingin ang kanyang tugon sa nababalitang pagbabago sa konstitusyon at halalan. Ito ay kasunod ng pag-akusa ng Vice Presidente na ang administrasyon daw ay kasalukuyang nagsasagawa ng media stunt o isang planadong pamamaraan upang hikayatin ang mass media upang buhayin ang impeachment trial laban sa kanya. Nilinaw naman ng Pangulo na ang kanyang pahayag ay nakapatungkol sa usaping pagbabago ng konstitusyon at halalan at hindi partikular sa reaksyon kay Duterte. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, your good vibes. Samantala, Senator Tulfo nagbabala sa mga power company laban sa pananamantala sa gitna ng Super El Nino. Para sa detalye ng balita.
1: GV Balita Express.
0: Nagbigay babala si Senador Erwin Tulfo sa mga power generation at distribution company laban sa hindi makatarungang pagtataas ng singil sa kuryente at posibleng pagbaba ng kalidad ng serbisyo sa harap ng banta ng Super El Nino. Ayon kay Tulfo na siyang chairman ng Senate Committee on Energy, inaasahang tataas ang demand sa kuryente dahil sa matinding init ng panahon. Gayunpaman, iginiit niyang dapat manatiling makatarungan at makatuwiran ang anumang dagdag singil upang hindi na madagdagan ang pinansyal na pasanin ng mga mamamayang Pilipino. Ang babala ng senador ay kasunod ng pahayag ng Department of Energy o DOE at ilang electric cooperative tungkol sa posibleng pagtaas ng presyo ng kuryente at pagkakaroon ng rolling blackout sa inaasahang mataas na konsumo ng kuryente. Binigyan din ni Tulfo na bagamat nauunawaan niya ang posibleng epekto ng mataas na demand sa presyo at supply ng kuryente, hindi ito dapat maging dahilan upang magpataw ng labis na singil o magbigay ng serbisyong hindi naaayon sa pangangailangan ng mga consumer. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, your good vibes. At para sa iba pang balita, dako tayo sa balitang Southern Luzon. Ilang barangay sa Talisay, Batangas, nag-brownout matapos bumangga ang AUV sa isang poste ng kuryente. Para sa detalye ng balita, ihatid sa atin ni DJ Rowan.
1: GV Balita Express.
2: Nakaranas nga ng pagkaantala ng supply ng kuryente ang ilang residente ng Talisay, Batangas. Ito ay matapos bumangga ang isang AUB na po sa poste ng kuryente sa barangay Bangan nitong Lunes ng hapon, October 12. Batay sa mga paunang ulat ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO, naganap ang aksidente bandang 2:52 ng hapon habang bumabiyahe ang sasakyan patungong Laurel. Habang binabagtas ng sasakyan ang kakalsadahan, ay bigla umunong pumutok ang isa sa mga gulong nito sa likuran dahilan upang mawala ng kontrol ang 25 anyos na driver at bumangga sa poste sa gilid ng kalsada. Wala namang sugat o galos na natamo ang driver matapos siyang suriin ng mga responding tauhan. Nakatulong din ang airbag ng sasakyan upang maiwasan ang posibleng pinsala. Dahil sa nasabing insidente na apektuhan ang supply ng kuryente mula barangay Banga hanggang barangay Sampaloc, na wala rin ang CCTV monitoring feed ng MDRRMO Operations Center para sa mga nasabing lugar. Patuloy naman ang pagsusuri ng pulisya sa mga CCTV footage bilang bahagi ng karagdagang imbestigasyon. Samantala, pinaalalahanan ang mga motorista na suriin ang kondisyon ng kanilang sasakyan bago bumiyahe upang maiwasan ang kahalintulad na aksidente. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Rowan sa GV 99.9, Your Good Vibes.
0: At samantala, grade 10 student timbog matapos ang umanong magdala ng droga sa paaralan sa Lucena City. Para sa detalye ng balita,
1: GV Balita Express.
0: Isang 18-anyos na grade 10 student ang naaresto matapos umanong magdala ng hinihinalang ipinagbabawal na gamot sa loob ng Quezon National High School o QNHS sa barangay Ibabang Iyam, Lucena City nitong Linggo, October 11. Ayon sa ulat ng Lucena Police, natuklasan ng mga gwardiya ng paaralan ng isang glass tube pipe na may lamang hinihinalang liquid marijuana sa bag ng estudyanteng kinilala sa alias na Nate habang nagsasagawa ng random inspection pasado alas 12 ng tanghali. Agad na dinala ang estudyante sa guidance office at iniulat ang insidente sa pamunuan ng paaralan na siyang humiling ng pagresponde sa pulisya. Ayon sa ulat, hindi umano ito ang unang pagkakataong nasangkot ang estudyante sa naturang insidente. Gayunman, hindi pa nakukumpirma ang detalye kaugnay ng nauna umano nitong pagkakasangkot sa kaparehong insidente. Samantala, kasalukuyan nang nasa kustudiya ng Lucena City Social Welfare and Development Office o CSWDO ang estudyante para sa kaukulang proseso. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, Your Good Vibes. At dagdag sahod para sa 1.5 milyong minimum wage earners sa Calabarzon, ipatutupad na mula sa October 26. Sa detalye ng balita ay hatid sa atin ni DJ Rowan.
1: Balita Express.
2: Mahigit 1.5 milyong minimum wage earners sa Calabarzon tatanggap ng bagong wage adjustment na magbibigay ng dagdag sahod na sa hanggang 45 pesos kada araw simula October 26, 2026. Sa ilalim ng bagong wage rates, maaaring umabot ng 553 hanggang 645 pesos ang arawang minimum wage mula sa kasalukuyang 508 hanggang 600 pesos. Gayunman, nakadepende sa wage category ang aktual na matatanggap na dagdag ng bawat manggagawa. Samantala, tinatayang 201,000 kasambahay sa rehiyon ang makikinabang din sa bagong minimum wage na 7,500 pesos kada buwan. Binigyang din ng mga employer ang obligasyong sumunod sa itinakdang minimum wage sa ilalim ng Republic Act 6727 na inamyendahan ng Republic Act 8188. Maaaring mapatawan ng multang 25,000 hanggang 100,000 pesos ang pagkakakulong ng 2 hanggang 4 na taon o kapwa parusa ang mga lalabag. Maaari ring pagbayari na ang mga employer ng doble na sa hindi na ibigay na sahod at benepisyo ng mga apektadong manggagawa alinsunod sa batas. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Rowan sa GV 99.9, Your Good Vibes.
0: At para sa pagtutuloy ng ating balita, Batangas magbubukas ng oportunidad para sa mga aspiring writers sa screenwriting workshop. Para sa detalye ng balita,
1: GV Balita Express.
0: Mas pinalawak ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas ang oportunidad para sa mga aspiring writer at storyteller sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa Film Development Council of the Philippines o FDCP sa inisyatibo ng Batangas Provincial Information Office o BPIO. Isasagawa ang FDCP Film Education, Screenwriting and Visual Storytelling Workshop mula October 19 hanggang 2023-2026. Sa loob ng 5 araw, gagabayan ng mga batikang filmmaker na sina Zig Dulay at Dustin Celestino ang mga napiling kalahok upang higit na malinang ang kanilang kakayahan sa pagsulat ng script at mailikhaing pagkwento para sa pelikula. Layunin ng programa na mapaunlad ang talento ng mga kalahok sa larangang screenwriting at visual storytelling, gayon din ang pagbibigay ng pagkakataon sa mga lokal na manlilikha na nagpapalawak ng kanilang kaalaman sa industriya ng pelikula. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, your good vibes. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong umaga, hatid sa atin ng Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang, kailangan Right Medicines, kailangan na Right Med. Ugaliing nakatutok sa GV 99.9 para kayo maging GV informed, GV aware and GV updated. Maaari nyo ring balikan ang mga balita sa ating official Facebook page na GV 99.9 FM. Nakasama ninyo ngayong umaga, ako si Kiko Baraco, kasama natin dito sa impilan si DJ Rowan sa at kami ang naghatid sa inyo ng mga kabagong impormasyon. Dito lang yan sa GV 99.9, your good vibes.
1: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express.
3: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
4: It is now 8:30 in the morning. This time check is brought to you by Trust. Different choices, same normal. Trust, abot kayong family planning para sa lahat.
5: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon namin gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am sir? Learn more at trust.ph.
4: Trust. Different choices, same normal. Trust. Abot kayong family planning para sa lahat.
6: In need of quality healthcare close to home? Lipa Medics Medical Center. From comprehensive medical services including cardiology, pediatrics, and surgery to top-notch ancillary services like diagnostic imaging and laboratory tests, we've got you covered. Visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas, or call us at 043-756-2342. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website, lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
7: Attention grade 6 students. The Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City is now accepting applications for our next batch of grade 7 scholars. Join the country's premier science high school and enjoy scholarship benefits. Free tuition, free loan of books, a monthly stipend, and dormitory privileges. Don't miss this chance to shine and secure your future in science and technology. Apply today at nce.pshs.edu.ph or call 0917-654-80.

0: Uy, pare, magandang umaga.
1: Ah, pare, magandang umaga.
0: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
1: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
0: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
2: Ha, ayaw ka na.
3: Hala, joke pala yun.
4: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
5: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipag-tsikahan.
0: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
3: Bongga!
6: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
3: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangilisin.
0: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
6: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV 99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9.
0: 30 na! Vibes!
5: It is now 8:50 a.m.
6: That time check was brought to you by
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: naka-radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your good vibes.
5: It is now 9 in the morning. That time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.

0: Sportayagkan!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL Chlorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mga kaibigan, kilala nyo gang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne, sa Guanzan Group of Companies, kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzan na, mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha, maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzan, abay garantisado ang serbisyo. Bisitahin ang mga Guanzan branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzon, Batangas City. At tandaan, basta motorsiklo ay kay Guanzon tayo!

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9. It is now 9:20 in the morning. That time check is brought to you by Guanzon Group of Companies, pinakasulit na motorcycle deals. Bisitahin ang mga Guanzon branches dine sa Santo Tomas, Bawan at soon to open Guanzon, Batangas City.
1: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at travelworthyph. Or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
2: GV99.9, your good vibes.

0: 99.9, your good vibes.
1: Hey, grade 6 students! Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8088.

0: loving, more caring Metro Lipa Medical Center Healthcare Beyond Compare.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
2: Uy, pare, magandang umaga.
3: Ah, pare, magandang umaga.
2: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
3: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
2: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
4: Oo, ayaw ka na.
5: Ala, joke pala yun.
6: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
7: Ay, opo, ma'am. Kaya tara na at makipag-tsikahan.
2: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
5: Bongga!
8: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
5: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangisi.
2: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
8: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
2: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
0: GV99.9.

0: iba pag kami.
1: Baka DJ Honey yan.
2: Baka DJ Honey yan.
3: Baka DJ Honey yan.
0: Baka DJ Honey yarn.
4: DJ Honey.
5: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes. Ito lang yan sa GV99.9, your good vibes.
6: You are listening to DJ Honey on GV99.9, your good vibes.
0: Isang oras sa buong Pilipinas, 9:41 ng umaga. At syempre, welcome pa rin po dito lamang sa the most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes. At syempre po mga ka-vibes, ito na po. At suma sa inyo na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangiti sa inyong araw dahil ito na po ang Honey Beat. Tugtugan at kuwentuhan. Dahil nga po alas 9 na, ay nakakasama niyo na po ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Yes, mga ka-vibes, si DJ Honey na po ang inyong nakakasama simula sa mga oras na ito hanggang mamaya pong alauna ng hapon. Kaya mga ka-vibes, sa arap? Sa apat na oras? Sa apat na oras na tayo po'y magkakasama-sama. Huwag niyo ho akong iwan. Huwag niyo akong ilipat. Tayo pong magkakasama-sama sa apat na oras ngayong araw. At syempre ngayong araw nga po ay araw ng Martes, which is Tuesday po today, October 13, 2026. Oy, parang may nakikita na ako kanina sa mga sa aking feed na ano na daw po, araw de peligro na daw po. Medyo maaga naman yung araw de peligro eh, no? Though, akin sa ay papatak ng Webes. Kaya payo ko sa mga ka-vibes natin, eh magtipid-tipid muna. Ano? Mag-ano-ano muna, magbaon-baon muna kayo ng pagkain. Oo, huwag kayong masyadong magkape-kape muna sa labas dahil magastos ho iyan. Pero mga ka-vibes, ngayong araw syempre ang bida ho din sa ating programa bukod sa ating kwentuhan, bukod sa ating tugtugan ay ang inyong mga pagbati, opo, ang inyong mga pa-shoutout. Kaya kung may nais kayong i-shoutout on air, opo, mag-text lamang kayo sa ating number na 0926-079-8708. Ulitin ko po ha, 0926-079-8708. At ang atin naman pong Facebook page ay GV99.9FM. Mga ka-vibes, pwede kayo dyan ano ha, mag-message. Opo, at huwag niyo hong kalimutan na i-like, i-follow, at i-share. And of course, ang ating pong online live streaming. Opo, tayo rin po'y napapakinggan dyan para kahit po saan kayong sulok ng mundo ng Pilipinas ay makakapakinig pa rin po kayo ng ating programa. I-search nyo lamang po sa inyong mga browser ang gv999.live. O di kaya naman kapag kayo ay nasa Facebook page na natin, nandoon po yung link, hanapin nyo na lang po, mag-scroll na lang po kayo, oo. Pero ang panawagan ni DJ Honey, nawa po na ang mga kababayan natin ngayon, ang mga drivers, yung atin hong mga manong tsuper, opo, ay nakapagpagasolina na, oo. Lalong-lalo na yung mga gumagamit ng diesel ha, ang gamit nila ay diesel. Eh, effective na po ngayong araw ang 3 piso na bawas, opo, sa diesel. Pero, ikanalulungkot ko, yung mga gasolina naman po, gasoline ay tumaas ho ng 1.56 pesos per liter at sa kerosene naman ay 1.77 pesos per liter. Nawa na yung kerosene at gasoline po na gumagamit. Ay kagabi pa lang o bago mag-alas 6 kaninang umaga, kayo po ay nakapagpakarga na. Pero itong mga diesel, opo, naku, sana all. Pero mataas pa rin eh, kung titingnan, oo. Kung hindi ako nagkakamala, nasa 90 pa rin, 90 plus pa rin po, no? Depende sa gasolinahan nyo po, opo. Depende kung saan kayo magpapakarga, eh, may mga kabawasan din naman, opo. May mga malalaki rin naman ang diferensya. Pero mga vibes. Kanina nung ako ay papasok, eh nakita ko na parang may mga pag-ulan-ulan sa may bandang Malvar at sa may bandang Lipa City. Sa inyo ka mga lugar, oo din sa Batangas, makulimlim ka dyan, mainit, mahangin, o baka mahangin na yung katabi mo, oo. Yabang na yabang ka na pala eh, no? Hindi mga ka-vibes, no? Yung mga, ano po, yung mga paalis ng kanika nilang mga bahay, kayo man ay papasok sa trabaho, kayo man ay gagala, makikipagkita sa inyong mga friends, or magpipickleball kayo. Dala kayo ng payong at syempre ng maraming tubig. Kasi mainit po ang panahon, tayo po ay papawisan. Kailangan natin ng pampalit doon sa inilalabas ng ating katawan. At sagot na po niya, anong tubig? Opo, sagot dyan. Ang solution dyan ay water. Pero mga ka-vibes, may balde na ba ang lahat?

0: more loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare. GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Vibes, 11 minutes po makalipas ang alas 10 ng umaga. Welcome pa rin po sa ating program, Honeybeat at Tugtugan at Kuwentuhan. Dito lamang yan sa GV99.9, Your Good Vibes. At syempre po mga ka-vibes, inyo pa rin pong nakakasama at napapakinggan hanggang mamaya pong alauna ng hapon ang pinaka-sweet na DJ sa balat ng radyo. Ito po si DJ Honey. At mga ka-vibes, sa lahat po ng may mga pa-shoutout, may mga mensahe po, ay kayo po ay mag-text lang sa ating hotline number 0926-079-8708. At ang ating pong Facebook page ay GV99.9FM. Pwede kayo dyan mag-message mga ka-vibes. Ano? At ang ating online live streaming, GV999.live. Pero mga ka-vibes, basahin muna natin ang mensahe mula po kay 9813. Good morning po mula dito sa Rosario, Batangas. Nakikinig po kami dito mula umaga. Pa-shoutout po sa aking asawa na mahilig sa AI drama, si Kevin Polar, aka Ogip, sabi niya. Ogi, Pogi. Ano, Pogi ba yon? More power po. Uy, thank you so much po ha. At shoutout din kay ano daw po sa asawa niya. Oo, kaya Kevin Polar. Mahilig sa AI drama. Marami rin ako mga kakilala. Napakahilig sa AI drama. Talaga namang inaabot ho ng madaling araw. Kakapanood. Ay talagang ano pa yan, nahanap-hanapin niya talaga kung saan niya mapapanood yung kasunod. Talaga ito. Shout out sa lola ko. Hoy mga ka-vibes, wait lang. Opo, ngayong araw, syempre hindi pa rin mawawala ang ating istorya. Opo. May story pa rin ho tayo ngayong araw. Opo, may nagpadala pa rin ng letter. Kaya mga ka-vibes, kung may nais ka rin na i-share sa ating mga listeners, nais mong humingi ng opinion at advice mula sa ating mga listeners, pwede rin po kayong magpadala ng inyo pong mga mensahe. Pwede po kayo mag-text or mag-chat, no, sa ating Facebook page. O di kaya naman, no, dumirekta na kayo kay DJ Honey. I-search na lang sa Facebook, DJ Honey, at makikita ko na yon. Pwede natin pag-usapan yan. Oo, pag-usapan, kwentuhan mo ko dun sa tungkol sa iyong istorya na nais mong i-share. Kaya mga ka-vibes, bago ko basahin mamaya ang ating istorya, ang ating katanungan ngayong araw ay medyo magkakonekta sila. Oo, medyo nagkoconnect ang dalawang ito. Kasi nga kanina, share ko lang mga ka-vibes, kanina habang nagbe-breakfast kami ng aking mother, ano, pinag-uusapan namin yung ano, yung mga renovations at improvements na gusto namin tungkol dun sa bahay. Tapos parang natuwa ako na wow, nandito na kami sa phase ng buhay namin na pang-renovate na yung aming iniisip. Tapos na-realize ko rin sa edad ko na syempre parang gusto ko rin magkaroon ng sariling family, diba? Eh sa edad ko, sabi ko, what if next year magka-boyfriend ako tapos diretso propose na yon, mag-aasawa na ako. Paano ko mapapakinabangan yung mga gusto kong baguhin dun sa bahay, diba? Sabi ko, ayos, sige, hindi pala muna ako mag-aasawa. Hindi muna ako magbo-boyfriend kasi hindi ko pa kayang bitawan yung bahay namin. Hindi ko pa kayang tanggapin yung thought na iiwan ko yung bahay namin. Kasi nga, kailangan kong sumama dun sa partner ko. So, ang tanong ni DJ Honey, mga ka-vibes sa inyo, alam ko may mga ano na dyan, may mga asawa na kayo, meron kayong mga boyfriend or girlfriend. Eh, si DJ Honey naman ang gusto kong makarinig ng mga kasagutan. Oh, ito ba? Ang tanong ni DJ Honey po sa inyo, di ba? Pag kinasal ang dalawang tao, usually ay magsasama na po sila sa iisang bubong. O di kaya naman ay habang nag-iipon sila na magkaroon ng sariling bahay, sa bahay muna ni ng nanay ni Mr. o ni Mrs. Diba? So, ang tanong ni DJ Honey po sa inyo, paano nyo napapagkasunduan or paano nyo napapagdesisyonan kung saan kayo titira after nung ikasal, diba? Kapag kayo po ay tumira sa bahay ni Mr. kasama ang mga magulang ni Mr., may mga hindi pagkakaunawaan kasama ang mga in-laws, kasama ang mga manugang, oh, diba? Ganon din naman kapag tumira sa bahay ni Mrs. Siyempre, yung si nanay o si tatay, posible ring mangialam sa mga desisyon nyo sa isa't isa. Diba? Ganyan tayo. Kaya minsan po, mas maigi rin talaga na tayo po ay bumukod. Opo, para naman may peace of mind. At kayong dalawa po ay makapag-desisyon para sa isa't isa, para sa inyong family na walang nangingialam. Opo. Ibang usapan na kapag nasa ibang bahay na kayo, pero pinapakalman pa rin kayo. Shout out po sa mga nakakarinig dyan, sa mga nakaka-relate. Opo. So again, ang tanong ni DJ Honey ha, paano nyo po napapagkasunduan kung saan ho kayo titira after nyo pong ikasal? Doon ba yan sa bahay ng magulang ni Mister o sa side naman ni Mrs. mga ka-vibes? Kaya ngayong araw, ang inyong mga kasagutan ipadala po sa ating hotline number 0926-079-8708. And of course, ang ating pong Facebook page, GV99.9 FM. At ang ating online live streaming, papakinggan po yan 24/7. Opo, i-search nyo lamang sa inyong mga browser. I-type nyo po ang GV999.live. O di kaya naman po, sa ating Facebook page, meron po dyan ang blue na text. O pagkinlik nyo po yan, yung mismong link ng ating online streaming. At yung mga nasa online live streaming na po, meron po dyan ang live chat kung saan pwede po kayong mag-message. Pwede po kayong mag-iwan ng inyong mga pabati, ng inyong mga pa-shoutout ngayong araw. So mga ka-vibes, huwag nyo na akong iwan ha. Huwag nyo na akong iwan at pag-uusapan natin yan mamaya. At syempre, speaking of kasal, iiwan ako muna kayo ng isang awiting na very trending ho ngayon sa panahon ngayon. Here's Stop the Wedding. 10:18 in the morning ng oras sa buong Pilipinas. Muli ito po si DJ Honey. Dito lamang po sa ating programang Honey Beat. Tugtugan at kwentuhan, dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Uy, pare, magandang umaga.
2: Ah, pare, magandang umaga.
1: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
2: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
1: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
3: Oo, ayaw ka na.
4: Ala, joke pala yun.
5: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
6: Ay, opo, mama. Kaya, tara na at makipag-tsikahan.
1: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
4: Bongga!
7: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
4: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangisi.
1: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
4: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV 99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?

0: GV99.9.
1: It is now 10:40 in the morning. That time check is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Medicines.
2: Bakit Right Med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
3: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

with mga ka-vibe, something from Glock 9 featuring Sheng Belmonte. Walang natira. Welcome pa rin po sa ating program Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lamang yan sa GV99.9, Your Good Vibes. At syempre po, inyo pa rin nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat ng radyo. Ito po si DJ Honey. Sinong gustong yumaman? At sinong gustong mag-abroad? Lahat ng gusto, itaas ang kamay. Mga ka-vibes, alam ko karamihan sa atin, no? Halos lahat naman tayo gusto nating ma-experience, makapag-travel sa ibang bansa. Diba? Gusto natin na maranasan na, alam mo yon, magsuot ng mga makakapal na jacket, maranasan ng snow. Pero alam nyo, mga ka-vibes, no? Bukod sa pagsusuot o maranasan yung snow na hindi mangyayari yun dito sa Pilipinas, no? Unless anlala na po talaga ng global warming. Oo. Ang gusto rin talaga natin ma-experience ay yung sistema na mayroon ho yung mga iba't ibang bansa. Diba, libre ang transportation, maayos, on time dumating yung kanilang mga tren. Diba, malinis, mabango. Ano ba, libre ang ospital, maayos ang edukasyon. Mababa ang bilihin, 'di ba? Yung mga ganung bagay bukod sa pag-travel lang, gusto natin 'yan ma-experience. So totoo lang itong walang natira ni Glock 9. Ako po ay medyo bata-bata pa, hindi ko nagagets. Hindi ko naiintindihan yung message nung kanta. O pag yan narinig ko sa radyo, sabi ko papalipat ko talaga. Papalipat ko talaga kasi hindi ko talaga magets. Pero kasi yan po ay sumasalamin sa mga OFW natin, sa mga Pilipino na talaga namang dito nag-aral sa Pilipinas pero doon po nila pina-practice sa ibang bansa, 'di ba? Katulad na lamang, for example, na lamang yung ating mga nurses, mga ka-vibes, no? Mga frontliners natin sa mga ospital. Dito lahat yan nag-aral sa Pilipinas. Pero kung titingnan mo, sino yung pinagsisilbihan nila? Hindi mga Pilipino, kundi mga ibang lahi. Kasi sila po ay nag-iibang bansa dahil mas maganda po ang offer sa iba.

tipong kakapanganak mo pa lang. Opo, wala pang isang taon yung anak mo. Kailangan mo nang umalis ng bansa kasi nga kailangan mong magtrabaho para syempre, hindi kayo magutom at may maisustento ka sa iyong pamilya. Ay, nako, nakakalungkot naman talaga dito sa ating bansa na kailangan nating umabot sa ganitong sitwasyon para lang masabi natin na maka-asenso po tayo sa buhay. Pero mga ka-vibes, no, dito po, sinerge ko kanina kung saan mga, saang bansa marami po na OFW, no. Nangunguna po dito sa listahan ang Saudi Arabia at United Arab Emirates, mga ka-vibes. So, sa Middle East to, diba? At dito lamang po kamakailan sa Riyadh. Sa Riyadh, Saudi Arabia po ay nagkaroon ho ng pag-atake dito noon. At naiulat po na may ilang mga namatay at mga daan-daan po ang mga nasugatan. Sa airport yun eh, sa airport nangyari, mga ka-vibes. Pero syempre kahit mataas po, no, yung risk po doon, marami pa rin mga Pinoy ang nagnanais na mag-abroad, nanatili pa rin po sa Middle East sa kabila po ng mga banta po ng ganitong seguridad at kaligtasan po para sa kanilang mga sarili. Kaya mga ka-vibes, yung mga may kakalala kayo, no, na taga magtatrabaho sa Middle East, kung iyong mga magulang or mga anak nyo or mga kaibigan nyo, kamag-anak nyo, diba, kumustahin nyo po sila, kumustahin nyo kung ano ang sitwasyon, hindi lang po yung mga nandito sa Middle East, lahat na ng mga kakilala natin na nasa ibang bansa, no. Kala natin puro dolyar lang ang pinag-uusapan dito, kala natin puro pera-pera lang, diba, kung anong ipapadala mo, kailan ka magpapadala, diba, kailan dadating yung kahon, oo, kailan dadating yung package. Hindi po tungkol dyan lamang ang buhay, kamustahin nyo po ka sila, kasi for sure mas mabigat pa po, opo, sa mga naiisip natin yung kalungkutan at pangungulila na kanila pong nararanasan. Pero, diba, sinerge ko din kung bakit mas pinipili ng mga Pinoy na magtrabaho po sa ibang bansa kahit ano, malayo sa kanilang family. Diba, number one talaga dito is yung kita. Diba? At bakit gusto natin ng malaking kita para sa ating family? Diba? Pamilya pa rin. Pamilya pa rin ang dahilan kung bakit nais nating magtrabaho sa ibang bansa. Kung bakit mas gusto natin ng mas malaking kita para maibigay natin, opo, yung the best na kaya nating maibigay sa ating family. Isama nyo po lagi, no, sa prayers nyo po yung mga OFW natin na nakikipagsapalaran sa ibang bansa dahil hindi po biro yung kanilang pinagdaraanan po doon. At shout out, ha? Shout out sa mga paalis na ng bansa. Congratulations na rin. Alam ko gusto nyo yan, pinangarap nyo yan para mas mataas yung sahod nyo. Pero mas masaya sana, no, kung habang tayo po ay sama-sama dito sa Pilipinas, ay mas malaki ang kita, mas madaming oportunidad para sa ating lahat. At walang korap. Baka so, pinagkaitan tayo niyan eh. Hindi yan naibigay sa atin. Kaya kailangan nating makipagsapalaran po sa ibang bansa para makamit yung atin po mga bagay na gusto natin. Mga makamit yung buhay na inaasam-asam natin para sa ating family. Pero naniniwala ko may pag-asa pa yung Pilipinas. Opo, pero bukod sa mga leaders, oo, yung pag-asa na umunlad ang Pilipinas, nasa kamay natin bilang tao, di ba? Nasa kamay natin kung sino ang iboboto natin. Kasi kung hanggat tayo po ay... Ay, nako. Kung hanggat tayo po ay naniniwala sa mga pinapakita ng mga taong ito, walang mangyayari dito sa atin. Well, shoutout na rin natin. Hindi natin nilalahat na yung mga leaders po na mga elected ngayon ay hindi nila ginagampanan or ginagawa ang kanilang responsibilidad. Maraming salamat po, no, kung kayo po ay nananatiling tapat. Pero kung sa tingin mo hindi ka tapat sa iyong sinasakupan, hindi ka tapat sa tao, hindi ka tapat sa mga nasa harapan mo, sa Diyos,
mag-isip

0: gusto natin mag-abroad, pero sana yung mga nasa abroad na nagtatago ngayon, umuwi kayo dini. Umuwi kayo dini sa Batangas. Harapin nyo yung dapat na kinakaharap nyo po. Kailangan nyo pong pagbayaran lahat ng mga bagay na kailangan nyo pagbayaran. Oo, dahil kayo po ay gumawa ng kasalanan, malaking kasalanan para sa bayan. Uwi po kayo dito para po harapin itong kaso na mayroon kayo. Wala akong pinapangalanan na, baka sabihin nyo naman, bias na naman si DJ Han. Well, napapaisip lang ako kasi nga ano eh, ang gulo-gulo na sa ibang parte ng mundo, ang gulo-gulo na. Talagang ano, hindi mo alam mangyayari kinabukasan sa isang araw, sa isang buwan, makakauwi pa ba yan? Diba? Pero para lang sa pamilya na nandito sa Pilipinas, para lang maiahon, aalis at aalis yan ang bansa. Kahit anong delikado pa ang nagbabandyan, nag-iintay dyan sa ibang bansa. Kaya saludo tayo sa lahat ng OFW. Saludo po sa inyo, ating programa. Programa talaga. Maraming salamat po sa tax nyo. Oo, dapat yung mga ano, yung mga nakikinabang sa tax, papasalamat kayo sa mga OFW natin. Well, 5 minuto na lamang bago sumapit ang alas 11 ng umaga, no? Ang ating napag-usapan, sana mapaisip ka, tama ba yung binoto mo? Tama ba yung pinaniniwalaan mo? Tama ba yung paninindigan mo? Kasi baka mamaya, lagi mo nalang sinasabi, naninindigan ako, naniniwala ako. Pero mali na pala. 10:55 in the morning ang oras sa buong Pilipinas. Mga ka-vibes, sana umahon na tayong lahat dito, no? Sana umayos na lahat ng sitwasyon. Muli po ako magbabalik dito po sa ating program Honeybeat. Tugtugan at kuwentuhan dito lamang yan sa GV99.9. Your good vibes.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pag kami.
3: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yan.
5: Baka DJ Honey yan.
6: Baka DJ Honey yarn.
7: DJ Honey.
8: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes.
0: Dito lang yan sa GV 99.9, your good vibes.

0: 99.9 Your Good Vibes.
1: Mga kaibigan, kilala nyo gang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne, sa Guanzon Group of Companies, kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzon na. Mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha. Maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzon, abay garantisado ang servisyo. Bisitahin ang mga Guanzon branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzon, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzon tayo.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

0: Bossing, bossing! Bahay ka, uulan ng bigas.
1: Abay oo, para din ako bibili.
0: Pero, nakasako.
2: Ayaw ko na.
3: Hala, joke pala yun.

0: Oo, natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.
4: G99.9. Your good vibes.
0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
5: Baka DJ Honey yan.
6: Baka DJ Honey yan.
7: Baka DJ Honey yan.
1: Baka DJ Honey yarn.
8: DJ Honey.
9: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes.
10: Ito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.

mga vibes, ang oras sa buong Pilipinas, 11:33. ulit. Part 2, 1, 2, 3, go! Oras sa buong Pilipinas, 11:33 na po ng umaga. Welcome pa rin po sa ating program, Honeybeat, Tugtugan at Kuwentuhan. Siyempre, dito lamang po yan sa GB99.9, your good vibes. At syempre po, welcome pa rin po sa ating program, Honeybeat, Tugtugan at Kuwentuhan. Syempre, dito lamang po yan sa GB99.9. Parang naulit ko na yun. Nakakasama niyo na po, pinaka-sweet na DJ sa balat ng radyo. Ito po si DJ Honey, na nalulutang sa mga oras na ito. Ay, pasensya na, gutom na ho si DJ Honey. Nagtatry kasi ako mag-diet. Talagang parang hindi para sa akin ang pagta-diet. Opo, kaya dead mas habasher. Mamahalin ko na lang itong buhay na meron ako. Well, mga ka-vibes, sa lahat po ng may mga pa-shoutout, eh, pwede po kayong ano, mag-text sa ating hotline number 0926-079-8708. And of course, ang ating pong Facebook page ay GV99.9FM. Pwede kayo dyan, mga ka-vibes, mag-message sa ating Facebook page. At ang ating online live streaming po, no, sa GV999.live. Search nyo lamang sa inyong mga browser at tayo po ay napapakinggan na po diyan. Pero syempre mga ka-vibes, hindi rin nawawala ang ating Facebook Live today. Oh, di ba? Ano, medyo, ano nyo na, nakikita nyo na ho ng mas madalas po si DJ Honey. Kaya po, yung mga nakikinig sa radyo, kung wala kayong mga ginagawa, no, dun ho tayo magkuwentuhan sa Facebook Live. Inaanyayahan ko po kayo mga ka-vibes, no, hanggang mamayang alauna ng hapon. Tayo po ay naka-live na po sa ating Facebook page na GV99.9FM. Opo, kung kayo po ay may mga pabati, meron po kayong pa-shoutout, pwede nyo po dyan i-comment sa ating Facebook Live. At syempre, huwag nyo hong kalimutan ha, na i-like, i-follow at i-share ang ating Facebook Live. Kaya mga ka-vibes, pero bago natin na basahin ang ating liham ngayong araw, baka ikaw din ay nagnanais na magpadala ng iyong kwento, ng iyong istorya, ng iyong saloobin na gusto mong ipadala sa isang tao pero wala kang lakas ng loob at gusto mo itong iparamdam, iatipaalam sa pamamagitan ng ating programa. Mag-comment lang kayo dyan. Say, DJ Honey, may letter ako. O di kaya naman, no, at pwede po kayong mag-message po sa mismong page po sa GV99.9FM. O baka gusto nyo po nga dumiretso na o dumirekta na kay DJ Honey po. I-search nyo lamang din sa Facebook ang DJ Honey. Opo, ako naman po ay sasagot dyan. Hindi naman ho tayo ano, nangiisnab. Opo, doon natin pag-usapan kung anong liham ang nais mong ipadala. Again, mga ka-vibes, yung mga nakikinig dyan sa radyo, inaanyayahan ko po kayo sa ating Facebook Live. Magtungo na po kayo sa ano, sa ating Facebook Live para naman na may visual po kayo. Opo, hindi lang basta nakikinig, hindi lang basta tenga nyo po ang gumagana, pati na rin po ang inyong mga mata. Kala mo naman talaga. Ay siya mga ka-vibes, dumako na po tayo sa isang liham. Ito po ay liham na naman ng isang asawa para sa kanyang asawa. Nako, yung mga may mga asawa na dyan, shout out sa inyo. Oo, ano man ang inyong mga problema, eh, bahala kayo dyan. Huwag niyo ako itamay. Charot lang. Kasi may mga bagay talaga na hindi natin kayang sabihin sa isang tao, no, ng diretso, ng harap-harapan. Diba, minsan talagang, minsan gusto natin chat na lang. Pero iba kasi kapag chat, iba kapag yung binabasa lang natin yung isang mensahe, no. Tayo yung nagbibigay ng emosyon, tayo yung nagbibigay ng tono, kaya akala natin galit siya, akala natin ay natutuwa siya, pero hindi pala.
hindi pala 100% sure na yun yung nararamdaman at gusto niyang ipadala sa'yo. Kaya nandito si DJ Honey para bigyan ng emosyon ang mga mensahe na gusto niyo. Wow! Oh, may pang-plug na. May program plug na po. Naisip ko lang yun. Oo, diba? Talagang minsan talaga ang aking isip ay gumagana rin naman kahit papaano. Pero dito po ay may nag-text lamang po, no? C2713, hello po, pa-request po ng Who by Park Jimin. Who ba to or WHO? Pabati na rin po ng happy birthday kay Jimin. Thank you po. Parang ito ay K-pop star kung hindi ako nagkakamali. Tama ba? 2713? Tingnan natin kung mape-play natin yan. Opo. Pero thank you so much sa iyong mensahe. Pero for now, mga ka-vibes, dumako muna tayo sa liham na nais ipadala ng ating letter sender para sa kanyang asawa.

Carlo. Hi love! Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo ang lahat ng to. Kaya naisip kong isulat na lang. Siguro dahil sa ganitong paraan, ilalabas ko kahit papaano ang mga bagay na matagal ko nang kinikimkim. Pero bago ang lahat, gusto ko munang magpasalamat kay DJ Honey. Dahil sa pamamagitan ng programang ito, kahit papaano nagkaroon ako ng lakas ng loob na sabihin sa'yo mga saloobin ko. Hindi ko man alam kung naririnig mo to ngayon, Carlo, pero kung naririnig mo man ang liham na ito, gusto ko pa rin subukan. Dahil may mga bagay na matagal ko nang kinikimkim, mga salitang hindi ko masabi ng harap sa'yo, at mga nararamdamang sana ay maintindihan mo rin balang araw. Carlo, 12 taon na tayong magkasama. 5 taon na rin tayong kasal. Ang tagal na rin nating pinagsamahan. Mula noong nagsisimula pa lamang tayo, hanggang sa dumating ang panahon na bumuo tayo ng sarili nating pamilya. Akala ko habang tumatagal, mas magiging matatag tayo. Akala ko kapag naging mag-asawa na tayo, mas magiging madali para sa atin na magdesisyon para sa sarili nating pamilya. Pero bakit parang habang tumatagal, lalo akong nahihirapan? Carlo, alam mo naman na malapit lang ang bahay natin sa bahay ng mga magulang mo. Noong una, wala naman akong problema roon. Naiintindihan ko na mahal mo ang pamilya mo at gusto mong malapit ka sa kanila. Wala rin naman akong intensyong ilayo ka sa kanila dahil alam kong mahalaga sila sa buhay mo. Ang hindi ko lang inaasahan, pati pala ang buhay nating mag-asawa, pati ang pagpapalaki natin sa anak natin, magiging bahagi rin ng mga desisyong kailangan pang aprubahan ng pamilya mo. Minsan, simpleng bagay lang naman. Kung anong damit ang isusuot ng anak natin, komento sila. Kung saang eskwelahan natin siya papapasukin, may opinion sila. At kahit sa mga desisyong dapat tayo naman ang mag-asawa ang nag-uusap at nagpapasya, parang kailangan pa rin nating isipin kung ano ang sasabihin o magiging reaksyon nila. At hindi lang naman ng mga magulang mo eh. Pati rin mga kapatid mo nangingialam din. Ang hirap, Carlo. Kasi sa bawat pagkakataong nangyayari yon, pakiramdam ko kailangan kong manahimik. Kailangan kong umiti kahit hindi na ako komportable. Kailangan kong mag-adjust para walang gulo at walang masabi ang pamilya mo tungkol sa akin. Minsan gusto kong ipagtanggol ang sarili ko, Carlo. Gusto kong sabihin na kami naman ang mga magulang ng anak natin. Kami naman ang magpapalaki sa kanya. Kami naman ang haharap sa mga responsibilidad at consequences ng mga desisyon namin. Pero madalas, pinipili ko na lang manahimik. Alam mo kung bakit? Kasi umaasa akong mapapansin mo rin. Umaasa ako na isang araw, ikaw naman ang magsasabi sa kanila na may sarili na tayong pamilya. Na may mga bagay na dapat tayo ang nagdedesisyon. Na hindi naman porket hindi natin sinusunod ang gusto nila, ay wala na tayong respeto sa kanila. Pero habang naghihintay ako, Carlo, para lang... Parang ako lang yung lagi nagtitiis. Carlo, hindi ko hinihiling na awayin mo ang magulang mo. Hindi ko hinihiling na talikuran mo ang mga kapatid mo. At lalong hindi ko gustong maging dahilan para masira ang relasyon mo para sa kanila. Ang gusto ko lang naman, maramdaman mo na asawa mo rin ako sa mga panahong kailangan ko ng kakampi.
Kasi sa totoo lang, lungkot pala kapag nasa sarili mong tahanan ka. Pero pakiramdam mo, wala kang boses. Yung tipong parang kailangan mong humingi ng permiso sa mga taong hindi naman kasama sa pagsasama nating dalawa. At ang mas masakit, hindi ko rin masabi sa harap mo ang lahat ng ito. Nahihiya ako, Carlo. Natatakot ako na baka magalit ka. Baka isipin mong wala akong respeto sa mga magulang mo. Baka sabihin mong ang dami kong reklamo o masyado kong sensitibo. Kaya ang ginagawa ko, kinikim-kim ko na lang. Kapag may nangyari, tatahimik ako. Kapag nasaktan ako, ako na lang yung mag-a-adjust. At kapag may desisyon na hindi ako sang-ayon, minsan hahayaan ko na lang para matapos na lang yung usapan. Pero hanggang kailan, Carlo? Hanggang kailan ko kailangang isantabi yung nararamdaman ko para lang mapanatili yung kapayapaan sa pagitan nating lahat? 12 taon na kitang kasama. 5 taon na kitang asawa. Hindi pa ba sapat yung panahon na yon para maintindihan mong gusto ko ring maramdaman na may sarili tayong buhay bilang mag-asawa? Hindi ko naman inihiling na ako palagi yung masusunod. Gusto ko lang ay pakinggan mo rin yung opinion ko. Na kapag may desisyon tungkol sa anak natin, pag-usapan muna natin bilang mga magulang niya. Na kapag may hindi ako nagustuhan sa pakikialam ng pamilya mo, hindi mo agad iisipin na kalaban ko sila. Sana maintindihan mong pwedeng mahalin at respetuhin ng mga magulang mo habang nagtatakda rin tayo ng boundaries. Hindi naman kailangang mamili ka sa pagitan nila at sa akin. Ang hinihiling ko lang, kapag may pagkakataong kailangan kong ipaglaban yung lugar ko bilang asawa mo, sana hindi mo ko iwan na mag-isa. Dahil hindi ko gustong dumating ang araw na mapagod ako kakatiis. Ayokong dumating tayo sa puntong puro sama ng loob na lang yung natitira sa akin. Dahil hindi ko nasabi sa'yo yung mga bagay na matagal ko nang nararamdaman. Mahal kita, Carlo. Kaya nga gusto kong ayusin natin ito habang may pagkakataon pa. Gusto kong maging maayos ang relasyon natin. Hindi lang bilang mag-asawa, kundi bilang mga magulang ng magkasamang nagtataguyod ng pamilya. Sana sa susunod na may pakikialam na naman sa mga desisyon natin, huwag mo sanang hintayin ako ang sumagot o makipagtalo. Sana ikaw naman ang magsabi ng maayos na salamat sa kanilang concern, pero kami na ang magdedesisyon para sa aming pamilya. Hindi para saktan sila, kundi para maintindihan nilang may sarili na tayong tahanan at responsibilidad. At sana kapag dumating na ang araw na magkaroon ako ng lakas ng loob na sabihin sa iyo ang lahat ng ito,

narinig mo naman ako. Nagmamahal.

0: GV99.9.
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: GV99.9.
1: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
2: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajeas Infinity Ads and Print. Pajeas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajeas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099 0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajeas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajeas Infinity Ads and Print sa Ebura Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajeas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajeas Infinity Ads and Print.
0: GV99.9, you are good vibes. You are listening to DJ Honey on GV99.9, your good vibes.
3: Mga ka-vibes, 9 minutes po makalipas ang alas 12 ng hapon. Isang magandang hapon na po sa inyong lahat at welcome pa rin po sa ating program Honey Beats Tugtugan at Kuwentuhan. Siyempre, dito lamang po yan sa GV99.9. Your good vibes. At nakakasama nyo pa rin po, yes, ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Yes, mga ka-vibes, hanggang 1 PM po tayo magkakasama-sama. Kaya samahan nyo na po si DJ Honey sa natitirang oras po. Natitirang oras? Dito sa ating program, ha? Hindi sa mundo. Wag ganun. Pero ano po, again, tayo po ay live na live po sa ating Facebook page na GV99.9 FM. Kaya yung ating mga ka-vibes, sama-sama tayo dito sa ating Facebook Live. Kaya kung kayo po ay may pabati, may pa-shoutout sa mga oras na ito, kayo po ay mag-comment lamang dyan sa ating Facebook Live. Pero bago ang lahat, i-shoutout muna natin si ano, si Sir Arnold. Opo, ang aming barangay treasurer, si Arnold. Si Arnold Bautista. Hello po, magandang hapon po. At happy Tuesday. At thank you so much sa iyong paninilbihan sa ating barangay. Grabe naman yon. At baka nakikinig din yung nanay ko pala. Shoutout sa iyo, mother. Oo, pasensya ka na. Nabitbit ko kasi yung bigas namin. So, kahapon kasi bumili akong bigas. Hindi ko na ibaba kasi mabigat. Oo, hanggang sabi ng nanay ko, mamaya na natin ibigas. Ibaba. Tapos hanggang sa kinabukasan, nabitbit ko pala sa trabaho. Sorry naman, mother. Oo, gutom na daw siya at ang mga aso sa bahay. Well, mabalik tayo sa ating pinag-uusapan no ngayong oras na ito. Itong si Mika at si Carlo. Itong si Mika ay nagpadala ng liham dahil masyado nang nangingialam. Masyado nang pakalamer at pakalamero ang mga kamag-anak ng kanyang mister. Masyado nang nangingialam sa mga desisyon at masyado nang nagbibigay ng opinyon itong magulang ni Carlo, pati na rin yung mga kapatid. Minsan mga ka-vibes, no, napapaisip ako na sa isang relasyon, lalo na kung kayo po ay mag-asawa na, kayo po ay nasa buhay mag-asawa na mga ka-vibes, no, hindi lamang cheating yung atin pong problema na maaaring nating kaharapin. Ilang po problema sa pera, problema sa pagsasama ang maaaring nating kaharapin, no. Kabilang din dyan ang problema sa mga in-laws mo. Oh, shout out sa mga may problema sa mga manugang nila. Kaya ano eh, saludo ako sa lahat ng mga ano, ng mga manugang at mga dapo na may maayos na relasyon, may maayos na pagsasama at syempre may respeto sa isa't isa. Kasi bibihira yan mga ka-vibes eh. Naniniwala talaga ako na sa buhay, oo, ang pinakamahirap na kasundo ay ang mga in-laws, ang mga manugang, ang mga biyanan, oo, ng mga kapatid din, ng mga asawa mo, oo, mahirap. Mahirap din talagang makisama. Alam ko may masasabi at masasabi ka, mayayamot ka, may mga opinion din na hindi nagtutugma at paniniwala na hindi maaaring magtugma. Pero dahil nga nire-respeto mo rin syempre yung asawa mo, eh titiisin mo na lamang yan. Pero sa buhay, hindi lamang naman dapat tayo laging nagtitiis. Sumasabog din po talaga tayo. Ano? Kaya mahalaga talaga na napapag-usapan natin yan bilang mag-asawa. Kala mo naman, kaya sa aking mister. Sarot lang, hindi. Ano, kaya ako, yun ang kinakatakot ko rin mga ka-vibes. Mapunta ako sa isang asawa. Mapunta ako sa isang lalaki na may hindi maayos. Hindi maayos na ano, in-law. So, tatakot talaga ako. Isa rin yan sa kinakatakutan ko. Kaya lahat ng mga single dyan, sana mas kilalanin nyo yung asawa nyo at kilalanin nyo yung pamilya na meron siya. At syempre ha, yung mga nasa nandun na kayo sa ano, buhay mag-asawa, opo. Kung alam nyo na may ugali talaga ang inyong mga manugang, ang inyong mga biyanan, eh wala naman tayong magagawa dyan, opo. Kundi ang, yun na nga, magtiis, makisama, at rumespeto. Yun lang ang mahalaga dyan mga ka-vibes. Ikaw ba? Kamusta ka dyan? Oo, yung mga may asawa po dyan, kamusta na po kayo? Kamusta na po ang lagay ng inyong mental health? Oo, minsan ano kasi, kailangan din talaga nating magtakda ng boundaries eh. Lalo-lalo na ha, ikaw, halimbawa, ikaw bilang asawa ko, diba? Dapat marunong kang ipagtanggol yung asawa mo. Lalong-lalo na kung kayo ay kasama pa or malapit kayo sa magulang ng isa sa inyo. Dapat matuto kayong ipagtanggol yung mga asawa ninyo. Diba? Walang iba magtatanggol, Joanne, kundi ikaw. Pero mahirap talaga kapag yung mga extended family talaga na nakiki-involve na eh, nakikialam na eh sa mga desisyon, sa mga ganap, oo. Siyempre, bilang mag-asawa, gusto natin mapanatili yung respeto natin dun sa ating mga manugang. Pero wala, kailangan talaga nating makisama, oo. Pero again mga ka-vibes, no, ang pag-asawa ay hindi po tungkol lamang sa pagpili sa isa't isa, no, noong araw ng kasal. Araw-araw din itong kailangang piliin. Araw-araw din dapat itong pakinggan at panindigan ng isa't isa habang binubuo nyo ang sarili nyong pamilya. Kaya kay Mika at kay Carlo, anuman yung meron kayo, anuman yung maayos nyo na relasyon, sana hindi yan maapektuhan ng mga taong nakapaligid sa inyo, no? Mag-focus kayo sa inyong relasyon, sa inyong family, and of course, kay Carlo. Hello, Carlo, kung nakikinig ka man. Kilala mo naman ng sitwasyon ng asawa mo at ng family mo, no? Sana ay kaya mong mapanindigan at kaya mong panindigan sa harapan ng magulang mo yung si Mika, kasi asawa mo yan. Yan na dapat din yung yan na din dapat, oo, yung kakampihan mo at ipagtatanggol mo anuman ang mangyari doon sa mga magulang mo. ako mga ka-vibes, 12:17 na po ng hapon ng oras sa buong Pilipinas. Lahat po ng mga nakikinig sa kanika na lang mga radyo, isang magandang hapon po sa inyong lahat. No, kung kayo po ay may pabati, may shout out o may gusto kayo sabihin kay Mika or Carlo, ay i-text nyo lamang po sa ating hotline number 0926-079-8708. And of course, ang ating Facebook page na GV99.9 FM. Naka-live pa rin po tayo hanggang matapos ang ating programa. Pero for now, magbalik-tugtugan muna tayo. 12:17 na po. Muli po magbabalik si DJ Honey dito lamang po sa ating programang Honey Beat. Tugtugan at kwentuhan dito lamang yan sa GV99.9. Your good vibes.
4: Nakaradyo ka pa ba?
5: Iba pag kami.
6: Baka DJ Honey yan.
7: Baka DJ Honey yan.
8: Baka DJ Honey yan.
9: Baka DJ Honey yarn.
10: DJ Honey.
11: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes.
12: Ito lang yan sa GV99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: May magandang balita para sa iyo. Sa Boko Famco, mayroon kaming salary loan para sa mga government employees na may permanent status. Sa mababang interest rate at title loan para sa mga nangangailangan ng puhunan para sa kanilang agricultural activities at kabuhayan. Bisitahin kami sa Boko Famco Batangas Branch, 907 Pastor Road, New Public Market, Barangay Kuta, Batangas City. Para sa inyong inquiries, tumawag sa 0945-811-4450. Hanapin kami sa Facebook, Boko Famco Batangas. Boko Famco, katuwang mo sa pag-abot ng iyong mga pangarap.
2: Uy, pare, magandang umaga!
3: Ah, pare, magandang umaga!
2: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
3: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
2: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol!
4: Ha-ha, ayaw ka na!
5: Ala, joke pala yun! Hala, nandito na siya! OMG, tunay nga!
6: Abay, oo, natatanaw ko na!
5: Teka, sino ba siya?
7: Siya ang inyong katandem na walang problem.
2: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
7: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
6: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
7: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
2: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
7: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your goodbye.

0: 99.9, your good vibes.
1: You are listening to DJ Honey on GV99.9, your good vibes.
2: Vibes, 12:33 na ng hapon at medyo madilim ang nakikita kong kalangitan. Apa, welcome pa rin sa ating program Honey Beats at Tugtugan at Kuwentuhan. Dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes. At syempre, inyo pa rin pong nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Uy, sa ating mga ka-vibes, opo, lalong-lalo na yung mga nasa Batangas, ho, ano ga, kamusta ga, umuulan ga dyan, oo, paki-comment naman sa ating Facebook Live, o di kaya naman mag-text po kayo sa ating hotline number 0926-079-8708 para naman ma-inform ang ating mga ka-vibes, opo, kung maulan. Pero may nag-comment dito, uy, si Pinsan, kamusta ka na dyan? Pa-shout out from Canada, si Alexis. Oh, I miss you guys. Umuwi na ulit kayo. Oo. Well, mga ka-vibes, yung mga, speaking of mga ibang taga-ibang bansa, yung mga yung mga gustong makinig ng radyo kahit sila po ay nasa ibang bansa, nasa Canada, nasa Japan, o kahit saan ka mang sulok ng mundo talaga, no? Pwede kang makapakinig ng ating programa. Opo, sa pamamagitan ng ating online live streaming, ang link po niya ay nasa ating Facebook page. At kung kayo po ay marunong mag-search, opo, i-search nyo lamang sa inyong mga browser. I-type nyo lang ang gv999.live para po makita nyo na po ang ating online live streaming. At syempre, may nagpapa-shoutout pa rin. Opo, sabi po dito, pa-shoutout naman. Hello, magandang hapon po si Ate Mary Rose Lumbres. Hello po, magandang hapon. Ako, yan yung aming kapitbahay na mabait. Nagbibigay yan sa amin dati. Ay, hindi, si Ate Cor pala yun. Si Ate Cor pala yung nagbibigay na to na itong pandemic. Ate Mary Rose, hello po, kamusta po kayo? So mga ka-vibes, ngayong hapon na po ito, no? Nako, medyo may kulimlim ako nakikita. Medyo mabigat na naman ang kaulapan. So make sure, kung kayo po ay palis pa lang ng inyong mga tahanan, ay kayo po ay magdala po ng payong. Or dahil nga po mainit pa rin ng panahon, no? Ay magdala pa rin syempre ng maraming tubig. Okay? So, mabalik tayo sa ating usapan kanina. Oh, baka kasi nakikinig ulit si Mika. Si Mika at si Carlo. Opo, si Carlo. Ito si Carlo talaga. Uy, shout out sa iyo Carlo ha, kung nakikinig ka man. Oo, last message ko na sa iyo ito. Sana ay panindigan mo yung asawa mo. Ipagtanggol mo yan kahit kanino, kahit sa magulang mo, kahit sa kapatid mo. Kasi walang ibang kakampi dyan bukod sa mga anak nyo, syempre, kundi ikaw. Oo, ikaw ang number one dapat na magtatanggol dyan sa asawa mo sa harapan ng iyong magulang. Diba? Alang-alamang hayaan mo lang na nakakakinig ka ng mga hindi magagandang salita. Oo, tungkol sa asawa mo. Huwag kang papayag pag ganun. Ikaw talaga. Dapat pinagtatanggol mo yung asawa mo. Kaya natatakot din talaga ako mag-asawa. Hindi, wala pa talaga yun sa isip ko. Oo, pero kayo mga ka-vibes, sana po ay yung mga nasa mga relasyon na may mga asawa na. Sana po mga ka-vibes, kasundo ninyo yung mga manugang, yung mga balae, ang mga kung sino man dyan sa pamilya ng asawa mo, sana ay kasundo mo. At mga ka-vibes, baka po hindi nyo pala alam dahil nga po medyo may kinakaharap talaga tayong krisis ngayon sa petrolyo. Pinalawig po, opo, ang no disconnection policy. Oo, extended po yan hanggang katapusan ng 2026. Pero sino nga ba ang covered ng extension? Yung mga residential customers po na nagkokonsumo ng 200 kilowatts o mas mababa kada buwan. Ano ang ibig sabihin nito, DJ Honey? Kahit hindi pa bayad ang bill ng kuryente, hindi po puputulan. Okay? Bawal po magputol ng kuryente. Kaya yung mga nakikinig po dyan na pinutulan, ako, bawal po yan. Opo, maaari rin pong magbayad ng installment para po sa mga hindi pa bayad ng bills. So, hanggang kailan yan, DJ? Hanggang kailan yan, DJ Yanni? O, alam mo, ano, ang dapat hanggang October lang yan. Pero in-extend po hanggang katapusan po ng 2026. Ay siya mga ka-vibes, 12:39 na po ng hapon ang oras sa buong Pilipinas. Bago rin tayo magtapos sa ating program, ano, ngayong araw pala, October 13, 2026, ay International Day of Failure. May nakita ka sa Facebook Live. Kuya Jay! Kuya Jay, hello! Kamusta ka dyan, Kuya Jay? Bawal yan! Kuya Jay, kamusta ka dyan? Pero natatawa ako tuloy. So mga ka-vibes, alam nyo ba na hindi araw-araw po ay panalo tayo? Hindi araw-araw tayo po lagi ay nagtatagumpay. Opo, talaga pong may mga araw na kailangan po nating pagdaanan na hindi po tayo nananalo. Kailangan nating mag-fail sa mga bagay na sinusubukan natin para mas matuto po tayo. Opo, yung failure part po yan ng ating buhay. Hindi po yan yung kabuuan ng pagkatao mo. So, ibig sabihin, kapag nag-fail ka sa bagay na ito, kapag hindi ka nagtugumpay sa bagay na ito, hindi ibig sabihin talunan ka na forever. Baka hindi lang talaga yun para sa'yo. O di kaya naman, baka kailangan pagdaanan mo yung failure na yon. Yung ano ba sa Tagalog ang failure? Basta baka kailangan mo pagdaanan na kailangan mo mag-fail sa buhay. Baka kailangan mong hindi laging manalo sa buhay para mas maging better person ka, di ba? Para lumabas yung pinaka-best na version ng iyong sarili. Diba? Minsan yun lang talaga yung kailangan natin sa buhay. Kaya kung ikaw, sa punto ng buhay mo ay medyo meron kang pinagdadaanan ngayon, feeling mo hindi tama yung ginagawa mo kasi hindi ka nagtagumpay or nag-fail ka, eh baka kailangan mo lang tingnan na obstacle lang yan. Pagsubok lang yan. Oo, kailangan lang nating harapin ito ng buong buo para naman sa susunod na tayo ay mag-fail, eh kayang-kaya na natin kaharapin lahat. Again, mga ka-vibes, yung mga nakikinig sa kanika nalang radyo, isang maganda-magandang hapon na po sa inyong lahat. Kung kayo po ay may pa-shoutout, mag-text lamang po kayo sa ating hotline number 0926-079-8708. And of course, ang ating pong Facebook page, GV99.9FM. Nakalive po tayo dyan. Yung inyo po mga komento, yung inyo po mga mensahe, welcome na welcome po sa ating Facebook Live. Ayos siya mga ka-vibes! Tayo muna ay magbalik tugtugan. Opo, bago tayo bumalik sa ating last push ng ating programa. Ito muna si Maymay Entrada para sa awiting Ama Kabogera. Lahat kayo kabog! Muli ito po sa DJ Honey. Dito lamang po sa ating programang Honey Beat. Tugtugan at kwentuhan. Dito lang yan sa GV99.9. Your Good Vibes.

0: 99.9.
1: Yoy, good vibes.
2: You are listening to DJ Honey on GB 99.9. Your good vibes.
3: Vibes, 12:52 na po ng hapon ng oras sa buong Pilipinas. So welcome na po sa last push ng ating programang Honey Beats at Tugtugan at Kuwentuhan. Dito lamang yan sa GB 99.9, your good vibes. Ayan. Kanina di ba sabi ko sa inyo, kailangan nating maranasan ang mag-fail sa buhay para po tayo ay matuto. Wow! Nai-apply na agad ni DJ Honey sa kanyang sarili. Yun! Hindi, totoo yun mga ka-vibes ha. Kasi kapag lagi na lang tayong panalo ng panalo ng panalo sa buhay, baka iba na yung maging perspective natin sa buhay, no? Baka malaki na rin yung ulo mo o kayabangan mo. Hindi, kailangan talaga natin yung pagdaanan mga ka-vibes, no? Yakapin natin yung katotohanan na hindi po tayo lagi pong nananalo. Kasi po, dahil minsan, no, yung pinakamahalagang lesson po ay hindi kung paano po tayo nananalo or paano manalo, kundi kung paano po natin itratuhin yung ating mga sarili, paano po natin harapin kapag tayo naman po ay nag-fail na sa buhay, kapag tayo naman na po ay natalo. Okay? So mga ka-vibes, ngayong araw ho ng Martes, maraming salamat po sa sumama sa ating program na Honey Beats at Tugtugan at Kuwentuhan. Maraming salamat sa nakasama natin, no, sa radyo, sa online live streaming, pati na rin po sa ating Facebook Live. Isang magandang hapon po at thank you so much. Pero syempre for now, kailangan nating tapusin ang ating programa. Okay? Hanggang dito po muna ang ating program, ang Honey Beats, Tugtugan at Kuwentuhan. Thank you so much mga ka-vibes sa inyong pagsama at pakikinig. Muli, ito po si DJ Honey. Ito lamang sa GB 99.9, your good vibes. Bye-bye mga ka-vibes and enjoy the rest of the day. Happy Tuesday!

0: Uy, pare, magandang umaga.
1: Ah, pare, magandang umaga.
0: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
1: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
0: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
2: Oo, ayaw ka na.
3: Ala, joke pala yun. Hala, nandito na siya. OMG, tunay nga.
4: Abay, oo, natatanaw ko na.
3: Teka, sino ba siya?
5: Siya ang inyong katandem na walang problem.
0: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
5: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
4: Ay nako, pihadong tawanan ang siyestahan.
5: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
0: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
5: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.
6: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
0: Akala nyo wala ako, no? Dalawang araw na nga lang per linggo mawawala ba? Anyway, ikaw ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station. Ito ang GV99.9, your Good Vibes. At inyong nakakasama na sa mga oras na ito. Oras natin, 30 minuto. Ano daw? Ulit-ulit, 30 minuto makalipas ang alauna ng hapon. 1:30 in the afternoon. Nakakasama nyo at napakikinggan nyo na ang barak matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako! At syempre, ito po ang programa para sa mga inaantok pero ayaw matulog pero gustong tumawa. Siyestawanan! Ako, samahan niyo ako sa maghapon, mga ka-vibes, hanggang mamayang alas 5 ng hapon. O, eto na sa mga ka-vibes natin, ha? Alam niyo, bago ko simulan ito pag-uusapan natin, eh gusto ko pong hindi ko alam kasi nung binabasa ko to parang napa ano ko eh what
7: oh.
0: Hindi siya nakakatuwa, no, hindi siya dapat pagtawanan, no. Hindi ko nga alam kung paano ko ilalight yung mood, di ba? Pero sige, susubukan nating himay-himayin na itong ating message sender. Okay? Himay-himayin natin yung kanyang hindi ko masasabing dilema lang to. Hindi ko masasabing mababaw na problema dahil napakalaking problema.
8: Nako, mahirap 'yun.
0: Oo. Ito ha, bago tayo mag-react, bago tayo maglabas ng kanya-kanyang opinion, mga ka-vibes, gusto ko munang itanong sa inyo itong tanong na to. Bibigyan ko kayo ng pahapyaw. Paano kung yung taong inaasahan mong magiging kakampi mo sa buhay ay siya palang magdadala sa iyo sa isang pinakamabigat na problemang haharapin mo? Ay, nako naman talaga. Kasi alam mo, ang problema, di ba mga ka-vibes, iba-iba yan eh. Iba-iba ng level, depende rin sa kung sino ang nagbigay sa'yo ng problema. Diba, iba ang problema kapag kaibigan mo yung sangkot. Iba yan kapag katrabaho mo. Iba kapag asawa mo. Diba, iba-iba. Iba kapag mga in-laws mo. Diba, iba-ibang problema yan. Diba, paano kung eto na, kamag-anak, kapamilya mo, pero hindi lang basta kapamilya mo, ha? Kundi, pinsan mo. Oh, ano kayang magiging reaction mo, paano kayang paano mo haharapin 'yon? Sige. Kaya ako natatanong 'yan, mga ka-vibes, kasi ang message sender natin. Sige, hindi ko na siya papangalanan, no. Tawagin ko na lang siyang Vincent. 'Yan. Tawagin na lang natin siyang Vincent. Itatago ko siya sa pangalang Vincent. Eh, isa po siyang lalaki na may mabigat na revelation na ibinigay sa akin na nag-message sa aking Facebook page. No, meron siyang senaryo ngayon or sitwasyon, no, na bumago hindi lang sa buhay niya kundi sa relasyon sa relasyon niya sa pamilya niya, no. At ang mas komplikado, may isang taong maaring involved, no, may isang batang maaring isilang sa isang sitwasyon na hindi madaling ipaliwanag. Napakagulo nung sitwasyon ni Vincent. Kaya naman na sa mga kababayan natin, no, gusto ko kayong paalalahanan na makinig po kayong mabuti. Hindi natin kailangang magmadali sa pagbibigay ng opinion sa paghuhusga, no? Pero hindi rin naman hindi rin ibig sabihin na dahil komplikado yung sitwasyon ng ating sender pwede na nating baliwalain yung mga posibleng epekto noon. So, kung kayo ang nasa kanyang kalagayan, ano kaya ang gagawin ninyo? Nako, para hindi na kayo mabitin pa. Sige, eto na, basahin na natin yung chat niya sa aking Facebook page. Sabi niya, magandang hapon DJ Kiko, magandang hapon din po sa lahat ng mga nakikinig sa GB99.9. May mabigat po akong problemang hindi ko alam kung kanino ko sasabihin. May nangyari po sa amin ng pinsan ko at ngayon ay buntis siya. Pareho po kaming natatakot sa maaaring mangyari kapag nalaman ito ng aming mga pamilya. Hindi ko po alam kung paano ko magsisimula. Hindi ko rin po alam kung anong magiging reaksyon ng mga magulang namin. Ang alam ko lang, hindi na namin kayang magkunwaring walang nangyari dahil may buhay na posibleng madamay sa lahat ng ito. Mahal ko po ang pamilya ko at ayokong masira ang relasyon namin, pero alam kong hindi ko pwedeng takasan ang nangyari. Kiko, ano po ba ang dapat kong gawin? Paano ko haharapin ang pinsan ko, ang pamilya namin, at ang batang maaaring isilang?
8: Nako, mahirap yun.
0: Napakahirap talaga ng sitwasyon mo, Vincent. No, again, si Vincent, hindi niya tunay na pangalan yun, ha? Tinawag ko lang siyang Vincent. Kasi magiging magulo ang lahat eh. Komplikado masyado lahat, no? Yung consequence niyan hindi ko sasabihing madali, no? Hindi naman 'yan yung tipong pag nadapa ka, gabutin mo lang yung sugat, okay na, no? Hindi ganoon 'to, yung problema mo. Sobrang bigat at sobrang daming madadamay. Tama ka naman, no? Malaki ang magiging epekto nito. Pero bago tayo magbigay ng advice, no, gusto kong sabihin sa iyo na kahit papaano, believe naman din ako sa iyo kasi sinabi mo dito, ayan, no, hindi alam kong teka, basahin ko, asan ba 'yon? Nawala ako, nawala yung binabasa ko. Ayan, no. Alam kong hindi ko pwedeng takasan ang nangyari. 'Di ba? Ibig sabihin, merong sense of responsibility sa iyo. 'Di ba? Alam mo na mali yung ginawa mo at alam mo yung naging konsekwensa at alam mong dapat mong harapin. 'Yun yung magandang or kinabilib ko sa iyo, 'di ba? Meron kang lakas ng loob at meron kang lakas na loob na i-share to sa akin na mabigat agad kasi naging sitwasyon mo, Vincent, 'di ba? Kapag narinig mo yung salitang pinsan, 'di ba? Ang unang pumapasok sa isip natin, 'di ba? Kamag-anak mo 'yan, kalaro mo nung bata, 'di ba? Kasabay mo sa mga handaan, 'di ba? Kasama mo 'yan sa pamilya, tuwing may family reunion, nandiyan na nagkikita kayo. 'Di ba? Kaya pag nagkaroon ng ganitong sitwasyon, nagkaroon kayo ng relasyon at may nabuo sa inyong relasyon, eh talagang maraming bagay yung magiging komplikado. No? Pero bago tayo magbigay ng opinion, mga ka-vibes, no, gusto kong malaman natin sa lahat ng mga nakikinig sa ating on-air and online streaming, no, ang isang mahalagang bagay dito sa storya ni Vincent. Hindi pa natin alam ang buong kwento. Diba? Kahit ako, hindi ko po alam ang buong kwento. Yung minessage niya sa akin, it's just part of the story. No, hindi natin alam yung edad ng dalawang sangkot na to. Diba? Hindi naman niya ni-reveal sa akin kung ano yung eksaktong nangyari, kung paano ba nagsimula. Diba? Kung pareho ba silang malayang pumayag. No, hindi natin alam yon. So, mahalagang detalye yung mga yan bago tayo makapagbigay ng makabuluhang payo. Pero, I'll try my best, no? I'll try my best, mga ka-vibes, na dyan sa limited details na yan, magbibigay ako ng kahit papaano, safe na payo at maaaring makatulong, no? Kaya kay Vincent. Magkaiba kasi yung sitwasyon nung dalawang nasa legal age, may consent. Magkakaiba yan eh. Kaya mahirap eh. At hindi talaga madaling magbigay no ng opinion sa ganitong sitwasyon. At isa pa, mga ka-vibes, no? Ito ha, dahil merong involvement dito ng pagbubuntis, ng pregnancy, huwag natin kalimutan na yung pregnancy ay hindi problemang kayang solusyonan no, sa pamamagitan ng pag-iwas sa usapan. May mga taong kailangan alagaan, syempre yung kalusugan, may pamilyang kailangan harapin yan, di ba? Napakarami pong proseso ng pagbubuntis ng isang babae na dapat nating i-consider. No, kaya Vincent, no, I hope nakikinig ka at I hope lahat ng sasabihin ko ay makatulong sa iyo, di ba? And again, sa lahat ng mga ka-vibes natin na gustong magbigay ng kanilang thoughts, comments, reactions, again, maging considerate po tayo, hindi natin alam ang ating mga ang ating mga komento, okay? Ito, tulad ng sinabi ni 9205, DJ Kiko, kahit ano pang nangyari, hindi pwedeng takbuhan ang responsibilidad. Mas mahirap kapag lalo pang pinatagal ang problema. Kaya nga sabi ko kanina, 9205, believe ako kay Vincent, no, na meron siyang lakas ng loob at meron siyang sense of responsibility. Diba? Hindi natin kailangan magkunwari na simple lang kasi ang lahat dito sa problema ni Vincent. Pero hindi rin kailangan gumawa agad kasi ng malaking desisyon dahil may takot. Diba? Ang unang step ay alamin kung ano yung tunay na sitwasyon at kung ano yung agarang pangangailangan nung babaeng buntis. 'Di ba? Kasi 'yun yung top priority, no? Laging health ng kasi dalawang buhay 'yan eh, 'di ba? Kapag ang babae nagbuntis, hindi lang 'yan kalusugan ng babae. Kalusugan, mayroon siyang dinadalang buhay. So, dalawang buhay yung nandiyan involved. So, top priority pa rin talaga ang health. 'Di ba? Kasi kapag natatakot tayo minsan, no? Ang unang iniisip natin is kung paano ililihim yung problema, paano itatago yung problema. Diba? Pero ang mas mahalagang tanong kasi dyan is paano mo haharapin yung problemang ito nang hindi lalo nakakapinsala sa ibang tao. Diba? Yun yung mabigat na tanong dyan. Kasi dyan nagsisimula yung tunay na usapan natin. Diba? Kasi ang susunod na tanong, mga ka-vibes, ay hindi lang kung paano sila napunta dun sa sitwasyon na yan. Kasi nandyan na yan . Ang tanong talaga dito ay kung ano ang gagawin nilang ngayong hindi na nila kayang ibalik yung panahon. Diba? Kaya nako, sa mga ka-vibes natin, hihimay-himay natin to, no? Sa abot ng aking makakaya. So Vincent, I hope nakikinig ka. I hope lahat ng sasabihin ko ay makatulong sa'yo. Hindi ko naman sinasabing sundin mo, pero sana makatulong sa'yo kahit papaano maibsan yung iyong mga isipin. Okay? Pero nako, sa mga ka-vibes natin, again, pwedeng-pwede naman kayong magpadala ng inyong advice, inyong comment sa storya ni Vincent sa aming hotline. Bukas na bukas yan, 0926-079-8708. O kaya naman sa aming Facebook page, pumunta kayo sa GV99.9 FM. Or sa aming online live streaming, meron din kami yan na pwede kayong pumunta sa GV999.live. At meron pong live chat doon, no, na pwede kayong magpadala ng inyong comment. At kung gusto nyo naman na tumawag kay Kiko Barako, makausap si Kiko Barako at wala kayong load, doon sa aming online streaming ay meron kaming pantawag doon, no? Basta may internet kayo, nakalagay doon call now, so ilagay niyo yung username niyo doon at saka yung inyong number at makakatawag, makakausap nyo si Kiko Barako. Pwede rin naman kayo magpadala ng inyong storya kay Kiko Barako katulad ni Vincent sa aking Facebook page. I-follow nyo na KIKOBARAKO. It's Kiko Barako. Anyway, nakatuloy-tuloy muna natin ang tugtugan, mga ka-vibes. Inyong nakakasama na napakikinggan, ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Siesta Wanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes. Sabi ko kasi sa inyo minsan talaga, minsan ang halik ay lason.

0: That song is brought to you by Travelworthy PH.
1: Travelworthy PH, making your travels worth it. Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
2: Nakaradyo ka pa ba?
3: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
4: Uy, baka Kiko yan.
2: Baka Kiko Barako yan.
5: Kiko Barako.
6: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your good vibe.
7: Kiko Barako.
8: Hay nako, makulimlim na naman. Mukhang totoo ang balibalita. Uulan ngayong hapon.
9: Aray ko,
8: huwag naman sanang malakas. Alam niyo mga kabibs, no? Hate na hate ko pagka yung ano na, rush hour tas uulan. Sobrang traffic. At kapag naiipit ka sa traffic, nako, dapat lang makibig ka sa most influential Good Vibes Radio Station. Dahil ito po ang GV99.9, your good vibes, at nang magbigay sa inyo ng mga tawanan at kwentuhan at kulitan kahit na maipit pa kayo sa napakahabang traffic. At syempre, kasama nyo pa rin ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At syempre, ito po ang programa para sa mga gustong mag-siesta pero ayaw matulog at gustong tumawa naman. Ito po ang Siestawanan. Samahan nyo ako mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Maghapon tayong magkwentuhan tungkol sa storya ni Vincent. Pero alam nyo mga ka-vibes, dito sa storya ni Vincent, no, kung mayroon mang isang bagay na dapat nating unahin, eh, yun po yung kalusugan at kaligtasan nung nabuntis niyang pinsan. Okay, hindi muna yung hiya sa kapitbahay, hindi muna yung mga possible chismis na kumalat sa barangay, at lalong hindi muna yung pag-iisip kung paano itatago ang lahat. Okay, wag muna yun. Ang pinaka-top priority ay kalusugan. Again, sabi ko nga kanina, dalawang buhay kasi yan pagbuntis. Diba? Kung hindi pa... Pero hindi ko masasabing kung hindi pa kumpirmado eh. Kasi sinabi niya, buntis na eh. Diba? Pero kung dahil nga confirm na, mahalaga Vincent na dapat... If you are responsible enough, be responsible enough na magpatingin kayo sa mga doktor, sa mga professional healthcare natin. 'Di ba? Kasi kung maraming needs ang ano eh, ang babaeng buntis, 'di ba? Kailangan mo nang ano diyan, wastong pangangalaga habang pinagpapasyahan nyo, diba, habang pinagpaplanuhan nyo kung ano yung mga susunod nyong hakbang, susunod na step, no? So, kailangan at the same time, napoprovide mo yung needs nyan, no? Hindi rin naman dapat basta uminom lang ng gamot, ng mga vitamins, diba, o sumubok ng kahit anong paraan, diba, para hindi matuloy yung pagbubuntis, no? I wouldn't encourage that, no, Vincent. No, yung pagpapalaglag, 'di ba? Eh, hindi natin i-encourage 'yan, no. Nandiyan na 'yan. So tanggapin mo na, at parte ng pagtanggap is pangangalaga sa kalusugan. Now, ikaw naman pinsan. Oh, hindi sapat na sabihin mong natatakot ka rin. Okay, kung may pananagutan na kasa nangyari, eh kailangan mong maging handa, no, sa kung ano man ang masasabihin sa iyo ng magulang mo, kung ano man ang tawag doon, magiging consequence niyan. Hindi mo kailangan magkaroon agad ng sagot sa mga tanong na nasa isip mo, pero kailangan mong ipakita na dapat magkasama kayo ni Vincent dito. Diba? Kasi kung ikaw naiisip mo ng mga consequences, it's also fair enough to say na si Vincent may iniisip din. Diba? May problema. Ngayon, ang malinaw tayo rito eh. No, na pagdating sa tulong, nandiyan yung pamilya. Diba? Wala naman kayong choice eh. Kailangan nyo sabihin sa pamilya nyo. Ngayon, ang pagtulong ay hindi nangangahulugan na sa mga pamilya naman. No? Ang pagtulong naman, kung tutulungan natin, eh hindi naman kailangan na susumbat na natin lahat agad-agad. Hindi nangangailangan na dapat eh, anong tawag doon? Dapat eh, kumbaga, sisisihin na natin lahat sa kanila. No? Kailangan nating unawain pa rin. Dahil maaring nagkamali sila. Pero tingnan din natin bakit ba nila nagawa yung ganon. Diba? Kailangan mapag-usapan yung mga bagay na may kinalaman sa bata, diba? Sa kanilang dalawa at sa mga responsibilidad. Pero dapat igalang pa rin yung privacy ng dalawang ito, ni Vincent at ng kanyang pinsan. Okay? So, sa mga magulang ni Vincent, sa magulang ng kanyang pinsan, so, kalma, no? Ito, sabi niya, 4168, Kiko, sana samahan muna niya ang babae sa pagpapatingin kung gusto nito. Baka mas kailangan niya ngayon ng taong makikinig kaysa sa taong magagalit. Correct, di ba? Huwag tayo agad-agad magalit sa ating sender na si Vincent at ito nga sa kanyang pinsan. Kasi baka naliligaw sila eh. Diba? Nahihirapan din sila. Mga bata pa to. For sure. Again, hindi ko alam yung edad nitong dalawa. Pero tingin ko bata pa at natatakot kasi sila. No? At alam nilang mali yung ginawa nila. Sabi niya, 7830, paano kung natatakot din yung lalaki? Hindi naman ibig sabihin na wala siyang pakialam. Baka kailangan din niya ng makakausap. Correct. 7830, kaya siya siguro nag-message sa akin. Diba? Kasi tawag doon, baka wala na rin siyang malapitan, natatakot. So, the first thing na pumasok sa isipan niya ay baka I need someone na makikinig sa atin, sa akin. Okay? Ito, sabi ni 2519, sana huwag niyang gawing dahilan ng takot para iwasan ang babae. Pareho silang kailangang harapin ang sitwasyon. 2519, I don't think naman na iiwanan ni Vincent yung pinsan niya eh. Kasi sabi niya nga, alam niya yung responsibility. Diba? Alam niya yung tawag doon. Alam niya yung consequence ng ginawa niya. Okay? So, alam mo, may punto naman lahat ng sinasabi ng ating mga texters. No? Pwedeng natatakot yung lalaki. Pwedeng nalilito siya. No? Pwedeng hindi niya alam kung paano sasabihin sa pamilya niya. Diba? Pero ang takot kasi, ano yan eh, feelings yan eh, hindi yan permanenteng palusot. So, halimbawa, kung hindi mo alam kung paano mo sisimulan ng usapan, pwede mong sabihin, hindi ko po alam lahat ng dapat nating, lahat ng dapat kong gawin. Pero gusto ko po kasi malaman kung ano po ba yung dapat kong unahin. Diba? So, hindi kailangang magaling magsalita agad, Vincent, ha? Kung hindi mo alam yung gagawin, kung natatakot, ang mahalaga, magsabi ka ng totoo at hindi mo ipasa doon sa pinsan mo, sa nabuntis mong pinsan, yung bigat ng problema. At isa pa, mga ka-vibes, no? Huwag nating kalimutan na posibleng mas malaki ang dinadala din ng babae sa, hindi lang sa physical, kundi emotional na aspect. Diba? Kaya kung talagang gusto mong maging responsable, eh matutong makinig nang hindi agad ipinagtatanggol yung sarili mo. Diba, Vincent? So, pero may mas mahirap na bahagi kasi dito, mga ka-vibes, no? Paano kung ang pinakamalaking kinatatakutan nila ay hindi yung pagbubuntis, eh? Kundi yung magiging reaksyon ng kanika nilang pamilya. No? Kasi baka mamaya nakafocus tayo, takot sila sa pagbubuntis, takot sila. Eh baka mamaya ang mas nakakatakot pala sa kanila ay magiging reaction ng pamilya. Kasi syempre, di ba? Nabuntis mo yung pinsan mo. Anong sasabihin ng pamilya, ng kamag-anak, ng magulang mo? Di ba? Anong magiging reaction yan? For sure, galit. Di ba? For sure, dun sila natatakot na baka husgahan sila, baka kung anong mangyari sa kanilang dalawa, di ba? Kaya natatakot din sila dun sa magiging reaction ng pamilya nila. No? Paano kung isang, ang tawag doon, alam mo yung paano pagka itong balitang to kumalat, maging eskandalo, di ba? Maraming thoughts na ganon. But anyway, nako, paano nila sasabihin yan, paano nila lulusutan yan, ka-vibes? Yan ang pag-uusapan natin sa aking pagbabalik. Pero kung gusto nyo pa rin magbigay ng inyong komento, ng advice kay Vincent, pwedeng-pwede pa rin naman kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming hotline. Bukas na bukas yan, 0926-079-8708. Uulitin ko, 0926-079-8708. O kaya naman sa aming FB page, mag-message kayo sa GV99.9 FM or sa aming live streaming na GV999.live. Pwede kayong pumunta doon at mag-live chat, mag-iwan kayo ng mensahe at lahat yan babasahin ko. Basta mga ka-vibes ha, ang pakiusap ko lang sa inyo, maging marespeto po tayo sa pagkomento. Okay, huwag natin agad-agad dusgahan itong ating message sender na si Vincent. Anyway, magbabalik ako mga ka-vibes. Tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan. Inyong nakakasama at napakinggan pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Chef Tawanan. Dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your Good Vibes.

0: Bakit RitePad ang binibili mo?
1: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
2: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
3: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePad ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePad.
1: Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
9: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
10: Pare, payag ka, maging bumbero ka?
11: Oo naman pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
10: Pero pamatay apoy mo, water gun!
12: Oo, ayaw ko na.
13: Hala, joke pala yun.
10: Naghahanap ka ba ng matatambayan sa vibes?
14: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinakapaboritong tambayan on air.
10: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
14: Baka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
10: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9.
13: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
15: This is Barkada Vibes!
16: Barkada Vibes!
13: Barkada Vibes!
14: Barkada Vibes!
17: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
18: Kiko Barako! Kiko Barako! Barako! Kiko Barako!
10: Yan na lang talaga ang mapapasabi ng iyong mga bibig kapag nakikinig ka sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your Good Vibes. At inyong nakakasama at napakikinggan ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At syempre, ito po ang programa para sa mga nag-siesta pero ayaw matulog at gusto naman tumawa. Ito po ang Siestawanan. Samahan niyo ako sa maghapon mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. O, ito na mga ka-vibes. Pag-usapan natin ang pamilyang Pilipino. Diba? Hindi sa pamilyang Pilipino, hindi basta-basta yung ganitong revelasyon. Diba? Kapag may ganitong revelation na buntis ang pinsan, magpinsan, diba? Nagkabuntisan. Parang ang tunog kagad sa pamilyang Pilipino.
19: What?
10: Diba? Laging ganon. Ano? ganon talaga. Kultura natin yan, diba? Isipin mo, kapag ka pamilyang Pilipino at may ganyang revelation, diba? Meron niyang ano, may parang meeting di avance yan. Diba? May mga magkakamustahan, diba? may magtatanungan na, may magbubulungan. No? Pero eto kasi yan, para sa dalawang may tinatagong mabigat na problema. Bawat tanong, bawat usisa sa kanila ng mga kamag-anak nila, magdudulot yan ng kaba. Diba? Magdudulot yan ng takot. Kasi ang unang maiisip nila, paano yung magulang namin? Diba? Kapag nalaman ng kamag-anak, anong magiging image ng magulang namin sa mga relatives namin? Diba? Paano yung mga tito at tita namin? Anong sasabihin sa amin? Diba? Anong sasabihin sa amin ng iba naming pinsan? Etc. etc. Dahil sa takot, diba? Matutukso silang itago ang lahat hanggat maaari. Diba? Kaya tandaan natin, pero tandaan natin ha, mga ka-vibes. Hindi lahat kailangan ipaalam, no, yung mga sensitive details sa buong angkan ng sabay-sabay. Oh, ako maraming magagalit sa akin dito. Bakit hindi dapat ipaalam? Karapatan namin, kamag-anak kami. Diba? Pero, ang dapat unang makaalam kasi talaga dyan, immediate family. Diba? Yung magulang nung dalawa. Tapos, yung mga matatanda na yon, sila ang mag-uusap-usap pa. Paano ba dapat gawin? Ano yung susunod na hakbang? Diba? Mas maganda kasing magsimula muna sa isang mapagkakatiwala ang nakatatanda. Diba? Which is magulang. No? Kasi sila yung tutulong agad eh na hindi magpapalala ng sitwasyon. Diba? Kung walang magulang, diba yung taga, yung guardian? Diba? Kung sino man yung nag-aalaga. Kung wala na at all at hindi talaga kaya, then isa sa kanila, lumapit sa professional counseling, di ba? At yun ang magbibigay ng payo sa kanila. Kasi mahalaga rin isipin natin, mga ka-vibes, kung ligtas bang sabihin sa buong angkan yung ganitong issue. Di ba? Kung may tunay na panganib, halimbawa, yung ito ay issue ng may puwersahan or may pananakit, may pagbabanta, di ba? Eh dapat humingi ka muna ng tulong sa ligtas na taong mapagkakatiwalaan. Hindi natin dapat ipilit na ang isang pag-amin sa paraang maaring mas magpalala ng sitwasyon. Sabi nga nila, do not add fuel to the fire. O, di ba? Ang taray English yun. Kasi palalaki mo yung apoy eh. Ba't mo pa bubuhusan ng gasolina? So kung hanggat maaari, Vincent at dun sa pinsan mong nabuntis mo, no, might as well tell your parents kasi sila ang tamang tao na maaaring makarinig kayo ng masasakit na salita pero hindi kayo huhusgahan. Tandaan nyo ang magulang, magkakamali at magkakamali ang anak pero hindi kayo huhusgahan ng magulang ninyo. Kasi walang magulang na huhusgahan kayo ng buong pagkatao. Anak kayo niyan eh, 'di ba? 'Di ba sa mga nanay nga, lahat gagawin ang mga nanay, lahat gagawin para sa anak, ultimo nga project sa eskwelahan eh. 'Di ba? Kahit na lumabas yan ng alas 11 ng gabi, bumili lang ng kartolina. Ganun ang magulang, ganun ang nanay, 'di ba? So hindi kayo pababayaan 'yan. So makipag-usap sa tamang tao. Hindi kailangang ipaalat, ipaalam sa buong angkan, no? Habang tumatagal, mas nagkakaroon yan ng obvious sign. Siyempre, nagbabago yung physical na katawan ng asawa mo. So, might as well, habang wala pa yon, kailangan mo nang aminin yan sa mga magulang mo. Ito sabi ni ano? Sabi ni 5027. Kiko, tama ka dyan. Mas mabuting sa magulang muna magsabi kaysa sa buong pamilya agad. Kailangan nila ng taong tutulong mag-isip sa kanila ng maayos. Tama naman, di ba? Tama yun. Kasi magulang ang tutulong sa'yo ng tamang landas. Di ba? O ito, sabi ni Mommy Moon. Ito si Mommy Moon. Hi, Mommy Moon. Magandang hapon sa'yo. Sabi niya, parang chesto ah. Sabi niya, checkmate ka dyan, Vincent. face the problem head on at makinig ka na lang. No point of trying to defend for now. Show humility, remorse, and pray. Oh, di ba? Oo, wala. Mate ka na, Vincent. Nabuntis mo na, di ba? Tama naman si Mami Moon. Checkmate na yan. So, wag mo nang, wala ka nang ano, ang magagawa dyan. Aminin mo na. No, makinig ka na lang. Kung magalit yung magulang mo, magpakaano ka, tanggapin mo yon. Kasi nakagawa ka ng pagkakamali, ng isang bagay na hindi maganda. Ito, sabi naman ni ano, 8463, paano kung itakwil sila ng pamilya, hindi rin naman madaling tanggapin ang ganitong balita. Paano mamasasabi, 8463, natatakwil ka nang hindi mo sinasabi? Diba? So, kailangan, alamin mo muna kung ano yung magiging reaction. Kasi, I'm pretty sure, hindi naman agad yan. Alam mo, sa pelikula ko lang naririnig yan eh. Yung nabuntis, tapos, wala kang kwentang anak, umalis ka, hindi kita anak. Walang ganun sa personal, 8463. Talagang ano yan, pag mapag-uusapan yan, di ba? Tatanggapin na tatanggapin naman yan. Idadigest pa ng magulang yan. Pag narinig ng magulang yan, dadigest pa yan. Tama ba ako nang narinig? Tama ba yung tong taong to? Yan. Sabi ni 1934. Masakit man sa pamilya, kailangan pa rin maging tapat. Hindi naman may tatago habang buhay ang pagbubuntis. Correct. 9 months lang po ang pagbubuntis. Afternoon, lalabas at lalabas yan, di ba? So, might as well, kailangan maging tapata. Sabi ni ano, ni Mami mo, no? Head on lagi, be a man, magdasal, makinig. So, pero alam mo, Mami mo, believe nga ako dito kay Vincent. Kasi nga si Vincent, kahit pa paano, responsible enough. Kasi yung sinabi niya nga kanina, no, sa aking message, na alam naman niya na yung ano, yung consequence, no? At natatakot lang siya sa kung ano yung mga pwedeng mangyari. Alam niyo mga kababayan, hindi naman natin pwedeng sabihin na ano eh, na madaling tanggapin ng pamilya yung ganitong sitwasyon. Hindi ko sasabihin kasi kahit ako magulang ako tapos ganyan, hindi ko masasabi na okay lang yan anak, you did a very good job. 'Di ba? Hindi ganoon 'yon. Hindi ko sasabihin na tatanggapin agad yan, pero sabi ko nga, maaaring magalit, pwedeng may umiyak, pwedeng mawala ng tiwala, 'di ba? May magsasabi diyan ng masakit na salita. 'Di ba? Hindi rin naman natin maaasahan agad-agad na magiging maayos, tatanggapin nila 'yan lahat pagkatapos lang ng isang pag-uusap. Pero may pagkakaiba kasi yung ano eh, yung pagharap sa problema at pagpilit na patawarin tayo agad. 'Di ba? Kung ikaw yung lalaking sangkot, eto sa kaso si Vincent, huwag mong asahan na dahil umamin ka sa magulang mo, wala ka ng ibang kailangang gawin. 'Di ba? Ang pag-amin, simula pa lang 'yan, first step lang 'yan ng accountability, ng pananagutan. 'Di ba? At sa mga magulang naman, ito ha. Sa mga magulang na maaaring nakikinig ngayon. Isipin din natin kung paano tayo magre-respond doon sa balita ng anak natin. No? Pwedeng ano eh, pwedeng mag-set ng limitation, pwedeng magpahayag ng disappointment, pwede kang magalit, pwedeng humingi ng panahon para mag-isip. That's normal kasi tao lang din naman kayong mga magulang. Hindi naman kayo basta-basta makaka-oo dyan. Diba? Hindi agad kayo makaka-react. Pero kung tingin nyo, no, may danger na sa kalusugan, may danger ng may mas malalang mangyayari kapag hindi kayo umaksyon, might as well, no, bilisan ang pagdedesisyon, no, bilisan ang paggabay doon sa anak ninyo, no. Hindi natin kailangang sang-ayunan tong nangyari para makapagbigay ng maayos na gabay kay Vincent, no. Pwede kayong kumontra, pero kailangan maayos, mahinahon kayo. Ngayon mga ka-vibes, no, meron pa akong ano eh, magandang point dito eh, na magandang pag-usapan natin. No? Yung hindi natin ito pwedeng kalimutan. Sa dami ng takot, I'm pretty sure takot na takot tong dalawang to. No? Sa dami ng takot tungkol sa pamilya, no, sa maaaring judgment sa kanila ng mga kakilala, kaibigan, kapitbahay, no? Punta tayo dun sa isang batang pwede nang isilang. No, possible isilang. No, kasi kahit gaano kahirap tanggapin, no, nandyan yan, may bata at may bata na possible is ilang. So, anong ibig sabihin nito para sa dalawang taong sangkot na? Yan ang magandang pag-usapan natin. Pero bibitinin ko muna kayo mga ka-vibes dahil pwede pa rin kayo mag-send ng inyong thoughts, comments, reactions tungkol sa story ni Vincent sa aming hotline 0926-079-8708. O kaya naman sa aming Facebook page sa GB99.9 FM. Pag-uusapan natin yung batang posibleng isilang, yung baby. Doon naman tayo pumunta sa ating pagbabalik. But for now, mga ka-vibes, dire-diretso muna tayo sa tugtugan. Inyong nakakasama at napakikinggan pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito ang programang Shestawanan. Siyempre dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station. GB99.9, your good vibes. Ay nako, mahirap talaga minsan kapag nagkayakap sa dilim.

0: online streaming.
1: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!

0: Barraco. Kiko Barraco. Barraco. Kiko Barraco.
1: Alam nyo, yung mahirap kapag ka ang daming chismosa, chismoso sa paligid. Ay nako, kaya sa naman makichismis kayo sa mga ganyang tao, makisali kayo dyan. Eh makinig na lang kayo dito sa most influential Good Vibes Radio Station. Ito po ang GV99.9, your good vibes. At inyong nakakasama na pakikinggit pa rin, ang Barraco Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barraco. At syempre, ako sa lahat mga kabibs natin, samahan nyo ako sa maghapon hanggang mamayang alas 5 ng hapon. So balik tayo mga ka-vibes, no, sa ating storya, sa storya ni Vincent na nabuntis ang kanyang pinsan. Nasabi ko na nga ba, 'di ba? Eto na. Mahirap talagang minsan kapag ano, no, mahirap talaga yung mga ganitong senaryo, yung may temptasyon, no? Pero wala, eh, nandyan na yan. Sabi ko kanina, wala na tayong magagawa. Alam niyo mga ka-vibes, dito sa storyng to, dito natin kailangan mag-isip mas malalim. Diba kanina sabi ko nga, pag-uusapan natin dito yung bata. Okay, so sa part na to, ito yung medyo kailangan nating pag-isipan ng malalim-lalim. Dahil sa sandaling malaman kasi ng isang tao na may pagbubuntis na sangkot, di ba? Hindi na sapat yung tanong na paano kami makakaiwas sa gulo. Di ba? Kasi kailangan na rin itanong dyan, ano ang kailangan para mapangalagaan yung kalusugan ng bata, ng babae, at maihanda, no, itong batang ito kung magpapatuloy ang pagbubuntis. Diba? Kasi tandaan natin, ang pagbubuntis mga ka-vibes ay hindi po madali at hindi biro. Diba? Tandaan natin mga ka-vibes, ang pagbubuntis ng isang babae, ang isang paa po niyan ay nasa hukay. Diba? Hindi madali. Nalagang delikado. Iba-iba ang pagbubuntis. Merong nagbuntis na parang isang ire, labas na, 'di ba? Meron namang iba na nagbuntis at ang daming komplikasyong lumabas. 'Di ba? Maraming kailangang ipagbawal, maraming kailangang pag-iingat na gawin, 'di ba? At ang bata, no, dito sa sinapupunan ng pinsan ni Vincent na pwedeng isilang ay hindi dapat nating gawing tool para pagbayarin na si Vincent at ang kanyang pinsan sa kanilang pagkakamali. Diba? Hindi rin dapat isisi kay Vincent sa mga batang ito ang nangyari, o hindi natin pwedeng isisi dun sa baby na paparating ang nangyari sa pagitan ng mga nakatatanda. Diba? Wala siyang pananagutan. Itong baby na to, walang pananagutan sa mga desisyong ginawa bago pa siya isilang. So, wag nating idadamay, wag nating sanang alam mo yon, wag nating parang isumpa, 'di ba? Nako, yung anak, yung batang 'yan, ano 'yan, gawa yan ng isang maling desisyon, 'di ba? Kaya galit tayo diyan. Hindi dapat ganoon. 'Di ba? Mga ka-vibes, mahalagang maunawaan din kasi natin na ang pagiging responsable ay hindi lang tungkol 'yan sa pagbibigay ng tulong ng pera, no? Kasama rito yung pagiging tapat, pagiging marespeto, yung paggalang sa kalagayan ng babae at pakikibahagi sa decision making, no, ng may kinalaman yung bata, no. Ayon na rin to sa batas at sa naaangkop na kalagayan, di ba? So sa may legal ano na rin to, may legal matter na rin to mga kababayan. Hindi rin natin kailangang ito rin, additional lang din, hindi rin natin kailangang ipagpalagay na ang tanging solusyon ay pagsasama ni Vincent at ng kanyang pinsan o pagpapakasal, no? Hindi natin nga kailangang ipagpalagay yon. Kasi ang ganitong sitwasyon, hindi dapat gawin lamang sa hiya, takot, sa chismis, or sa panggigipit ng pamilya. Kailangan ito ay pinag-iisipan ng maayos at naaayon sa kagustuhan ng mga taong involved, sa kaligtasan, sa kapakanan, at syempre, legal na karapatan ng mga taong sangkot. Diba? Kasi, syempre, maraming maraming factor ang dapat i-consider dito. Ito sabi ni 6281, Kiko, kung itutuloy ang pagbubuntis, sana pareho nilang panindigan ng responsibilidad. Hindi pwedeng sa babae lang mapupunta ang lahat. Totoo naman. Bilang ano, sabi nga ni Mami Moon, di ba kanina, be a man. So, kailangan na be responsible enough. Sabi ni Mami Moon, nag-text din, no? Ano to, dala na lang kayo ng masarap na food pag umamin na kayo. Uy! Bakit naman kailangan magdala ng food, Mami Moon? But, ito pa, sabi ni 3740, hindi kasalanan ng bata ang nangyari. Sana huwag siyang gawing dahilan para siraan o parusahan ang isa't isa. Correct. Huwag nating idamay yung wala pang alam sa mundo, 'di ba? Hindi naman unang-una hindi naman pinili ng bata na mangyari sa kanya 'yan. 'Di ba? Hindi naman pinili ng bata na or hindi naman ginusto ng bata na ay gusto ko ito mangyayari dito ako sa magulang na ipapanganak. 'Di ba? Wala siyang kinalaman na diyan, mga kababs. Kaya huwag natin siyang idadamay. Tsaka hindi porket sinabi mong ito. Gusto kong ano? Gusto kong ito pala may nag-text sabi dito ni 9156. Paano kung hindi pa handa maging magulang ang lalaki? Kailangan din niyang aminin 'yon at tumingin ng gabay. Hindi basta mangako ng hindi kayang tuparin. Tama ka diyan, 915. Maganda 'yang sinabi mo. Hindi porket sinabing paninindigan kasi tapos na ang usapan eh, 'di ba? Ang paninindigan, kapag sinabi mong paninindigan mo 'yan, ay hindi lang 'yan magandang salita, 'di ba? Nakikita 'yan sa mga concrete na hakbang na ginagawa mo. So, kung kailangan ng tulong medical, Vincent, no? Isipin mo paano mo mapoprovide 'yon. 'Di ba? Kung may gastusin, isipin mo paano mo babayaran 'yung gastusin na 'yan. No, so kung kailangan ng tulong, kailangan ng gabay, do not be afraid to ask for help, 'di ba? Kung may takot at pangamba 'yang pinsan mo na nabuntis mo, paano mo siya iintindihin? Kasi alam mo Vincent, no? Yung pagbubuntis na yan, maraming pagbabago mangyayari diyan, no, sa babae na 'yan. No, yung mood swing niyan magbabago as time goes by. So are you ready for that? No, yung needs niyan mas tumatagal, mas lumalaki yung bata sa tiyan niyan, mas maraming needs 'yan. So are you ready to provide that? So kung aminin mo sa sarili mo, kaya mo ba o hindi? Kasi kung hindi, might as well ask for help. Huwag mong solohin lahat. Lalo na kung ikaw ay wala pa sa wastong gulang, 'di ba? At wala ka pang trabaho, kung ikaw ay estudyante pa lamang, humingi ka na ng tulong, 'di ba? Ngayon hindi naman natin hinihingi na maging perpekto ka kagad sa mga gagawin mo. Pero kailangan mong maging handa. Kailangan mong matutong maging handa, kailangan mong matutong humingi ng tulong, kailangan mong matutong akuin yung responsibilidad na nararapat dyan sa pinsan mo. At isa pa, alam mo, Vincent, no, hindi natin dapat gawing, hindi natin dapat gawing dahilan yung pagbubuntis ng pinsan mo para lang pagtakpan para tumakbo ka sa bigger responsibility. Be a man, 'di ba? Be a man na handang harapin 'yan anuman yung consequences. At ito ha, sa mga kababayan naman, ito sa mga tutulong. 'Yan, sa tutulong dito sa kay Vincent, sa kanyang pinsan, no. Huwag po nating gawing kondisyon yung pagtulong natin para lang pumayag para mapapayag natin tong dalawa. 'Di ba? Ang suporta hindi dapat gamitin bilang pananakot o pagkontrol. Dapat ang suporta ay gamitin natin para ipakita that we are there, willing to guide these people, 'di ba? Pero alam niyo may isa pa akong tanong dito sa usapan natin, mga ka-vibes. Dahil kasi pinsan ng sangkot eh. So may mga usaping hindi lang emosyonal, hindi lang pampamilya ang kailangan nilang harapin eh. May mga posibleng legal na usapin din kasi kanina nasabi ko nga, 'di ba? Kung ano yung legal matter na kailangan. Depende kasi yan sa edad, 'di ba? Antas ng yung status ng yung status nila sa pagiging magpinsan, 'di ba? Katulad ng sinabi sa akin kanina, may nagsabi sa akin, baka naman kasi fourth cousin na 'yan. 'Di ba? So anong legal matter nun? Anong legal consequence nun? No? Yun yung mga dapat nating dapat nating alamin. At yun yung ano natin, no? Yun yung magandang tignan din ni Vincent, no? Kung hindi niya alam yan, eh magpatulong tayo. Ganun din sa mga magulang. Kung hindi natin alam yung gagawin, baka kailangan din natin ng expert, no? Yung legal matter niyan. Tapos kung kinakailangan natin ng proper counseling, go ahead, look for professional na pwedeng magbigay ng counseling. But anyway, nako, sa lahat ng mga ka-vibes natin, ha. Again, uulit-ulitin ko 'to. Okay? Eh maging mag-ingat po tayo sa pagbibigay ng komento, okay? Sensitive po yung pag-uusapan natin. And I'll try, no, sa mga ka-vibes natin, ito. Bago sa siguro sa next talk time ko na, I'll try to ask for a lawyer, no, kung may legal ano ba to, consequences ba to, no? Hindi natin ano, hindi ko kasi alam, hindi naman ako expert sa batas, but I'll try my best, no, to look for an expert na hindi ko man ma-interview sa radyo, at least man lang ma-share ko yung thoughts niya. Hingi tayo ng ano, ng thoughts sa isang expert. But sa mga ka-vibes natin, ito rin magandang ano, magandang ano din pag-usapan natin. Ito bang nangyari kay Vincent ay pag-ibig? Is it a form of love? Or pagkakamali? O isang sitwasyong may legal na epekto? Diba? Dito kailangan natin maging maingat, ha, sa pagbibigay ng conclusion. Kasi hindi sapat na sabihin lang natin, pinsan naman sila. Diba? Para agad nating sinabing, para agad nating masabi kung ano yung legal na magiging epekto. Hindi pwedeng ganun, eh. Hindi pwedeng sabihin, pinsan naman sila, okay lang yan. Hindi ganun, eh. Sa Pilipinas, may mga batas, diba? Although, again, hindi ako legal expert. Pero I'm pretty sure may mga batas na maaaring, alam mo yun, pinagbabawal yung ganitong klaseng relationship. At mahalaga ang eksaktong ano, eh, mahalagang mga detalye, no, na dapat nating makuha, 'di ba? Mayroon ding mga batas na nagpoprotekta, ha, sa mga minor de edad kung ito ay kung itong si Vincent or yung pinsan niya ay minor de edad, 'di ba? So maraming legality na papasok dito sa usapin na to. Kaya mahalaga ring malaman natin, no, yung edad, no, ng dalawang sangkot ni Vincent at nung pinsan niya. At kung 'di ba, dito rin papasok yung konsepto ng consent. 'Di ba? So sa usapin na to, kailangan maging maingat tayo. Kaya nga, again, maghahanap ako. I'll try my best to look for a lawyer's thoughts about it or opinion na. But anyway, sa inyong mga kababayan natin na nakikinig, nako, pwede rin kayo mag-share ng inyong advice kung kayo ay magulang na. Ano ba ang masasabi niyo rito kay Vincent? Pwede kayo mag-text ng inyong thoughts, comments, reactions, opinion, advice sa aming hotline 0926-079-8708 o kaya naman sa aming online live streaming na gv999.live. Pwede rin naman, no, mga ka-vibes, na sa aming Facebook page na gv99.9 FM. Medyo nalutang ako ron. O naghabol lang ng hininga. Pwede kayo mag-chat sa aming Facebook page, GV99.9 FM. But anyway, sa ngayon mga kabayos, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan. Inyong nakakasamad na pakikinggan pa rin, ang barrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr yan. Dito lang yan, syempre, sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9. Your goodbye.

0: Tol!
1: Oy, Tol!
0: Kaya ka, may kapangyarihan ka magpalit ng muka.
1: Oo naman. Para yung mga idol ko, kamukha ako.
0: Pero, puro pangit lang yung pwede.
2: Ayaw ko na.
3: Hala? Joke pala yun?
4: Naghahanap ka ba ng matatambayan sa vibes?
5: Samahan niyo na ako mga kabayo sa inyong pinakamaboritong tambayan on air.
4: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
5: Opa, mga kabayos, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
4: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
3: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
6: This is Barkada Vibes!
7: Barkada Vibes!
3: Barkada Vibes!
0: Barkada Vibes!
5: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
8: GV 99.9. Flash Report! Flash Report!
9: Magandang hapon mga ka-vibes, kayo ay nakatutok pa rin sa GV 99.9. Narito na ang ating Flash Report. Aktor na si Wawi de Guzman na aksidente sa Santo Tomas City, Batangas. Para sa detalye ng balita, nagtamo ng sugat ang aktor na si Wawi de Guzman matapos bumangga ang minamaneho nitong sasakyan sa concrete barrier sa Barangay San Bartolome, Santo Tomas, Batangas City. Bandang alas 4 ng umaga ngayong Martes, October 13. Ayon kay de Guzman, galing sila sa isang show sa Ginayangan, Quezon. Inamin din ng aktor na sa tauhan ng Santo Tomas City Police na nakatulog siya habang nagmamaneho. Samantala, ligtas naman ang aktor at ang dalawa pa niyang kasama sa sasakyan. Samantala, dating barangay chairman sa Tanawan City, Batangas, patay sa ambush. Para sa detalye ng balita,
8: TV News Express.
9: Dead on arrival ang dating kapitan ng Barangay Banyadero, Tanawan City, Batangas, matapos pagbabarilina ng mga hindi pa nakikilalang mga sospek kanina bandang alas 5 ng hapon nitong Biyernes. Sa isang panayamgay, Tanawan City Police Chief Cesar Ian Binukal patungo sa Emeteryo Awitan sa sentro ng lungsod, sakay ng kanyang motorsiklo nang mangyari ang pamamaril. Gumamit naman ang mga sospek ng kalibre 45 baril at base sa kuha ng CCTV, sinusundan na ng mga ito ang biktima habang binabagtas ang provincial road. Isinugod naman ang sa pinakamalapit na ospital si Awitan, ngunit idiniklara ring dead on arrival. Samantala, patuloy na isinasagawa ng mga otoridad ang kaukulang imbestigasyon at inaalam ang motibo ng pamamarila. At inyong napakinggan ang mainit na balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa GV 99.9 para maging GV informed, GV aware at GV updated. Inyong nakasama DJ Rowan sa GV 99.9, your good vibes.
8: GV 99.9 gives you your news, keeps you informed and updated, plays your kind of music, your beat, your groove. GV 99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV 99.9, your good vibes.

0: 99.9. Yoy! Good vibes!
1: Hey, Grade 6 students! Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa Grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8089.
2: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit, at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.

0: Kiko Barraco. Kiko Barraco. Barraco. Kiko Barraco.
1: Mga ka-vibes, kayo ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9, Your Good Vibes. At inyong nakakasama at napakikinggan pa rin, ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barraco sa programang Siesta Wanan. At dumako na tayo mga ka-vibes sa ating segment na Final Thoughts. Huling hirit, huling mensahe sa ating message sender na si Vincent. At para na rin sa lahat ng mga ka-vibes na nakaka-relate sa maaring may same kaso, no, same scenario ni Vincent. Alam niyo mga ka-vibes, minsan bago tayo magdesisyon, nauuna ang emosyon. Minsan nakakagawa tayo ng isang bagay dahil nagdesisyon tayo base sa emosyon at hindi base sa isip. Pero gusto kong sabihin, no, na hindi madaling ilagay ang sarili sa sitwasyon ng ating sender na si Vincent. Pwedeng sa unang dinig pa lang kasi marami na tayong gustong sabihin sa kanya eh. Actually, pati ako, nung nabasa ko yung kanyang message, ang dami kagad tumakbo sa isipan ko. Parang ang daming tanong na pilit kong sinasagot sa pamamagitan ng isipan ko din. I'm pretty sure may mga ilan din sa atin ngayon sa mga nakikinig dyan, may nagalit, may magagalit pa lang, may matatakot para sa pamilya ni Vincent. At may mga magtatanong tulad ko, no, kung paano nila nagawang humantong sa ganitong pangyayari. At alam niyo mga ka-vibes, normal lang na magkaroon tayo ng matinding reaksyon sa ganitong kwento kasi hindi ito pangkaraniwan. Pero may isang bagay na kailangan nating tandaan. Hindi natin alam lahat ng detalye sa buhay ng taong nag-share sa atin na itinago natin sa pangalang Vincent. Hindi natin alam yung buong pinagmulan ng pangyayari. Hindi natin alam ang mga desisyong ginawa bago ito. Hindi natin alam ang mga bagay na maaring hindi pa niya kayang sabihin. Kaya bago tayo manghusga, pakinggan muna natin sila. Pero ang pakikinig ay hindi nangangahulugang magbubulag-bulagan tayo sa katotohanan. Kung may nagawa silang mali, at alam nating mali yun, pwede nating sabihin sa kanila na kailangan nilang harapin yung consequences. Kung may nasaktan, kailangan nating sabihin sa kanila na kilalanin nila yung pinsalang naidulot ng mali nila. At kung may responsibilidad, kailangan nating sabihin na pag-usapan kung paano yun na gagawin. Para sa ating sender na si Vincent, kung talagang ikaw ay ganito ang sitwasyon, gusto kong tandaan mo ang isang bagay. Hindi mo kailangang malaman agad ang lahat ng sagot. Pero kailangan mong magsimulang gumawa ng mga hakbang na tama at makakatulong sa sitwasyon. Unang-una, unahin mo ang kaligtasan at kalagayan ng pinsan mong nabuntis mo. kausapin mo siya ng maayos, pakinggan mo kung ano ang kailangan niya, kung ano yung nararamdaman niya. Huwag mong gawing dahilan ang takot mo para tumakbo sa responsibilidad o umiwas sa responsibilidad. Kung kailangan mo ng tulong, humanap ka ng mapagkakatiwalaang tao mo o kumonsulta ka sa mga professional na makakagabay sa'yo. Pero I'm gonna say this paulit-ulit. Parents, magulang mo, Vincent, sila ang unang-una mong dapat takbuhan. Kasi sila ang unang-una ring tao na iintindi sa sitwasyon mo. Kahit na alam nilang mali yan, iintindihin ka nila at handa ka nilang tulungan for sure. Ngayon, kung may usaping legal na kailangang linawin, hindi kayo sigurado, again, huwag umasa sa sabi-sabi. Kung minor de edad yan, kung yan ay bunga ng pang-aabuso, huwag mong ituring yan, Vincent, na simpleng problema lang. Kumonsulta, humingi ng naaangkop na tulong. At kung magtutuloy-tuloy ang pagbubuntis ng pinsan mo, huwag mong kalimutan na ang magiging bata ay hindi dapat sisihin sa mga pangyayaring hindi niya pinili. Kailangan niyong pag-isipan kayong dalawa ng pinsan mo ang mga responsibilidad na kaakibat ng sitwasyon at kung paano makapagbibigay ng maayos na pangangalaga at suporta. Ngayon, punta tayo sa pamilya niyong dalawa. Kung kayo ang kung matatanggap ninyo itong balita na to, alam ko na hindi madaling pigilan yung galit at pagkadismaya. Alam ko na magkakaroon ng galit sa puso ninyo, mapagsasabihan nyo yung mga batang yan. Lalo na kung ang inaasahan nyo sa inyong mga anak ay hindi hahantong sa ganitong problema. Pero sana, bago kayo gumawa ng desisyon kung hindi na mababawi, bigyan ninyo ang inyong sarili ng panahon upang huminahon. Kasi sa pagiging mahinahon, diyan magiging clear yung pag-iisip natin. At kapag clear yung pag-iisip natin, mga ka-vibes, makakagawa tayo ng tamang desisyon. Sabi ko nga kanina sa opening ko, madalas kapag nagde-desisyon tayo, pinapangunahan ng emosyon. Pero hindi dapat ganun. Kumalma tayo. Pag-aralan natin, turuan natin sarili natin na kapag may problema, kalma. Huwag agad-agad desisyon base sa emosyon. Hindi naman ibig sabihin na kailangan yung pumayag sang ayunan yung nangyari. Hindi rin naman ibig sabihin na kailangan yung kalimutan agad yung sakit, yung pagkadismaya, yung galit. Pero pwede kayong magtakda ng mga limitations. Magpahayag kayo ng inyong saloobin nang hindi gumagamit ng salitang mapanakit, ng salitang nagbabanta o namamahiya. Kasi minsan mga ka-vibes, kapag may malaking problemang nangyari sa pamilya, mas nagiging abala ang lahat sa paghahanap ng masisisi kesa sa paghahanap ng paraan para harapin yung sitwasyon. Parang nagiging paligsahan kung sino ang pinakagalit, kung sino ang pinaka pahiya, at kung sino yung pinakamaraming masasakit na salitang kayang sabihin. Pero sa pamilya na itong dalawang bata, tanungin natin yung sarili natin. Kapag natapos na ang sigawan, kapag nagsiuwian na yung mga kamag-anak, or nakausap nyo na yung mga anak kapag wala nang taong nakikialam, sino ba ang maiiwan upang harapin ang tunay na problema? Yung babaeng nabuntis? Lalaking sangkot? Di ba silang dalawa rin naman? Anak nyo pa rin ang maiiwan. At kung magpapatuloy nga itong pagbubuntis na ito, ang batang mangangailangan ng pangangailaga, yun ang dapat nyo ring bigyan ng atensyon. Kaya sana, sa halip na dagdagan natin yung bigat ng sitwasyon, matuto tayong magbigay ng gabay na may katatagan at malasakit. Sabi ko nga kanina, do not add fuel to the fire. Huwag nyo nang palakihin yung apoy, yung gulo. Pwedeng maging matatag nang hindi kayo nananakit. Pwedeng manindigan sa tama nang hindi kayo nanghihiya. At pwedeng kilalanin yung pagkakamali ng dalawang taong ito, ng dalawang batang ito, nang hindi ipinapalagay na wala siyang kakayahang matuto at gumawa ng mas mabuting desisyon. Halo-halo yung reaksyon na nabasa ko kanina. May mga nagsasabi na mali. May nagsasabi na hindi dapat tularan. May nagsasabi na wala nang magagawa, andyan na. Pero sa akin, para sa akin, pinakamahalaga dito ang kaligtasan ng babae, ng pinsang babae, at ang maayos na pagharap sa sitwasyon. Huwag hayaang hiya ang magdikta ng lahat ng desisyon. At sa lahat ng sangkot, sana matuto tayo. Hindi man natin maibabalik yung dati, may pagkakataon pa naman tayong gumawa ng mas maayos na hakbang mula sa mga oras na ito. Kaya mga kabayos, may mga, ganun talaga eh, may mga pangyayari na kahit anong gawin natin, hindi na natin maibabalik sa dati. Ganun talaga yon. May mga salitang nasabi na, may mga desisyong nagawa na, may mga sitwasyong kailangan na nating harapin kahit hindi tayo handa. Pero sa bawat mabigat na sitwasyon, may pagkakataon pa tayong piliin kung paano tayo kikilos mula ngayon. Pwede nating piliin na magsinungaling o maging tapat. Pwede nating piliing tumakas o harapin ang responsibilidad. Pwede nating piliing manakit o humingi ng tulong upang maayos ang problema sa paraang ligtas at makatao. Hindi natin mababago ang kahapon. Oo, hindi natin mababago yan. Pero maaari nating pag-isipan yung mga hakbang na gagawin natin ngayon. At hindi lahat ng solusyon ay madali, ha? I'm saying this, hindi lahat ng solusyon ay madali. May mga pag-uusap na masasakit, may mga taong maaaring hindi agad mapapatawad o magpapatawad, may mga responsibilidad na kailangan harapin ng matagal, etc., etc. Pero ang tunay na sukatan ng pagiging responsable ay hindi kung gaano kagaling ang isang tao na magpaliwanag ng kanyang pagkakamali. Ang mas mahalagang tanong ay kung ano ang ginagawa niya upang harapin yung mga consequences ng aksyon ng desisyon na ginawa niya. Kaya sa ating sender na si Vincent, huwag mong hayaan yung takot ang maging dahilan para lalo mong ipagpaliban yung mga bagay na kailangan mong harapin. Humingi ka ng tulong. Makinig ka sa mga taong may sapat na karanasan at kaalaman. Igalang mo ang karapatan at kalagayan ng taong nadamay sa sitwasyon pertaining to your cousin. Huwag mong kalimutan na may mga desisyon kailangan pag-isipan ng mabuti dahil hindi lang ikaw ang maaaring maapektuhan. Lahat ng desisyon na gagawin mo, Vincent, makakaapekto yan hindi lang sa buhay mo, kundi sa relasyon mo, sa pinsan mo, sa relasyon ng pamilya mo, at sa mga susunod pang mangyayari. At sa lahat ng mga kabayos naman natin na nakikinig sa storya ni Vincent, sana tandaan natin na hindi natin kailangan gawing libangan ang pinakamabigat na problema ng ibang tao. Pwede tayong magbigay ng opinyon. Pwede tayong hindi sumang-ayon. Pwede tayong manindigan sa paniniwala natin. Pero gawin natin ito ng may paggalang, respeto sa mga taong totoong humaharap sa sitwasyong pinag-uusapan natin. Kasi sa huli, hindi naman natin tungkulin na ayusin yung buhay ng bawat taong nakikilala natin eh. Pero tungkulin nating maging maingat sa mga salitang bibitawan natin, lalo na kung yung taong kausap natin o yung taong nagtiwala sa atin na magbahagi ng kanyang kwento ay nangangailangan ng gabay at hindi ng panibagong masasakit na salita. Gusto kong ipaalala sa inyong lahat na mga nakikinig na hindi lahat ng problema ay may madaling sagot. Pero mas nagiging mabigat ang anumang problema kapag tinakbuhan natin ang katotohanan at ipinasa sa iba ang ating pananagutan. Kaya mga ka-vibes, tandaan natin, no? Sa buhay, may mga pagkakataong nagkakamali tayo. Normal yan. Pero sana, huwag nating hayaan na ang takot na mapahiya tayo ang maging dahilan para masaktan pa ang ibang tao. Harapin natin yung bunga ng naging desisyon, yung consequences ng action. Matuto tayo sa mga yon at piliin nating gumawa ng mas mabuting hakbang from now. Lagi nating tatandaan, mga ka-vibes, ang tunay na tapang ay hindi lang ang kakayahang harapin ang galit ng ibang tao. Ang tunay na tapang ay ang kakayahang aminin ang katotohanan, akuin ang pananagutan, at gawin ang tama kahit mahirap. Kayo mga ka-vibes, ano ba ang gusto nyong sabihin ngayon sa ating sender na si Vincent? Pwede pa rin kayo mag-text ng inyong advice. Baka kailangan niya ng advice. Or baka may ma-advise kayo. I-text niyo yan sa aming hotline 0926-079-8708. O kaya naman, sa aming Facebook page, pwede kayo mag-chat doon sa GV99.9 FM. Pwede rin naman sa aming online streaming na GV999.live. Magbabalik tayo mga ka-vibes at sana may natutunan kayong lesson, no, dito sa ating sa storya ng ating sender na si Vincent. Sa ngayon, tuloy-tuloy natin ang tugtugan. Inyong nakakasama at napakikinggan pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Siestawanan. At ito po ang final thoughts sa istorya ni Vincent. Dito lang yan syempre sa GV99.9. Your good vibes.

0: Mugay kalidad at mabilis ang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Mayroon yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilis ang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
1: May magandang balita para sa iyo. Sa Boko Famco, mayroon kaming salary loan para sa mga government employees na may permanent status, sa mababang interest rate at title loan para sa mga nangangailangan ng puhunan para sa kanilang agricultural activities at kabuhayan. Bisitahin kami sa Boko Famco Batangas Branch, 907 Pastor Road, New Public Market, Barangay Kuta, Batangas City. Para sa inyong inquiries, tumawag sa 0945-811-4450. Hanapin kami sa Facebook, Boko Famco Batangas. Boko Famco, katuwang mo sa pag-abot ng iyong mga pangarap.
2: Uy, pare, magandang umaga.
3: Ah, pare, magandang umaga.
2: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
3: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
2: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
4: Ayaw ko na.
5: Ala, joke pala yun.
6: Naghahanap ka ba ng matatambayan sa vibes?
7: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
6: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
7: Oh, mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
6: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9.
5: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
8: This is Barkada Vibes!
9: Barkada Vibes!
5: Barkada Vibes!
6: Barkada Vibes!
7: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
10: Kiko Barako! Kiko Barako! Barako! Kiko Barako!
11: Oy, saan ka pupunta? Huwag kang pakasisiguro. Baka mamaya, 4:34 pa lang ng hapon, ay biglang pahabol na report. Hindi ka pa makaka-uwi. Ay, naka, kung ganyan lang di mag-overtime ka sa trabaho, might as well makinig ka sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes. Dahil sa mga oras na to, nakakasama at napakikigan mo pa rin ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At syempre ito po ang programang Siesta Wanan. Samahan nyo ako hanggang ngayong mag-aalas 5 na ng hapon, mga ka-vibes. Ay nako, oh, ito na mga ka-vibes. Huling ano ko na to, huling talk time ko na to. Woo! Sa wakas! Hindi, alam nyo, bakit ako sa wakas, no? Sa wakas kasi tapos na akong mag-talk time ng mabigat-bigat yung kwento, 'di ba? Ang hirap, ang bigat ng kwentong binasa ko kanina o yung pinag-usapan natin maghapon, no? Kasi nga yung kwento ni Vincent ay hindi pangkaraniwan, 'di ba? Hindi 'to yung although may mga kaso na ako alam ko talaga na magpinsan, naging mag-asawa, 'di ba? O, magugulat ka na lang. Pero, sa panahon kasi ngayon, parang masyado na siyang mabigat, di ba? Hindi na siya dapat ginagawa. Diba? Kasi yung iba sa atin, maraming nagsasabi dyan, oh, yung lolo't lola ko nga magpinsan yun eh. Di ba? Noon, siguro, nangyayari. Pero ngayon, parang hindi na siya acceptable, di ba? Hindi na siya dapat ginagawang, hindi siya nino-normalize na magpinsan kayo tapos magiging ganyan, may mangyayari sa inyo, may mabubuo, 'di ba? Hindi dapat tanggapin na ganoon. So again, no, sa lahat ng mga nakikinig sa atin, no, sa ating mga ka-vibes na nakikinig out there, sana may natutunan tayo dito na lesson. At ano yung lesson na natutunan natin, children? Hindi, ang dapat natutunan natin dito na dapat matuto tayong maglagay ng limitasyon at boundaries. Diba? Kapag alam natin na ito ay ipinagbabawal na pag-ibig, diba? Ito ay hindi dapat gawin. Eh, lumayo na. Diba? Huwag nang ituloy. Kasi, again, ito ang sasabihin ko, no? Dito kay Vincent at saka sa pinsan niya. Hindi ko rin kasi alam yung buong detalye, pero I'm pretty sure, no? I'm pretty sure, bago pa man mauwi sa ganitong sitwasyon na nabuntis niya yung pinsan niya, I'm pretty sure maraming pinagdaanan niya, no? Nagkakausap sila, paano ba nahulog yung loob nila sa isa't isa. So, doon pa lang, no? Ang mahalagang lesson dito is dapat doon pa lang natutunan na nilang pigilan ang sarili nila. Ngayon, ibang usapan ito. Ito yung sinasabi ko kanina pa. Ibang usapan ito kung itong pagbubuntis ng pinsan ni Vincent ay dulot ng pang-aabuso o merong by force na tinatawag. No, kung yun ang naging dahilan, eh syempre may legal action yan. Pero kung itong dalawang parties na to, they agree, no? They talagang pumayag sila, nag-consent sila, na pagdesisyon na nila na gawin, ibang usapan ulit yan. So, dapat, no, kung kayong dalawa, no, Vincent at yung pinsan mo, kung kayo ay, kung ito ay voluntary yung ginawa, no, na pagdesisyon na nyo, nahulog talaga kayo sa isa't isa, dapat nung simula pa lang, ni-remind yun na yung sarili nyo na hindi pwede. Diba? Ulit-ulitin ko nga sasabihin sa inyo, eh. Diba? Sa relasyon, no, may relasyon talaga na lang sa atin, pinaranas lang sa atin, pero hindi talaga meant to be na magkatuluyan. Di ba? May ganung relasyon. Or sa pagmamahal, no? May pagmamahal na hanggang ano lang, hanggang pamilya lang, hindi na pwedeng lumagpas sa pamilya. Diba? May pagmamahal na hanggang kaibigan lang. Yun yung tinatawag na friend zone. Maraming klase, na, maraming forms of love, no? So, dapat alam natin kung saan tayo lulugar. Saan tayo magbibigay ng limitasyon. Diba? Kapag alam natin na mahal natin tong isang tao, pero hindi pwede dahil kamag-anak natin siya, pinsan natin siya, kapatid natin siya, dapat maglagay na tayo ng limitasyon sa simula pa lang. Diba? Hindi pwedeng hindi pwede na ipipilit natin, no? May mga bagay na masakit man tanggapin, no? Pero hindi talaga pwedeng mag-work out. Hindi natin pwedeng i-push through. Diba? Ganun talaga sa buhay. Hindi lahat ng bagay na gusto natin kailangan nating makuha. No? Hindi lahat ng bagay na gusto natin makukuha natin. Kailangan nating matutunan, mga ka-vibes. No? Na sa buhay, buhay man yan o sa relasyon man yan, sa pag-ibig man yan, na may mga bagay, may mga tao tayong hindi natin na kailanman, no, makukuha, no, hindi magiging atin, 'di ba?
12: Aray ko.
11: Oh, aray ko talaga, pero ganun talaga ang katotohanan. Kahit anong aray ko, wala, yun ang masakit talaga ang katotohanan, 'di ba? But anyway, nako, sa lahat ng mga kababayan nating nakasama ko kaninang alauna ng hapon hanggang ngayong mag-aalas 5 ng hapon, oras natin 20 minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon. Maraming salamat po sa inyo, mga ka-vibes. Maraming salamat sa pagtutok, sa pakikinig kay Kiko Barako. And of course, sa lahat mga ka-vibes natin, gusto kong i-shout out yung mga Batrasco driver na nakikinig sa atin sa mga oras na ito, sa bumabiyahe sa kakalsadahan ng lalawigan ng Batangas, sa ating mga jeepney drivers, sa ating mga tricycle drivers, sa mga TNVS riders, sa mga TNVS drivers, lahat, sa mga private cars na nakikinig. Again, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ingat po kayo sa inyong biyahe. No, tandaan, ang mata sa kalsada, hindi sa dalaga. Okay, at tandaan natin, mga ka-vibes, na laging sumunod sa batas trapiko. No, ako, ilang oras na lang, eh. Sa mga oras na to, rush hour na, traffic na. So, huwag magmamadali, ha. Tandaan nyo, uuwi kayong dapat ligtas dahil may mga taong nag-aantay sa inyong pag-uwi. O, diba? Mas masarap pa rin yung hindi ka nagmamadali. Minsan masarap yung dahan-dahan lang, dahan-dahan lang. But anyway, nako sa lahat ng mga kababes natin, again, maraming maraming salamat. Magkita-kita na po ulit tayo next week. Opo, next week na dahil ang programa pong Siesta Wanan ay every Monday and Tuesday lang 1 to 5 p.m. Dahil kayo mag-alala dahil bukas may makakasama na kayong bago sa programang The Best Request. Siyempre makakasama nyo the man behind the microphone, DJ Rico! What's up mga ka-vibes? Tagal ko nang hindi nakikita si DJ Rico. DJ Rico, pumasok ka na nga. Sobrang busy nung batang yon. Ang daming ganap sa buhay. But anyway, nako sa lahat mga ka-vibesin natin, no, again, maraming maraming salamat po. At patuloy nyo rin pong suportahan, pakinggan ang aming mga programa sa, dito sa GV99.9. No, susunod na po sa programa ko ang Up Up Pilipinas. And of course, susundan po yan, 5 p.m. to 6 p.m. yon. And then susundan po yon ng programa ni DJ Robby, Barkada Vibes with DJ Robby from 6 p.m. to 9 p.m. Mag 6 to 9 kayo kasama si DJ Robby. Diba? Masaya ang 6 to 9 p.m. with DJ Robby. Diba? Lalo na kung sasamahan nyo talaga siya dito sa stasyon. Kung gusto nyo mag-guest sa kanya, mag-PM kayo. Mag-message kayo sa Facebook page. Tapos ano, may criteria yon sabi ni DJ. Kailangan ano, kailangan na 5'8", mga 6-footer. Tapos maputi. Ayaw daw niya sa maputi. Sabi niya katamtaman lang. But anyway, nakasalat ang mga kapabes natin. Maraming maraming salamat po. Ingat po kayo sa biyahe. Nakasama niyo sa maghapon ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Siesta Wanan mula 1 p.m. to 5 p.m. At sa aking bye-bye song, iiwanan ko kayo ng isang kanta na para sa lahat ng mga nakarelate, no? Or para kay Vincent, no? Itong kanta ng New Colors na kahit anong mangyari, sabi nila, dapat ang buhay tuloy pa rin. Dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, your Good Vibes. Bye-bye mga kabay.

0: That song was brought to you by Guanzon Group of Companies. Pinakasulit na motorcycle deals. Bisitahin ang mga Guanzon branches dine sa Santo Tomas, Bawan at soon to open Guanzon, Batangas City.
1: Mga kaibigan, kilala nyo ga ang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne sa Guanzon Group of Companies. Kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzon na. Mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha. Maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzon, abay garantisado ang servisyo. Bisitahin ang mga Guanzon branches din sa Santo Tomas, Bawan at soon to open Guanzon, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzon tayo.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

0: Hi, hi.
1: Hello, hello.
0: What's up, up, Pilipinas? Ngayon po ay Tuesday, October 13, and welcome po mga kapatid sa ating balatuntunang Usapang Pangkapaybaan, Usapang Pangkaunlaran, Pilipinas. Mga kapatid, tayo po ay napapakinggan ng malakas sa ating tatlong radyo, ang 99.9 GVFM dyan sa Batangas, 792 kHz dyan naman po sa Pampanga, at ang DWDD Armed Forces Radio sa Metro Manila. Mga kapatid, kamusta po ang ating maghapon? Ano? Mukhang maaraw na naman po ulit. Mukhang nagbabalik na naman po, mga kapatid, ang biglang pag-ulan at biglang pag-araw. So, mag-ingat-ingat po tayo at mag-take ng ating vitamins at tubig para maiwasan po natin ang mga trangkaso ngayon dahil na po sa pabago-bagong temperatura. Mga kapatid, tayo din po pala ay kasama po natin sa programang ito sila Dr. Divine Reyes, sila Florence Salmasan, and mamaya din po mga kapatid, mayroon tayong special guest na na makakasama at makakabarkadahan natin sa programang ito ngayon. Mamaya natin makakapanayam si Attorney Angelo Tapales, ang Executive Director, Council for the Welfare of Children or CWC. Okay, pwede mga kapatid, ngayon po muna ay magtungo po muna tayo sa ating mga maikling balita po pa ngayong araw. Magtungo muna tayo sa mga balita na inihanda po ngayon ni Doctora Divine. Doctora Divine, good afternoon!
2: Yes, po. Good afternoon, Captain Jarvis. How copy? Are you receiving clear, Captain Jarvis?
0: Yes, ma'am. Rinig na rinig po kayo.
2: Opo. Thank you so much po. Dalawang ulat po muna na aking bibigyan ba ang dapat ng ating mga sinasang sa masan.
0: Opo. Go ahead po, ma'am, Dr. Divine.
2: Yes po. GSIF magbibukas ng paragbagang solo loan at mga pensioner. Magkakaroon ng access ang mga government pensioner sa GSIF financing program. Ito po ay patuloy na sinasagawa ng unang at ay pinasimula noong September at 30. Kahit dito ng mga bagong benepisyong inihahanda ng Government Service Insurance System para sa mga pensioner. Ayon ng programa na bigyan ng pagkakalipadong pensioner na magkaroon ng financing para sa solar energy systems. Kabilang ito sa mga programa na inihahanda habang nagpilagibang programang noon ng National Pensioners Week. Kung maglalabas ang GSIS ng paragdagang information tungkol sa mga requirements, eligibility at proseso ng aplikasyon bago magsimula ang programa. Sa kabilang dako po, pinapalakas ng Pilipinas ang pagkakas ng gobyerno, ang bagong sektor at development organization para tugunan ang problema sa plastic at basura. Inihahanda rin ang National Plastics Roadmap tutukoy sa mga kakulang na posibleng pamumuhunan sa waste treatment. Kabilang sa mga tututukan ang pagbabawas ng single-use plastics, mas maayos na waste collection recycling, kapalakas ng mga lokal na programa sa pamahala ng basura. Mahalaga ang koordinasyon ng iba't ibang sektor dahil hindi lamang lungsod o lalawigan ang naapektuhan ng problema sa plastic waste. Patuloy naman hinihintayin ang sektor na mag-segregate ng basura, tumulong sa hindi pa ng gamit ng single-use at supportahan ang mga programong pangkalikasan sa kanilang komunidad. Para po sa APA Pilipinas, ito po ang aking ibabahagi sa inyo. Ito po si Dr. Divine Reyes, si Captain Jarvis.
0: Yun, maraming salamat sa inyong mga balita, Dr. Divine. No? Yun, may mga maganda tayo balang balita na rinig natin ngayon sa GSIS. Ngayon mga kapatid, magtungo naman tayo sa mga balita sa sektor naman ng aviation. Para sa unang balita natin mula sa airport operators at regulators ngayong araw, naglabas ngayong araw Martes ng official na notice to airmen or NOTAMs ang Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP para sa Lawag International Airport. Ayon sa official na ulat ng CAAP ngayong araw, ang paglalabas ng NOTAM ay upang ipaalam sa lahat ng flight captains at airline dispatchers ang ginagawang emergency technical assessment at repair work sa runway lighting system at airfield ground fixtures ng Lawag Airport. Tinitiyak ng CAAP Air Navigation Service na ang lahat ng daytime operations ay mananatiling tuloy-tuloy habang ginagawa ang maingat na koordinasyon para sa mga panggabing biyahe upang mapanatili ang pinakamataas na antas ng flight safety sa Hilagang Luzon. Kasabay nito, ipinapaalala ng CAAP at DOTR na tuloy-tuloy ang ipapatupad sa 91 na airport at air navigation infrastructure project sa buong bansa sa ilalim na isinulong na Philippine Civil Aviation Master Plan bago matapos ang taong 2026. Samantala naman mga kapatid, isang dambuhalang pangdaigdigang talakayan sa Global Airport Security at Counter-Drone Technologies ang opisyal na ganap ngayong araw sa Dubai Airport Show sa United Arab Emirates. Dahil sa pagkakamakailang pag-atake ng drone at missile na nagpakita ng bantas sa mga pampublikong paliparan sa buong mundo, nagkasundo ngayong Martes ang mga pandaigdigang aviation safety experts at airport directors na magpatupad ng mga bagong cyber defense anti-drone mechanisms. Ang mga bagong teknolohiyang ito ay may kakayahang mag-intercept sa communications frequency ng hindi otorisadong drones. Kumukuha ng telemetry data mula sa lumilipad na drone at automatikong magpapatupad ng safe redirection palabas ng airport approach corridors nang hindi nakakaabala sa mga komersyal na eroplano. At mga kapatid, yan po muna ang ating balita sa sektor ng aviation. And mukhang magandang balita do. Pero mga kapatid, sa mga kasamahan natin na gustong bumiyahe sa Lawag, konting pasensya lang po muna kung magkakaroon tayo ng mga delays at saka mga interruptions pagdating sa flight dahil sa inaayos nila sa Lawag Airport. Pero huwag kayong mag-alala mga kapatid, no? Dahil ito ay magandang, maliit lang to na sakripisyo dahil magandang epekto nito mga kapatid kapag natapos po yung proyekto nito dahil magtutuloy-tuloy ang night operations ika nga sa Lawag Airport. And palakpakan din pala natin ang CAAP sa kanilang mga airport and air navigation infrastructure projects dahil tuloy-tuloy na to mga kapatid, no? The more na mas capable ang ating mga airports at aerodromes at ating airspaces, lalong dadami ang flights, dadami ang turismo, mas magiging accessible sa mga kababayan natin ang air travel at mapapamura natin ang presyo ng ticket. Well, mga kapatid, magtungo naman tayo ngayon sa balita sa sektor naman ng edukasyon na ito ay ibabahagi ngayon ni Ma'am Florence Salmasan. Florence, ready ka na ba dyan?
1: Yes, salamat Kap Jarvis. To. Ito yung ating balitang nakalap ngayon sa sektor ng edukasyon. Umpisahan muna natin na sa pambugad na balita na kung saan ngayong araw, Oktubre 13 ng EDCOM 2 or Second Congressional Commission on Education at ang mga katuwang nitong organisasyon ang paghahanda para sa pambansang arts-based consultation sa pamumunuan ng mga youth groups. Ayon sa EDCOM 2, gagamitin ang sining, malikhaing pagpapahayag at community-led workshop upang direktang makalap ang totoong karanasan at pananaw ng mga kabataan mula sa iba't ibang rehiyon ukol sa krisis sa edukasyon na gagamitin namang batayan sa pagbabalangkas ng mga bagong panukalang batas sa Kongreso. Sa panig naman ng Department of Education, sa pangunguna ni Department of Education Secretary Angara, dalawang mahalagang direktiba ang formal na inilabas ngayong araw. Unang-una, target ngayon ng DepEd na palawakin ang paglalagay ng CCTV coverage at hiwalay na security monitoring systems sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa upang higit na mapamataas ang antas ng seguridad ng mga mag-aaral at guro sa loob ng campus. Bukod dito, official ding iniatas ng DepEd na ang lahat ng itatayong bagong pampublikong paaralan at school building simula ngayong huling bahagi ng 2026 ay dapat fully PWD accessible at may disaster resilient design upang manatiling ligtas sa gitna ng kalamidad. Sa larangan ng higher education, kinalampag ngayong araw ang Commission on Higher Education at ang Department of Budget Management ukol sa agarang paglabas ng pondo para sa tulong-dulong program. Binigyan din ng mga mamabatas na kailangang maibaba na ang pondo ng financial assistance sa mga state universities and colleges upang direktang matanggap ng libo-libong benepisyaryong estudyante ang kasalukuyan nangangailangan ng pantustos sa kanilang pang-araw-araw na baon at kagamitan sa pag-aaral. Samantala, pinalakas naman ng TESDA sa ilalim ng pamumuno ni Director General Benitez ang mga lokal na pagsasanay sa pamamagitan ng paglagda sa mga bagong strategic alliances kayong araw. Kabilang sa mga bagong kasunduan ng TESDA ang pagtuwang sa Electric Vehicle Association of the Philippines o EVAP at Amazon Web Services upang magbukas ng mga specialized training modules sa e-vehicle maintenance, cloud computing at livelihood opportunities para sa mga local government units at displaced workers sa mga lalawigan. Yan ang mga balita muna sa sektor ng edukasyon. Balik po sa inyo.
0: Maraming salamat sa iyong balita, Florence, no? At ngayon naman, mga kapatid, meron tayong special guest at meron tayong bagong kabarkada dito sa ating programa, no? Huwag na natin tayo magpatumpik-tumpik pa, mga kapatid. Mag-usap na tayo at pagtunan natin ng pansin ang usapin ng ating civil welfare para sa ating mga kabataan, no? Nandito po pala sa ating linya si Attorney Angelo Tapales, Executive Director, Council for the Welfare of Children. Attorney Tapales, magandang hapon po and welcome po sa ating palatuntunang Pilipinas.
3: Isang makabatang hapon po, Kuya Jarvis, Ma'am Divine, and mga kasama. Salamat po sa pag-imbita sa children. Mm-hmm. Happy afternoon po sa ating lahat.
0: Ayun, maraming salamat sa pagsama sa aming programa, no, Attorney Tapales, no. Attorney, meron kaming mga ilang mga katanungan po tungkol sa inyo at sa CWC po, no. Ang unang po maitatanong ko po ay Attorney, ano po ba ngayon mga pangunahing tungkulin ng Council for the Welfare of Children or CWC? At paano ba ito nakatulong, Attorney, sa ating mga batang kabataan Pilipino?
3: Opo, Kuya Jarvis, yung Council for the Welfare of Children po ay isang attached agency ng DSWD. Kami po ay na-establish po noong 1974, bunsod noong Presidential Decree number 603 natin. Ito yung Child and Welfare and Youth Act. Ano? So kami po ay isang policy-making agency at talagang kami ang punong abala, ano, sa pagbalangkas ng mga frameworks ng mga batas pang bata, pag-monitor and evaluate ng implementation naman ng mga ibang ahensya pati LGUs, ano, ng mga panuntunan ng pambata. And of course, kami rin po, bunsod ng Executive Order number 79 series of 2024, kami po ang nagpapatakbo din ng ating makabata helpline 1383 po, no. So ika nga, basta bata, kami po ang bahala, no, kasi kami po ang focal interagency body ng pamahalaan na pangbata po.
0: Ah, ito nga, no, meron nga kayong ito ang flagship nyo, Attorney, no, yung 1383 makabata hotline, no. Masegue ko lang din pala, Attorney, no. Itong sa 1383 hotline po, ano po ba yung nagiging nangyayari kapag may tumatawag sa hotline na ito?
3: Opo, Kuya Jarvis, itong makabata helpline 1383 natin ay konektado sa lahat ng existing hotline and helpline sa buong Pilipinas. Ano? Kahit po yung mga nasa LGU natin, pati yung nasa private partners po natin. Last week, we signed an MOU with Emergency 911 ng DILG. Ano? So pag tumawag po tayo sa makabata helpline, 24/7 po kami, at kunyari ang isang bata o magulang ay naglahad ng problema, pwedeng magtanong ng mga ng inquiries sa tungkol sa karapatan ng bata, pwedeng mag-report ng emergency. Kung kaya naming resolbahin ang alalahanin ng tumawag o ng ating client, yan po ay nire-resolve ng Council for the Welfare of Children through our lawyers and social workers. Pero Kuya Jarvis, kunyari po, ang relief or intervention ay labas sa mandato ng Council for the Welfare of Children. Kunyari, mga emergency cases, kailangan po ng rescue, o kunyari, may active shooter o active shooting na nangyayari, we are connected, kunyari po, with the Philippine National Police, the NBI, our DILG po. No? So we refer to the other agencies, and ang added value po natin dyan, hindi natin binibitawan yung mga referrals natin. We monitor pa rin po kung ano ang nangyari. And of course, we only close the ticket pag talagang na-resolve na o nagawan po natin ng intervention po.
0: Ah, ganun pala yun, Attorney. No, napakalaking tulong din pala ng CWC. Saka sakto din pala itong partnership nyo with Emergency 911. Ito ba, attorney, matanong ko lang din, naabot din ba ito sa mga, naabot din ba ng programa nyo na ito ang mga child abuse or endangerment, lalo na sa mga malalayong lalawigan?
3: Opo, Kuya Jarvis, actually, ang Makabata Helpline 1383 po ay, itong 1383 is our landline, pero we have cell phones po, we have social media, may email din po kami, at kami po dun sa DICT eGov Super App, yung child abuse report function po doon. Ano? So, basta meron po kayong free internet, free wifi, pwede po kayong magsumbong sa amin through the DICT eGov Super App or through our social media pages. Puntahan niyo lang po ang Facebook page ng Makabata Helpline 1383 na andun po lahat ang ating mga contact details. 24/7 yan, Kuya Jarvis. Ang tinatrabaho natin ngayon, yung landline natin ay maging free na rin, toll-free sa mga outside Metro Manila po.
0: Ah, napakaganda nga palang programa nito, attorney, no? Kasi ito ay readily available 24/7 at buti na lang din at na nakakapitalize natin, attorney, ang ating mobile networks dito sa Pilipinas at ang ating internet providers para magkaroon tayo ng available hotline 24/7, no? Aside sa inyong WAPRA project na Makabata Helpline 1383 at saka dito attorney sa Emergency 911. Ano pa mga attorney yung ating ibang mga programa at proyekto ng CWC na direktang napapakinabangan ng mga bata at saka kanilang pamilya, attorney?
3: Opo, Kuya Jarvis, aside from the Makabata Helpline 1383, meron po kami Makabata Teleradio rin. Monday 5 to 6 p.m. sa Radyo Pilipinas. Mm-hmm. Diyan po namin ina-announce ang mga programa ng pamahalaan tungkol sa bata. Of course, kami po ay parte din ng tinatawag na child-friendly local governance audit. Kuya Jarvis, ito yung audit na pinapangunahan ng DILG kasama, of course, ang aming parent agency, ang DSWD, at iba pang malalaking ahensya. Ang layunin natin dito, Kuya Jarvis, lahat ng local government units natin, ang mga cities and municipalities, ay dapat child-friendly. Dapat pumasa sila dun sa audit na yun. Meaning po, kailangan may programa talaga sila pang bata at protektado ang mga bata sa mga komunidad. Ano? So, I'm happy to report, Kuya Jarvis, noong 2022, nung nagsimula po ako sa Council for the Welfare of Children, 372 lang yung child-friendly LGU natin. Pero ngayon, 2025, nasa 1,100 plus na po tayo. Pero of course, we have a long way to go kasi 1,642 po yung LGUs. Ano? Pero the trajectory, Kuya Jarvis, is going up. Hindi po tinatantana ng pamahalaan yan. Ano? Tapos, pag nanalo ka dyan sa child-friendly local governance audit na yan, yung mga top performers natin dyan, sila naman yung naglalaban dun sa isa pa naming priority project, yung Presidential Award for Child-Friendly Municipalities and Cities. So yung mga top LGUs natin, dun naman naglalaban sa parang championship round na yon po. No? So every December po natin yan ginagana po, Kuya Jarvis.
0: Ah, napakaganda. Papalakpakan natin yan, attorney, no? Ngayon, attorney, maraming salamat dyan sa iyong mga initiative ng CWC, no? Pero na-curious din pala ako, attorney, no? Ano ba yung nagiging standards natin at paano ba natin nalalaman na isang child-friendly area ang isang LGU? Ano yung mga standards nito, attorney?
3: Okay. Opo, Kuya Jarvis, in not so many words, ang LGU dapat ay tumutugon doon sa tinatawag na four core rights ng children. Ano? Yan yung survival na ang mga involved doon sa survival rights ng bata ay yung health, nutrition, access to healthcare. No? Tsaka syempre, yung tinatawag naman after survival rights, yung development rights, ito naman yung pag-aaral. Dapat hindi sila out of school youth, sila ay nakakapag-aaral para talagang magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Ano? And of course, after yung development rights, yung protection rights, we are all aware of child protection. Yan ang binabantayan natin. Dapat ay sila ay protektado sa violence against children, o yung mga sexual abuse na yan, yung child trafficking, child labor. Lahat po ng harm sa bata ay dapat protektado. At yung pang-apat, Kuya Jarvis, yung protection rights na tinatawag. Ano? yung participation rights. Ang ibig pong sabihin yan, nakakasali ang bata sa governance, pinapakinggan ang kanyang opinion at ang boses, at talagang hindi siya saling pusa lamang. Ano? So yung apat na rights po na yan, kung yan po ay nasa LGU nyo, dahil may mga programa po si Mayor tungkol dyan sa survival, development, protection, and participation, maari ang LGU po nyo ay mag-qualify doon sa child-friendly local governance audit or CFLGA. At kung mataas ang grado, pwede pong mag-compete doon sa PAC-FMC naman or yung Presidential Award for Child-Friendly Municipalities and City po, Kuya Jarvis.
0: Ah, ano ba, ngayon ba, attorney, sino ba ang ating mga LGU na top performers sa programang ito?
3: Opo, ngayon po ay nag-validation pa po, no? Kasi October pa lang, ang resulta nung Presidential Award po natin ay sa December pa. Pero last year po, yung mga nanalo po dyan, siyempre, special shoutout na sa Quezon City. Nanalo po yan last year bilang number one highly urbanized city natin na child-friendly. Ang Naga City, nanalo rin po yan last year. Ang Tagaytay City. At meron pa pong ilan, hindi ko lang maaalala ngayon. Ano? Pero yan ang mga top cities po natin and municipalities. Dyan sa tatlong nabanggit ko at ilan pa po. Yeah. So yan ay may bragging right bilang mga presidential awardees po. Ano? Kuya Jarvis, itong presidential award na to, ito ang pinakamataas na ginagawad ng ating pamahalaan na pangbata para sa mga local government units po natin.
0: Ah, ganun pala. Palakpakan din pala natin, attorney, itong mga LGU na to. No? At saka sana pala maging modelo din sila para masundan din ito ng mga iba pang mga LGU. No? Sana hindi lang ma-certify, kundi lahat sila, yung buong 1,000 plus na LGU, no, laging maglaban-laban sa programang ito para naman laging ang pag naglaban-laban kasi sila, attorney, ang laging panalo diyan ay yung mga kabataan, no.
3: Ama po, yung healthy competition, yan po ay pinopromote natin, Kuya Jarvis. Maganda po yan. So hopefully, ngayong December, pag in-announce po natin, ay mas marami pong mag-qualify at talaga mas mataas pa po ang gradong makuha po nila.
0: Ayun, we're looking forward to it, attorney. And sana magkaroon kami ng special coverage para sa awarding na yan, no? And ngayon pa pala, attorney, kasama natin sa linya si Ma'am Florence Almasan, no? Siya ay isa sa mga professor dito sa National Aviation Academy of the Philippines, no? And Florence, baka may tatanong ka kay attorney Tapales. Hello, Florence? Ayun, habang wala pa sa linya sa...
1: Sige, Jarvis. Jarvis, regarding dito, no? Attorney, regarding po dito, ano po ba yung mga programang na kung saan yung tinatrabaho nyo ngayon or pinagtutuunan nyo ng pansin tungkol sa Council Welfare of the Children? Yung sa juvenile delinquent, kasama po ba ito sa mga coverage po ng inyong ahensya?
3: Opo, Ma'am Florence, magandang tanong po yan. While ang aming sister agency na Juvenile Justice Welfare Council po ang punong abala dyan, pero since kami ang focal interagency body na pangbata, kami po ay kasawak din o kasali dyan sa pag-resolve ng concern na yan. Alam ko, Ma'am Florence, lahat tayo ay nababahala every time may mga kabataan na nasasangkot sa criminality, yung tinatawag nating mga Children in Conflict with the Law, no, or CICL, yan po ay talagang tinututukan ng pamahalaan. Ano? Actually, I'm happy to say that the numbers have gone down. Ano? Yung number po ng CICL natin ay bumaba. Ngunit siyempre po, every time magkakaroon ng report po na may karahasan na kinasadlakan ng mga bata, tayo po ay nababahala. I'm happy also to say that based on the data of the Juvenile Justice Welfare Council, pag nilagak ang bata po, kunyari, na nasadlak sa kriminalidad sa bahay pag-asa, 94% po yung success rate ng rehabilitation nila at 6% lang yung umuulit sa paggawa ng masama. Ano? So yan po ay tinututukan ng pamahalaan para dagdagan ang bahay pag-asa all over the Philippines. And hopefully this budget season ay madagdagan pa ang budget ng aming parent agency, DSWD, para madagdagan po natin yan, Ma'am Florence. Of course, hindi natin maiwasan talagang ngayon binabantayan ng pamahalaan yung threats from cyberspace na nag-i-impluensya sa mga bata to commit violent acts or pati yung tinatawag na NVE, ano, yung nihilistic violent extremist influences. Hopefully ano po, talagang ma-resolve po natin yan para talagang bumaba po at talagang hindi masadlak po yung mga bata po sa karahasan po.
0: Hello, Florence. Job pa ba?
1: Salamat po, sir. Balik ko po muna. Baka may katanungan pa po si Cap Jarvis regarding dyan.
0: Ay, oo nga pala, attorney. No? Isabay ko na rin sa pag-usapan na din natin yung cybersecurity ng mga kabataan. Ano? Ngayon, attorney, kasi maraming batang nakakaranas ng bullying sa paaralan. At ngayon kasi, attorney, iba na eh. Dati ang bullying, harap-harapan sa school eh. Ngayon, ginagawa na sa online, sa social media. Paano ba natin naiiwasan to at patsaka paano ba natutugunan natin sa CWC yung mga ganitong problema?
3: Opo, Cap Jarvis, ito pong concern natin sa bullying at kasama na rin dyan yung cyberbullying ay talagang nire-resolve natin, of course, sa tulong ng ating Department of Education sa pangunguna ni Secretary Sani Angara. No? Ang DepEd po na hotline ay talagang partner po rin ng Makabata Helpline 1383 natin. Nag-firmahan kami ng MOU to really address the state of bullying in our schools. Ano? Over the years po, yan po ay bumaba na no? Compared to last decade. Pero syempre, Kuya Jarvis, ang problema kasi natin dito, because bullying is happening online din or in cyberspace, yung traditionally safe spaces sa mga bata natin dati Kuya Jarvis, pag may umaway sa atin, tayo tumatakbo lang sa bahay o sa nanay natin at safe na tayo. Pero ngayon kasi because of cyberbullying, kahit nasa kwarto ang bata, nasa bahay, naaabot pa rin po ng mga bullies, ano. So we are trying to create really awareness, tapos yung mga compliance ng mga eskwelahan doon sa anti-bullying policy na inilulunsad po ng DepEd, ano. Yan po binabantayan natin because we don't want schools, private man or public, to sweep bullying cases under the rug. Kailangan po nating seryosohin yan para po lahat po ng nabubuli ng mga bata ay nakakakuha ng relief or intervention po.
0: Oh, ayun.
1: Ako, attorney, may tanong ako no, regarding, since pumasok na tayo sa mga katanungan regarding sa bullying, paano po, sa definition natin ng children, ilang taon po ba? Hanggang ilang taon po ba yung kinocover ng inyong ahensya? Kasi minsan may mga nalilito, ano yung parameters para natin nasabing welfare for children, ilang taon po ba dapat?
3: Opo, Ma'am Florence, kami po ay based on Republic Act 7610 po natin, yung anti child abuse law po natin, define po yung children dyan as anybody below 18 years of age po, no? So basta below 18 ka, ikaw po ay kinukonsider po na bata. So yan po yung ordinary definition po natin ng child po.
1: So kapag ganun pa, no, below 18 years old, so iba pa rin po ba siya yung sa ibang case naman po yung sinasabi nating mga term na pedophilia, yung tama po ba 12 years old and below, and corruption and of minors 13 to 17. Tama po ba pagkakaintindi ka doon, attorney?
3: Yung corruption of minor, hindi lang ho ako siguro. Yung pedophilia po, yan po ay of course isang disorder siya na nagkakaroon ka ng attraction sa children. Ano? So, ang definition natin kasi ng children is below 18, pero I think pedophilia is really young children. Ano? So, maaring below 12 years, even below 10 years old. Ano? Yung corruption of minor, hindi lang po ako sigurado dyan. Medyo, pero of course, definitely this is below, ano po, no? This is below 18 po. Pwedeng above 15 po yan to below 18 if I'm not mistaken po. No? Kasi yung 15 below naman, pag below 15 naman, below 15 ba o below 16 pala ngayon, ano, yung statutory rape po naman ang tawag doon. Pag ikaw ay nakipagtalik sa below 16 na bata, the age difference is more than 3 years old, parang hindi naman kayo mag-boyfriend-girlfriend na bata, yan po ay maaring statutory rape. Yung seduction, I think you are above 16 pero below 18, minor pa rin. Ano? So parang ganyan po, yan yata ang pagkakahati. Opo.
1: At least I will aware na kayo nakapakinig natin na kapag 18 or 17 and below, they are still considered as children. And regarding po, no, sa focus natin is mga bata, ano po ba, may cover niyo rin po ba if in case yung isang parent is nag-complain dahil yung anak niya is nagkaroon ng, dahil nabully sa school, nag-commit siya ng, she ended her life or parang nag-commit po siya nung word na yun or nagpatiwakal or whatsoever. I'm sorry for that term.
3: Opo.
1: May liability po ba ang paaralan doon na when it comes to the child at as well as meron paari ho ba silang kasuhan nung pamilya nung bata na kung saan na aksidente o saan nabawian ng buhay yung bata sa loob ng paaralan?
3: Especially opo, ganito po. Yung bata. Opo. Doon sa liability po ng eskwelahan, kunyari po may kapabayaan yung eskwelahan or may mga reports ng bullying na ginawa ang bata at magulang, hindi po inaksyon na ng eskwelahan. Meron na po naging desisyon ng ating Supreme Court po dyan kung saan pinagbayad po ng danyos yung eskwelahan. Ano? Kasi doon sa kaso po yun, I think nagkaroon ng bullying sa paaralan, nagsumbong ang estudyante, hindi pinansin, nagsumbong ang parents nung hindi pinansin yung estudyante, hindi pa rin pinansin. So eventually sinabi ng Supreme Court, obligasyon ng eskwelahan na tulungan ano, yung magulang at yung bata na i-address yung concern nila at hindi dapat pinapabayaan yan. So napagbayad po ang eskwelahan ng danyos po doon. Ano. Ma'am Florence, dito sa sinasabi nyo, pag kunyari talagang maliwanag na may kapabayaan ng eskwelahan, maliwanag na may bullying ang nangyari, hindi nila in-address, at nag-result pa sa self-harm ng bata, tataya po ako dyan at tingin ko talaga liable ang eskwelahan sa ganyang sitwasyon po.
0: Ayun.
1: Yun nga po, may case kasing ganun. Nag-self-harm siya and because of that, it ended her life within the school. So ito yung parang up to now, so ibig sabihin covered pa rin po or pwede silang kasuhan, and then pwede pa rin po silang if in case since the child is minor, so covered pa rin po siya ng welfare for children or council for the welfare of children.
3: Apo, Ma'am Florence, yung cases po na ganyan, yan po ay pwede nating tulungan. Ano? Kung may mga ganyan po nakikinig, may kaso po kayong ganyan, call the Makabata Helpline 1383. I-discuss po namin yung legal remedies nyo at kung kunyari ay gusto nating magkaso o kung anumang intervention, we can refer you to the proper agency like to the DOJ or to the Public Attorney's Office po para matulungan po natin.
1: Ayun, maraming salamat po sir, no? Kasi malaking tulong ito kasi nga ang naranasan natin ngayon, mostly itong mga children, sila yung vulnerable sa mga different issues natin ngayon. Recently, yung mga nangyari sa iba't ibang paaralan sa ating lugar sa Pilipinas, na kung saan talagang mahalagang protektahan itong mga kapanganib ng bata. Tanong ko po, sir, are you together in partner with Department of Education when it comes to security in the school? Yung parang safety po, yung parang mga anong tawag doon, drill na sinasabi nila? Especially sa basic education department?
3: Opo. Actually, katulad ng binanggit ko, Ma'am Florence, ano, yung Makabata Helpline 1383 saka yung DepEd Hotline, ay magkaduktong po yan because of pirmahan namin ni Secretary Sani Angara ng MOU. Pero aside from the helpline and the hotline, kami po ay heavily involved din dun sa, kunyari po yung active shooter protocol na yan, yan po ay naipresenta rin sa Council for the Welfare of Children Board. Ay, sinusuportahan po natin ang mga kakampi natin from DepEd. Ano? Kailangan po talagang sanayin ang ating mga eskwelahan, ano? Mga chikiting man o yung mga adults natin like the teachers and the administrators para alam po nila ang gagawin pag may mga active shooters po. No? And hindi lang po yan, meron din kaming tulungan ng DepEd naman with as regards yung mga pending legislation natin. Marami po tayong pending legislation na naglalayong gawing ligtas ang ating mga pamahalaan at nagre-regulate din, Ma'am Florence, yung paggamit ng estudyante ng mga gadgets po tsaka yung mga cellphones po nila ano, na pinagbabawal sa eskwelahan save for instruction and emergency purposes po. So yan po ay sinusuportahan po natin.
0: Ayun. Attorney,
1: maraming salamat po. Balik ko sa iyo muna, Jared.
0: Okay, attorney, sakto, nandito na din naman tayo sa usapin ng cyberbullying sa mga kabataan, no? Attorney, kasi 'di ba ngayon, hindi katulad ng mga kapanahunan ko na hindi pinapayagang magdala ng cellphone dati mga kabataan, no? Kasi dati hindi ganoon ka widely available ang cellphone tsaka mobile gadgets para sa mga kabataan dati. Ngayon kasi attorney, 'di ba, widely available na siya sa ating mga kabataan. So ginagamit na siya pang-aral, minsan ginagamit na panlaro. Kaso attorney, sa tingin niyo po, saan po ba karaniwan nagkakaroon ng blind spot ang mga magulang sa bahay kapag hawak na ng mga anak nila yung mga cellphone or tablet?
3: Opo, ayan Kuya Jarvis, ano, yung cellphone, tablet saka yung cyberspace, una I have to clarify, no? of course, yan ay nakakatulong din sa bata in the sense na yung education, the research, socialization, ayan po ay nagagamit. Ano? Pero yun nga, paulit-ulit din namin sinasabi, yung kalahati ng cyberspace at paggamit ng mga gadgets at applications ay maaring makapaminsala po sa mga bata kung hindi natin sila gagabayan. Ano? Katulad ng sinasabi namin sa Council for the Welfare of Children, Kuya Jarvis, pag ang isang bata ay pinagamit mo ng gadget, kunyari, kahit nasa tabi mo lang yan, walang pinagkaiba yan sa parang pinalabas mo siya ng bahay. Ano? Kasi hindi mo alam kung sino ang kausap niya. Hindi mo alam kung saan siya pumupunta ang mga sites, kung yan ay mga panganib po. Ano? Kung may kausap ba siyang mga sexual predators. Kung may kausap ba siya na nag-iimpluensya sa kanya para gumawa po ng masama at manakit ng kapwa po. Ano? So, of course, ang sinasabi namin dyan, ang mga magulang, tayong mga nasa bahay, tayo po ang unang punong abala, no, na maaring gumabay sa ating mga kabataan. So we have to really familiarize ourselves with the gadgets, with the applications, and with cyberspace. And of course, pagkatapos ng mga magulang, yan ay sasaluhin naman ng ating eskwelahan, ano, ng ating mga teachers and administrators. Yan po ay sinasama na according sa DepEd po, no, dun sa, I think sa MAPE po nila, meron silang digital training and education na ini-insert na dyan para sa mga bata at sa mga tsikiting para po hindi nila makalimutan ang safety sa internet at sa paggamit po ng gadgets.
0: Oo, kasi attorney, ngayon, yun yung laging nagiging main cause ng minsan ng mga violent attitude din minsan ng mga kabataan dahil minsan nagkakaroon din ng parang virtual peer pressure eh. Kasi kung ano yung nakikita nila online, minsan na-apply din nila. Kaso, di ba, minsan, attorney, hindi natin naiiwasan. Meron tayong mga ating mga kabataan, may mga nakakalaro din ng mga ibang tao sa ibang bansa. So minsan na-apply, so sa tingin nilang yung kultura na nakikita sa ibang bansa is akala ng ating minsan mga kabataan applicable na dito sa Pilipinas. Kaya minsan nagkakaroon tayo ng violent reaction. Tulad nga mga attorney, di ba? Nag-umpisa ang mga school shooting sa ibang bansa, di ba? Sa West. Diba? Pero parang ang nangyayari kasi, attorney, parang ang nagiging trend, parang nakoconsider na ngayon or nakikita na ng mga kabataan or for some reason nakikita nila na parang cool ka, kumbaga, pag lumalaban ka, no? Paano kaya natin to, attorney, may iwasan na, kumbaga, paano natin, attorney, may ibabalin yung attention nila sa ganung mga klase ng kaganapan sa ibang bansa?
3: Opo, Kuya Jarvis, napaka-importante nung binanggit mo, no? Ang cyberspace talaga ay maaring maka-influensya sa ating mga kabataan sa paggawa po ng masasamang bagay. Ano? Kaya nga po, natutuwa tayo. Actually, I think kahapon lamang na ipasa sa House of Representatives yung Child Digital Safety and Protection Act. Ano? Yan yung naglalayong magbawal naman sa mga bata yung house version, at least ano, below 13 bawal po mag social media, yung above 13 naman to below 18 heavily regulated, ano, at of course maraming tagubilin at obligasyon na pinataw din sa mga media platforms, ano, social media man yan, mga gaming platforms and other applications. Doon naman sa counterpart nito sa Senado, doon pinagbawal talaga lahat ng minor below 18, ano? And hopefully sa bicameral conference committee yan po ay i-reconcile ng ating mga congressman at ng mga senador dahil yan po ay makakatulong sa mga bata to make cyber safe safe for them. So inaabangan natin yan, Kuya Jarvis, at pangalawang inaabangan natin yung amendment doon sa Anti-Online Sexual Abuse Act natin. Mas pinalakas ang Republic Act 11930, tsaka Kuya Jarvis, isidihit na rin dyan yung mga nag-iimpluensya sa mga bata sa pag-commit ng violence, including yung nihilistic violent extremist o yung extremist influences o yung NVE. Ano? So dyan sa amendment ng anti-USAEC law natin na yan, yung Republic Act 11930, yan ay priority ng ating administrasyon na gawing batas. Ano? So yung two pieces of legislation na yan, Kuya Jarvis, ay talagang magpo-promote ng safety ng ating mga kabataan sa internet. So yan po ay pinagdadasal natin na lumabas na po at maging batas na po talaga.
0: Ayun, napakaganda nga nung batas na yan, attorney. Pero ngayon ba, attorney, pag sa tingin nyo, attorney, pag naipasa na ba yung mga batas na ito, magiging sapat na po ba, attorney, ang pangil ng ating legislation para pilitin yung mga tech giants, yung mga website owners, yung mga internet service providers na maipagtanggol yung ating mga kabataan Pilipino online?
3: Opo, Kuya Jarvis, sa aking pagkakabasa po ng mga bills po dito sa mga legislation na to, proposed legislation, nakikita natin na binigyan talaga ng ating mga congressman at senador ng pangil yung batas, ano, not just because of hefty or strict penalties saka yung fines, ano, pero yung mga obligasyon na ipinataw sa mga internet platforms natin, kunyari kailangan ang kanilang mga platforms, kunyari social media platforms, it should be safe by design, private by design. Meron diyang mga features to make it unavailable dun sa mga below a certain age limit at talagang nai-screen nila yan through persons na mga empleyado nila or even through artificial intelligence, ano, para hindi makalusot, ano. So mas magiging stricto ang paggawa ngayon ng mga social media accounts, ano, para yung mga talagang underage pa o yung mga nagpapanggap na bata ay hindi makapagpanggap din ng bata, no, to make it more safe. Pero Kuya Jarvis, ipinagdadasal din natin syempre, no, na after maging batas yan, mababantayan natin yung implementation kasi minsan baka naman doon kulangin, sayang naman po yung batas, ano. But of course, nandiyan po ang Council for the Welfare of Children to really monitor po yung implementation po ng mga ito.
0: Oo, tama. Maraming salamat din doon, attorney. Kasi, pero attorney, sa tingin mo mako-cover din ba yung mga other, kasi nagkakaroon ng ibang solutions yan, yung ating mga kabataan, medyo tech-savvy na yan. So, minsan, magkakaroon sila ng mga diskarte o solution para mabypass yung mga ganitong safety measures na ipapataw natin. Sa tingin mo ba, attorney, makokontrol pa rin ba natin sila or kaya din ba ng batas natin na bantayan yung mga workaround or yung mga loopholes na pwedeng gamitin para maiwasan to, para ma-maintain yung regulation ng ating mga kabataan sa social media?
3: Opo, Kuya Jarvis, tama po yan, ano, dito sa mga panukalang batas po na ito, dapat yung mga policies po, yung mga features na i-implement ng ating mga internet intermediaries po ay talagang dapat hindi po nababypass or nakakapag-adapt dun sa development of technology, ano. At of course, ang ating mga lawmakers po ay may oversight dito po sa mga internet intermediaries po nito para ma-check na compliant sila, talaga nakaka-adjust doon sa development of the times or doon sa capabilities po ng mga bata. Dito po sa mga batas na to, may i-create din po na opisina sa ilalim po ng DICT po natin, Department of Information and Communication Technology, para po bantayan ang paglabag o hindi pagsunod o pagtalima doon sa mga provision po ng panukalang batas. Ano? At pwede sila mag-imbestiga rin, Kuya Jarvis. At kung hindi nagko-comply itong mga platforms na to, pwede po nilang ipasa sa National Telecommunications Commission, sa NTC, at least dun sa version ng House of Representatives po, no, para po sa kaukulang kaso, no. So it's really very it's a very elaborate piece of legislation po. Sana po maging batas po yan at talagang mapapakinabangan po ng mga bata.
0: Oo, attorney, actually ako ay sinusuportahan ko din yung batas na ito dahil ito ay para to sa welfare din ng ating mga kabataan, no. Pero maiba lang din pala ako, attorney, no. Kasi ngayon sa isa sa mga issue na nakakabahala pagdating sa ating mga kabataan ay yung mga mental health struggles at saka pagtaas ng kaso ng teenage HIV at maagang pagbubuntis nila. Ano po bang tugon ng CWC dito sa pakikipagtuwang sa DOH at DepEd?
3: Opo, siguro doon sa HIV AIDS po muna, no, meron po tayong subcommittee diyan on children afflicted with HIV and AIDS, ano. So po yan po ay tinututukan ng Council for the Welfare of Children, of course with close coordination with our Department of Health, dahil sila po ang talagang nagpapatakbo ng PNAC na tinatawag or PNV National AIDS Council, ano, kami po ay nakikipag-ugnayan sa kanila para ma-address yung pag paglaganap ng HIV AIDS sa ating bansa. Medyo tumaas kasi ang Kuya Jarvis and of course ang DOH, kaya po sila nakatutok. Pero kami naman sa part ng Council for the Welfare of Children, we are creating awareness, ano, dun sa mga kabataan po natin para makaiwas po dito. And hindi lang po dito, nabanggit mo na kanina yung isa pang problema, yung adolescent pregnancy, ano. While ang mga kabataan natin ngayon matatalino, pero syempre pag hindi sila guided doon sa mga maaring repercussions, lalo na yung impact po sa pag-aaral nila, impact sa kabataan nila, ano, yung pagiging bata, minsan nagkakamali talaga at nasasadlak sa maagang cohabitation, kunyari, ano, and eventually yung adolescent pregnancy. Ano. Ang adolescent pregnancy sa bansa ay bumaba, ngunit yung mga below 15, Kuya Jarvis, medyo tumaas ng konti yan. So the government is really monitoring yung mga below 15 na nabubuntis, at kasi talagang bata yan, na nagpapalaki ng bata. No? So kailangan po natin silang alalayan po, Kuya Jarvis.
0: Ayun, speaking of pag-alalay natin sa mga kabataan pagdating sa teenage pregnancy tsaka teenage HIV AIDS attorney, no? Sa tingin niyo po, attorney, kasi ako attorney, ako'y naniniwala sa the more na mas maalam ang mga tao, ang mga kabataan, the more na iiwasan nilang gawin yung mga bagay na ito. So, attorney, sa tingin mo, paano ba dapat nating i-introduce or paano ba natin dapat i-introduce sa mga kabataan ang sex education?
3: Opo, yan, Kuya Jarvis, last year medyo controversial yung issue na yan nung may issue dun sa doon sa Adolescent Pregnancy Prevention Bill natin na nagsusulong nung tinatawag na Comprehensive Sexuality Education, ano. Pero ang ginawa ng DepEd ngayon at ng pamahalaan, medyo didikitan na lang natin yung reproductive health law natin, kasi doon ay pinag-uutos na ang ituro sa bata is yung reproductive health education, RHE naman ang tawag, ano. And I think DepEd now is currently implementing yung reproductive health education, pero ang maganda dito, Kuya Jarvis, yung itinuturo sa bata, it depende rin sa kanilang grade, sa kanilang edad po, ano, kasi we have to make sexual education po kasi age and development friendly. At of course, yan ay dapat in harmony sa paniniwala at kaugalian nating mga Pilipino. No? So ngayon, ang DepEd ay ini-implement yan. Kunyari, doon sa mga masyadong bata, siyempre hindi pa tinuturo yung sex education talaga, yung reproduction. Pero tinuturo, kunyari, ano ba yung mga safe touches, ano ba yung maling paghawak sa kanila dahil maselang bahagi ng katawan. Ano? Yung mga awareness po na ganyan. And medyo gradual ang pagtuturo hanggang maintindihan po nila, depende po sa kanilang development ng kanilang pang-unawa po at pag-intindi po.
0: Oo, tama nga yun, attorney. At saka at sa tingin ko din, attorney, maganda din na parte yan yung mga safe touches kasi dito maaari na ma-distinguish din ng mga kabataan yung mga sexual assault, kumbaga, di ba, attorney, counted yan eh. Yung mga paghipo-hipo lang sa umpisa ay lumalala yan. Pero kasamaang palad nga lang minsan, attorney, hindi aware ang mga kabataan na hindi pala dapat ito ginagawa sa kanila, no? So maganda din na naituturo din to sa mga kabataan, no? Ito ba, attorney, kumbaga, kung magkakaroon tayo ng sexual education program sa ating mga kabataan, anong edad or anong grade or anong part ng learning program nila, mapa-elementary man or high school, natin dapat umpisahan?
3: I think ang ginagawa ng DepEd ngayon, as early as yung early grades po, yan ay meron ng pagtuturo na nangyayari. Pero medyo simplified version pa, no? I think ang tinuturo dyan, yung mga touches muna, yung kanilang maselang bahagi ng katawan, kung ano ang tawag, parang ganun lang po, no? Then eventually, pagdating po ng junior high school tsaka high school, naandyan na po talaga yung about reproduction, about yung mga contraception, yung life choices po nila, no? Hindi ko lang medyo kabisado yung curriculum, pero ganyan po, no? There is a progression na talagang dapat ay akma sa kanilang mental development. Tsaka siyempre, we also respect yung religious and socio-cultural belief ng ating mga Pilipino, ano, ayaw nating magturo ng mga bagay na baka maghikayat sa mga bata na lalong gawin yung mali, ano. Bagkus, iniingatan po yan ng Department of Education para magkaroon lang ng awareness yung bata at para maiwasan niya yung mga dapat pong iwasan, Kuya Jarvis, ano. So yan po yung ginagawang approach po ng gobyerno po ngayon.
0: Oo, tama nga din, attorney, no, kasi para sa akin isang malaking balancing act 'to, eh. Ang

0: Jarvis, kasi alam mo naman, ang Pilipinas, tayo ay paborito ng bagyo, ng pagputok ng bulkan, at siyempre may mga lindol din. Kaya kailangan protektado rin ang bata sa ano no sa mga panahong ganyan, at dapat po empowered yung mga bata. So it's centering again on child protection, pero pati yung child protection during times of emergencies po.
1: Ayun, maraming salamat, attorney. Uli po pala, maraming salamat sa pagpanayam po sa amin. Ano po ang parting statement po tayo, attorney?
0: Opo, siguro para po doon sa mga nakikinig na mga bata, nakikinig na mga mommy, daddies, mga lolo't lola, nangangalaga sa bata, marami pong panganib po sa mga anak po natin, sa mga bata po ngayon. Ano? Of course, hindi lang po sa kapaligiran natin, sa physical village na tinatawag, kung hindi pati yung napakalaking village na cyber or nasa internet. Ano? Kaya po nananawagan po ako sa lahat po ng adults, aralin po natin ang internet, ang cyberspace, ang mga applications and gadgets para po magabayan natin ang ating mga anak at ang mga bata po, ano, how to safely navigate the internet. Ano? Kasi parte po yan ng buhay nila. So we have to make sure that children are safe online. Sinasabi namin, Kuya Jarvis, sa Council for the Welfare of Children, our children does not have or do not have to choose between being safe and being online. Pwede pong sabayan, ano? Kasi po, sa bagong Pilipinas, naniniwala po tayo, bawat bata ay mahalaga, so dapat po nating protektahan at alagaan po sila, no? Even in cyberspace. So yan lang po. Maraming salamat, Kuya Jarvis.
1: Maraming salamat kay Council for the Welfare of Children Executive Director Undersecretary Angelo Tapales, no? Yan, mga kababayan, tandaan po natin, tama po ang sinabi ni Attorney Tapales na pwede naman tayong maging open sa internet, pwede nating gamitin ang internet, it's our privilege. Basta mapanatili na natin na safe tayo. At sa ating mga magulang na nakikinig po, sana po pagbantayan po natin ang ating mga kabataan sa kanila pong pag-navigate sa cyberspace, dahil po hindi lang po limitado ang mga threats at ating mga dangers sa labas, kundi pati na rin po sa internet. Pero siyempre, ang protection, mga kapatid, ng bawat batang Pilipino, responsibilidad din to ng buong panlipunan natin. Kaya mga kapatid, kapag may nakita tayong pang-abuso, pagpapabaya, pangangailangan ng saklolo sa mga bata, o meron kayong katanungan pagdating sa child welfare, huwag po kayong dalawang isip na tumawag agad sa ating makabata helpline 1383. No, ayun, sakto mga kapatid, dinabot na din po pala tayo ng oras. Ngayon, Florence, parting statement na tayo dito.
2: Salamat sa pagsama sa amin sa himpapawid ng impormasyon. Ako inyong boses sa edukasyon at evasion. Sasabing mag-ingat po tayong lahat, and God bless Pilipinas, and gaya nga ng ating guest kanina, kagaya sa edukasyon, langing isipin para sa bata, para sa bayan. Binabati ko pala ang mga kasamahan namin sa National Aviation Academy of the Philippines, ang aming mga kapwa guro sa iba't ibang campuses, Fernando, Baza, Mactan, at lalong-lalo na sa Villamor, at ang aming mga mabubuting estudyante sa NAAP. Mag-ingat po tayong lahat, and God bless Pilipinas.
1: Ayun. And with that, mga kapatid, natatapos po ang ating programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Pilipinas. Gusto ko natin po palang batiin ang ating mga kasamahan sa Philippine Media Network Service Cooperative at ang ating mga kasamahan sa Radyo 99.9 GVFM sa Batangas, sila DJ Kiko Baraco, 792 kHz, sila Sir Errol Clark Sico, at DWDD Armed Forces Radio sa Metro Manila. Batiin ko na rin po pala ang ating mga kasamahan na Board of Trustees sa NAAP, sila Dr. Michelle Aguilar Ong, Senator Joel Villanueva, Representative Jude A. Asidre, Secretary Arsenio Balisacan, Lieutenant General Raul L. Del Rosario, AFP Retired, Lieutenant General Arthur Cordura, Philippine Air Force, Major General Ramon A. Ragasa, AFP Retired, Brigadier General Isidoro Macaranas, AFP Retired, Captain Joel Cabrera, Associate Professor Ramsey S. Ferrer, and si Val Casper Lupiano. Isama na din po natin ang ating mga kasamahan dito sa NAAP mismo, ang presidente ng NAAP na si Professor Marwin M. De La Cruz, ang ating Vice President for Admin, Planning, and Finance na si Dr. Maria Cisa T. De La Cruz, ang ating Supervising Admin.

0: Welcome sa ating programa for tonight. You're currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas. It's 6:10 in the evening Philippine Standard Time. At magandang gabi po mga ka-vibes. Happy Tuesday evening to each and every one of us. Alam nyo mga ka-vibes, nararamdaman ko na po yung init ng panahon. Kasi parang ang lakas ng aircon namin pero pinagpapawisan pa rin si DJ Robbie. Oo, kanina nga po bago ako pumasok dito sa aming istasyon, dahil naglalakad lamang naman po ako papasok dito sa aming trabaho ng alas 12 ng tanghali, ay talaga namang tagatak na ang pawis ni DJ Robbie. At ito na nga ba yung kanilang sinasabing Super El Nino? We don't know yet. I don't want to disclose. Dahil wala naman pong sinasabi pa ang DOST Pag-asa. At huwag natin i-preempt. Oo, ayaw natin yung Super El Nino. Iyan, masyado tayong maaapektuhan ang ating kalusugan, ang ating pagkain, ang ating mga agricultural crops and agricultural sectors ay talaga namang magsasuffer. Kaya naman sana, huwag na po tayong pumasok sa Super El Nino. Kung may choice man tayo, oo. Pero natutuwa din talaga ako mga kababes. Bukod sa yun pong inaabangan ng mga tao online, isa po sa kinagigiliwan na mapansin ni DJ Robbie sa atin pong mga online citizens or tinatawag nating netizens ay yung sinasabi nila magugunaw na daw po ang mundo sa November 14. November 14 ba o November 13? Somewhere along those dates mga kababes, sinasabi po ng mga tao online na magugunaw daw po ang mundo sa November 13 or 14. Sabi ko, bakit naman kayo dito sa show na magugunaw na ang mundo sa mga dates na yun? At bakit may deadline? Diba? Ano to? Loan? Nakakatuwa lang. Ang dami kasing pauso online, no? Kaya naman maraming tao din ang willing-willy sa paggamit po ng ating social media. Pero mga ka-vibes, kung gusto nyo na din namang magunaw ang mundo, ay huwag nyo na po kaming idamay. Oo, kayo na lang. Bahala kayo sa buhay nyo at huwag nyo na po kaming idamay. Kaya naman mga ka-vibes, kung gusto nyo naman pong humaba pa ang buhay nyo, huwag na kayong makinig sa ganitong klase ng balita at mga trending online. Baka kasi meron sa inyo naniniwala pa rin na magugunaw na nga yung mundo sa mga following dates na yan. Parang in the past few years, if I remember correctly, parang 2016, may ganun din eh, November din or somewhere around November din or December na nagsasabing magugunaw na daw po ang mundo. Pero hindi naman nangyari, 2026 na hindi naman nagunaw. At saka bakit ganun every 10 years? Diba kasi 2016 ngayon, 2016 na nangyari yung chismis na yon or yung issue na ngayon, bakit ngayon 2026 din ay may ganoong issue? Bakit every 10 years, diba? Pero mga kabibes, huwag na po tayo makinig doon at mas bigyan na lang natin pansin ang ating mga kalusugan. Oo, ang dami kasi mga kabibes noon na nauuso mga fun run, mga recreational activities. Sabi kanina, nakausap ko kanina si DJ Kiko at saka si DJ something-something. Kasi bukas niya pa ma-reveal. Bukas na niya i-reveal ang sarili niya. Hindi ko na siya i-reveal dito. Nakausap ko sila kanina. Tapos sabi nila sa akin, DJ Robbie, bata ka pa kasi. You're on your early 20s pa lamang. So, pagpasok mo ng 30s, hindi ka na rin masyado mawiwili sa ganitong klase ng mga recreational activities like running, like going to the gym, tapos walking. Kasi alam nyo mga ka-vibes, sobrang addict na addict po talaga akong pangalagaan ng aking sarili. And sana ganun ng addict. Ganun dapat ang pinag-a-addict natin ha, at hindi yung addict na alam nyo. Pangalagaan po natin ang ating sarili. Siyempre, sabi nga nila, the best investment that you can do or you can give is investment to yourself. Kasi alam nyo mga kapabes, grabe din naman yung payoff niyan. Kasi si DJ Robbie talaga personally, the reason kung bakit ako nag-invest talaga sa sarili ko and why I'm doing such a great job, wow, talaga naman oh, in managing my health, diba, is because ayoko po talaga ng feeling na nagkakasakit. At saka po ang mahal talaga magkasakit, no? Imagine nyo, nagtatrabaho ka ng matihwasay, nagtatrabaho ka ng malala. Tapos, mapupunta na lamang po ang inyong mga sinahod sa mga hospital bills, medication, di ba? Parang sayang lang din naman yung pinagpaguran mo. Parang nagpakapagod ka din sa wala. Kaya naman si DJ Robbie talaga, ang goal ko talaga sa taong 2026, not only sa taong ito, pero in the next couple of years, is talagang pangalagaan po natin ang ating mga sarili. Kasi, alam naman natin na we are now adulting. Adult na si DJ Robbie. So, wala na po talagang mag-finance ng aking ng aking mga bills kung sakali man na wag naman sana kundi ang sarili ko lamang din. So, yun lang din ang na-realize ko mga ka-vibes, no? Kaya kayo din, sana pangalagaan nyo din ang inyong mga sarili. Kung ayaw nyo naman, hayaan yung alagaan ko kayo. Paka-OA. Anyways, ladies and gentlemen, hanggang alas 9 pa po tayong magkwekwentuhan, magkukulitan at magpapardagulan dito sa inyong programa. Kaya naman manatili naman kayo nakatutok, mga ka-vibes. Pero kung meron po kayong gustong pag-usapan natin, meron po kayong gustong sabihin kay DJ Robbie, o kaya naman may song request kayo, maaari nyo po yung ipadala kay DJ Robbie sa pamamagitan po ng ating hotline number 0926-079-8708, o kaya naman bisitahin nyo po ang ating official Facebook page na GV99.9FM. And bukod doon mga ka-vibes, I just like to announce na ang radio is now online.
1: What?
0: Yes mga ka-vibes, radio is now online sa tulong po ng ating online live streaming. It's GV999.live sa inyong mga browsers, o kaya naman i-follow nyo po ang ating official Facebook page at nakalagay po doon sa GV99.9FM ang link patungo sa aming online live streaming. So wala na po kayong excuse para hindi sumama sa kulitan, kwentuhan at tugtugan ng inyong mga pinakapaboritong DJs. And with that mga ka-vibes, for the next couple of minutes we'll be playing some of your favorite top hits of today's generation. And with that, simulan natin ang tugtugan sa awitin ni Boney Long na Made For Me. Once again, I'm DJ Robbie, only here at GV99.9.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: more loving, more caring. Metro Lipa Medical Center, healthcare beyond compare.
1: Parang Gardain! Parang Gardain!
2: Ay, parang Efren! Andiyan ka pala!
1: Payag ka! Ikaw ay magaling kumanta!
2: Alay, oo naman, parang Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
1: Pero, bulol ka!
3: Ayaw ko na!
4: Hala? Joke pala yun!
5: Morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
2: Talagang good vibes morning dahil kasama niyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
6: mula sa mainit na palitaan.
5: Kayo ay nakatutok sa GV.
7: Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
5: Paano palang pagpapatigil sa bullying-bullying?
7: Patuloy ang pagluko sa detalye
2: ng hanggang sa umagandang kwentuhan.
5: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
2: Makakasama niyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
8: DJ Frankie
2: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9 Your Good Vibes.
9: You are listening to DJ Robbie.
10: Hello Philippines! And hello world! Mga ka-vibes, welcome sa ating programa for tonight. You're currently listening sa inyong pinakaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, it's 6:32 in the evening. Magandang gabi po mga ka-vibes and happy Tuesday evening to each and every one of us. Okay, sabi ko sa inyo kanina mga ka-vibes, makakasama niyo po si DJ Robbie sa one-to-sawang kwentuhan at tugtugan up until 9 o'clock in the evening. Kaya naman mga ka-vibes, samahan niyo po ako at dito po na kayo tumambay sa inyong pinakapaboritong tambayan. Okay, simulan natin ang kwentuhan mga ka-vibes ha. Kanina po, habang... Talaga naman kwento siya, no? Para si Lola Bashang. Pero kanina mga ka-vibes, we're talking about being in a relationship. Dito kami sa istasyon, nagkwekwentuhan kami. Kwentuhan ha? Nagkwekwentuhan kami dito sa istasyon about being in a relationship. So most of the DJs here, may mga asawa na... Hindi naman most, pero yung may mga... May mga DJ tayo, may mga asawa na, and some of the DJs then like us, yung mga Gen Z DJs, ay wala pa. Kahit nga jowa, wala kami eh. So kung gusto nyo po magka-jowa, wag po ang pagraradyo ang naisin yung profession. May malas po. Pero ito na nga mga ka-vibes, no? People are actually talking about yung mga older generation. Hindi ko masabing older generation, pero mga millennials are talking about bakit daw yung mga Gen Zs, most of us, ay parang ayaw na ayaw po namin sa isang relasyon or pumasok sa isang relasyon. Well, this is me, DJ Robbie, sa mga Gen Z dyan. Ako muna maging spokesperson nyo. Well, in my own perspective po kasi mga ka-vibes, I believe na people who are in my age, who are in my generation, are actually wanting na i-experience muna ang buhay. Marami po sa amin, like 80%, around, according po sa study, na 80% po ng mga single na Gen Zs ang talagang pinaprepare po muna ang kanilang sarili bago sumabak sa gera. Bago pumasok sa isang relasyon, which is very rightful, very truthful, and exactly to be exact. Ano ba mga ka-vibes? Ayaw naman po kasi namin na papasok kami sa isang relasyon na hindi naman kami financially ready, hindi naman kami financially prepared. I know people are actually saying na ang pagre-relasyon naman ay hindi naman kinakailangan ng maraming pera, pero in reality po talaga, it is very financially tiring din. Kasi imagine nyo, you're going to dates often, magta-travel kayo together, ganun na po yung mindset namin mga Gen Zs eh. So, we wanted to be practical na rin sa buhay namin. Na if ever napapasok kami sa isang relasyon, dapat hindi lang kami emotionally and mentally ready. Dapat financially din, physically, and yon yung buong holistically ready kami mga ka-vibes bago pumasok sa isang relasyon. And that's something that's tama naman sa panahon natin ngayon. Hindi ko masasabing mali din siya mga ka-vibes. I don't know kasi naman sa previous generations, diba? Yung mga millennials. Hindi naman millennials, pero mga around... past those generations, yung mga boomers, Gen X. Diba? Parang normalize ng kanilang generation na after college or even nasa college sila after high school, diba? Around 18, 19 years old, legally. Nasa legal age ka na. So, pwede ka na mag-asawa, pwede ka na mag-anak. Pero right now, no, mga kapatid, huwag sinabi mo mag-aasawa ka na or mag-aanak ka na around 25 years old. Sobrang aga pa nun. Well, in our perspective, parang ang aga mong mag-anak, no? Even though I understand women na meron daw silang parang hinahabol na oras in terms of biologically sa kanilang physical na physique. Kasi nga, according to women or according to studies na ang mga babae nga naman is mahihirapan ng mag-anak kapag sila ay tumungtong na ng 30 years. So, yun lang naman, no, mga ka-vibes. Kaya naman, kung pinaplano nyo na pong mag-asawa at mag-anak, go na yan. Taliwas sa sinabi niya. Pero yun po yung rason kung bakit yung mga Gen Z's po is parang hirap na hirap or talagang ilap na ilap pa paring humanap or pumasok sa isang relasyon. Kaya huwag niyong pinipilit si DJ Robin. Kung ayaw ko, ayaw. Pero nakakalungkot nga din, no, mga ka-vibes. Well, in my experience din. Kasi parang medyo may naano ko. May na-ghost ako. No, I'm not proud of it, ba? Diba? Pero isha-share ko din lang din sa inyo yung istorya ng buhay ko. Kasi programa ko naman to. Wala din naman kayong choice kung hindi makinig. Pero yun ang nangyari kasi parang may recently may nakakausap ako. Tapos parang next couple of days, umamin siya sa akin na parang nafo-fall na daw siya. Wow, agad. Sobrang sarap po, DJ Robbie. Pero hindi, in reality, nangyari po talaga siya. Tapos in the back of my mind, parang ang hirap pala mag-commit. Parang ayoko na. So medyo natakot din ako. Tapos nag-setback ako, naramdaman ng kausap ko. Tapos siya na yung lumayo. So hindi naman siya talaga literally na ghost. Pero I know na yung fault, yung mistake ay nasa akin. Yung wrongdoing ay nasa akin. Kasi nga, bakit ako makikipaglandian? Bakit ako makikipagharutan kung hindi naman pala ako ready mag-commit? So, sorry. So, kung nakikinig man siya, sorry sa'yo. Pero wag po natin yung gagawin, ha? Wag natin gawing example si DJ Robbie dahil isa siyang bad influencer. Huwag natin gagawin example si DJ Robbie. Masama siyang tao. Okay naman. Pero wag po natin gagawin yan, mga ka-vibes. No? Ang manakit ng damdamin ng ibang tao. I'm guilty sa nagawa kong yon na mali talaga yon, mga ka-vibes. And sana wag nyo na rin pong gawin kapag nalaman nyo parang hindi pa rin kayo prepared na mapumasok sa isang relasyon. What not, wag na po kayong makipagharutan online. Wag na po kayong makipag-chat at makipagkilala online. Diba? Kung hindi ka pa naman talaga ready, wag nyo nang bigyan po yung sign ng isang tao na maumasa pa na baka may pag-asa ang inyong sitwasyon. So, yun po ang natutunan ko sa sitwasyong yun. Shinare ko lamang din po sa inyo yun, mga ka-vibes, para less na rin ng mga tao ang masasaktan. Sama na ugali ko, no? Anyways, ladies and gentlemen, magbalik-tugtugin na po muna tayo. Pero kung may gusto po kayong sabihin kay DJ Robbie ang inyong mga pabati, ang inyong mga song request, ang atin pong hotline number, inuulit ko, it's 0926-079-8708. Uy, may nag-text. Uy naman. Eto mula kay 6355, ang anisang avid listener, sabi niya, DJ Robbie, good evening po sa iyo, ang sama po ng ugali mo. Oy, sorry naman, pero sana natuto ka naman daw, DJ Robbie. Oo naman, natuto naman ako doon, 6355. Si DJ Robbie naman ay natuto. At I promise to myself and I promise to all of you na hindi ko na muli gagawin yun. Ang manakit ng damdamin ng iba, I'm not proud of it. Pero share ko na lang din yung experience. Baka kasi you're going through the same situation din. Maraming salamat sa pag-aalala kay DJ Robbie na medyo masama yung ugali niya. Try ko pong magbago. Hindi ako magsasorry, magbabago na lang ako. Maraming salamat, 6355. Sa iyong patuloy na pag-subaybay. Anyways, mga ka-vibes, sinuulit ko po ang ating hotline number kung gusto nyo po makipagkwentuhan at makipagbardagulan kay DJ Robbie. Ang ating pong hotline number 0926-079-8708 o kaya naman, bisitahin nyo po ang GV99.9 FM Facebook page. And with that, mga ka-vibes, mabalik-tugtugin na po muna tayo. At eto na nga po, mga ka-vibes, no? Ang ating mga susunod na awitin in the next couple of minutes will be playing some of your favorite OPM R&B songs. Kaya naman sabay-sabay po tayo mag-relapse at masaktan sa awiting Right Where You Belong by Julianne San Jose. Once again, this is DJ Robbie.

0: iwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8089.
1: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: 73 days before Christmas, Christmas feels are getting stronger. Feel it louder with GV99.9, your good vibes.
0: You are listening to DJ Robbie.
2: Mga vibes, welcome back sa ating programa for tonight. You're currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, isang minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. Good vibes evening po mga vibes. And how are you doing so far? Everything ba is doing good, doing well? Are you feeling fine? Kung meron naman kayong mga hindi inaasahang pangyayari sa buhay niyo right now, mga problema ang kinaharap, well, this is DJ Robbie telling you na kaya niyo yan. Hindi naman yung ibibigay sa inyo ni Lord at ng universe kung hindi niyo yan makakayang lampasan. Alam niyo mga ka-vibes, ha? This is one of my realizations din in the past few years. Past few years of my life. If you can show up in the most difficult situation ng buhay mo, if you are facing problems head on, if you are doing what you are about to do and you are tasked to do, diba? And you know the act of showing up, I feel like marami kang mararating sa buhay mo. Yun lamang po ay sa aking paniniwala din. Kasi imagine nyo mga ka-vibes, no? Kung ikaw ay sanay na tumakbo sa mga problema, ibig sabihin yung mga opportunities din ay ikaw ay tatakbuhan. Kaya naman mga ka-vibes, no? Huwag tayong takot. Huwag tayong duwag. And that's something na kailangan yung journey and you have to work on about yourself. Na kapag may problema po tayo, we have to face it head on. I know na mahirap. I know talaga namang minsan is nakakatakot. Pero that's the reality of life. Diba? You will face struggles every now and then. You will have mishaps every now and then. But that's totally fine. That's totally okay, mga ka-vibes. You can do it. You are strong as a person. Kaya ibinigay sa iyo ng universe at ni God ang mga problemang yan because He knows or they know na kaya mo yang lampasan. Anyways, mga ka-vibes, speaking of ganyan ha, paglampas ng mga ganyang bagay-bagay. Wow, ganyang bagay-bagay. Meron na lamang po tayong 73 days bago sumapit ang Kapaskuhan. Ho, ho, ho! Kaya mga advance Merry Christmas na agad po, mga ka-vibes. I know na medyo maaga pa rin, pero wala kayong choice. Bago, masyadong maaga pa rin para mag-Merry Christmas, pero wala kayong choice. Oo, programa ko to eh. Pero napakasungit talaga ni DJ Robbie, no? O hindi po, mabait po talaga si DJ Robbie in person.
3: Wow naman!
2: Para naman daw hindi totoo, no? Pero mga ka-vibes, no? Pero isa din naman talaga sa pinaka-thankful din si DJ Robbie is I do have RBF or Resting B-Face. Hindi ko na sasabihin yan kasi mura naman yun eh. Yung Resting B-Face naman talaga. I'm very thankful din doon sometimes kasi people are actually kind of intimidated when seeing me personally or people that actually don't know me are kind of intimidated na paano ko ba ito lalapitan? Ay paraging nakabusangot, paraging parang antaray ang sungit, di ba? Pero I kinda like that din naman kasi mga ka-vibes. If I wanted ng peace of mind, if I wanted sa solitude sa buhay ko, di ba? Parang medyo nakakatulong din yun. And I'm very thankful din na mayroon akong RBF. Pero kung kayo naman yung mga taong very jolly, very pagkita pa lamang once you enter the room ay mayroon kayong radiating aura of good vibes and joy, I envy you mga ka-vibes. Regal mo yun din. Imagine nyo mga ka-vibes, no? Buti na nga lang hindi nyo nakikita si DJ Robbie. Kasi parang hindi kayo mag-good vibes pag nakikita nyo si DJ Robbie. Pero, you know, yung mga taong maganda ang aura, laging nakangiti, pag nakita nyo talaga, talaga namang source of happiness nyo, talaga namang sila yung taong masarap makasama at masarap maging isang kaibigan. Oo, imagine nyo na meron kayong problema. Sabi ko, hala, masyado na mabigat ang problema ng ito. Hindi ko nakakayanin. Apaka-OA talaga dyan. Titingin lang kayo doon sa kaibigan nyong yon na sobrang kaanong aura. Matatawa na kayo. Kasi usually sila yung mga joker, sila yung magpapagaan ng feeling mo, diba? Kaya naman, i-treasure natin yung mga ganyang kaibigan. Shoutout din po sa mga kaibigan kong ganyan. Parang halos lahat sila ganun talaga. Titingin pa lang ako sa kanilang mga mukha, natatawa na ako. Kasi unang-una mukha silang joke. Anyways, mga ka-vibes, kung meron kayong gusto kong sabihin kay DJ Robbie, ang inyong mga pabate, ang inyong mga pa-shoutout, at ang inyong mga song request, ay maaari po kayong mag-message sa pamagitan po ng ating hotline number. It's 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook page na GV99.9 FM. And with that, mga kabayas, magbalik-tutugan na po muna tayo at ang ating mga susunod na awitin ay some of your favorite party songs. Kaya naman, Get the Party Started sa awiting Get the Party Started by Pink. Once again, I'm DJ Robbie, only here at GV99.9.

0: GV99.9, your good vibes.
1: 73 days before Christmas, Christmas feels are getting stronger. Feel it louder with GV99.9, your good vibes.
0: You are listening to DJ Robbie.
2: Mga vibes, welcome back sa ating programa. You're still listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, it's 7:32 in the evening. Magandang gabi po, mga ka-vibes. And with that, ano nga ba ang susunod natin pag-uusapan, DJ Robbie? Wow, mga ka-vibes! Ito, nakita ko lang online. Habang ako'y nag-scroll sa social media ko, nakita ko po yung isang post about utang na loob. Tapos ang context mo ng post na yon, tama ba daw na panghabang buhay bayaran ng anak ang utang na loob, well, quote unquote utang na loob nito, sa kanyang magulang? So ano nga ba ang masasabi niyo, mga ka-vibes? Kayo ang sumagot. Lagi na lang ako ang sumasagot, ha? Wala na kayong ambag sa lipunan natin ngayon. Oo. Kaya naman, mga ka-vibes, kung gusto nyo pang sagutin ang ating katanungan for tonight, eh, maaari po kayong mag-iwan ng mensahe sa ating pong hotline number 0926-079-8708 or sa ating pong official Facebook page na GV99.9 FM. So, eto na nga, mga ka-vibes. Ano nga ba masasabi doon ni DJ Robbie? Well, for me, personally, I would say na hindi naman talaga dapat binabayaran po ang utang na loob. Well, kung ito ay utang na loob ng anak sa isang magulang, I don't think na tamang term ang pagbabayad doon. Kasi alam niyo, mga ka-vibes, hindi naman po, I know na marami magagalit sa akin dito, pero hayaan niyo na. Hayaan niyo mga galit na yan. Pero in reality, mga ka-vibes, hindi naman po winish ng isang anak na sila ay mapunta sa mundong ito, di ba? Pero in reality, no, mga ka-vibes, you actually pull out a person na stuck doon sa kanyang comfort zone, doon sa isang safe space. Tapos dinala niya siya dito sa isang mundo ng puno ng kaguluhan, ng puno ng kasakiman, ng kasamaan. So in reality, hindi pa rin man talaga matatawag natin isang utang na loob yung ginawa mo. Because ito ay isang responsibilidad mo, ka-vibes, dahil nag-anak ka, it's your choice. Boys, nagawin ang batang yan. Kaya naman hindi mo po masasabing utang na loob ng anak na napalakihin ang... Ay, tama ba? Hindi utang na loob, hindi utang na loob ng anak na palakihin siya ng kanyang magulang. Bagkos isa po itong responsibilidad. And I would say that, ladies and gentlemen, diba, na wag po natin ipe-pressure ang mga anak natin to give back on us. Diba? Hindi po talaga natin masasabi yon, mga ka-vibes. Dahil unang-una din po, hindi po utang na loob ang mababayad nito. Dahil for me personally, masasabi kong pagmamahal po ang ibibigay po natin sa ating mga magulang or sa aking mga magulang if ever na ako naman po ang magpo-provide for them. And I don't like the culture na and sa Filipino culture natin na sinasabi natin utang na loob natin ang isang bagay. Kasi in the very first place, yes, kung yung utang na loob na yan ay ginawa po natin with good intention, di ba? Nagbigay po tayo with good intention. Hindi po natin iipitin yung isang tao na magbayad, di ba? I know na meron din tayong pangangailangan dyan, mga ka-vibes. Pero imagine nyo din naman, mas masarap nga naman po magbaliktanaw ng utang na loob sa isang tao kung maganda po ang intention at pakikisama po ng utang na loob na ginawa niya para sa iyo. Ngayon, powerful pala nun, ha? Diba, mga ka-vibes? If you agree or disagree with me, please let me know. At mag-message po kayo sa ating hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya naman, bisitahin niyo po ang ating official Facebook page na GV99.9 FM. Bukod sa pagbisita, mga ka-vibes, maaari niyo din pong i-follow, ha, ang ating official Facebook page na GV99.9 FM. At bahala na kayo doon. Wow, kanya-kanya na tayo. Pero mga ka-vibes, mamaya po sa aking pagbabalik, ay makakasama niyo muli ako sa tugtugan at kwentuhan. Kaya naman stay tuned, mga ka-vibes. Pero bago yun, magbalik tugtugan na po muna tayo. At for the next couple of minutes, for the next couple of minutes, we'll be playing some of your favorite OPM classics. Kaya naman manatili lamang kayo nakatutok. Only here, GV99.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: all of our listeners. And happy Tuesday evening to each and every one of us. Opo. Magandang gabi po mga ka-vibes. How are you doing so far? Almost 8 o'clock na po mga ka-vibes ha. I hope na tayo ay nagpe-prepare na. May na F. Prepare. Nagpe-prepare na ng aribong dinner. Wow. Pero naman sa lahat ng aribong ka-vibes, no, nagda-diet. Oo, one piece of advice na may bibigay sa inyo ni DJ Robbie. Na count your calories, syempre. Pero aside from that, mas maganda po na konti na lang po yung kakainin natin paggabi. Kasi wala naman tayong kaanong activities kapag gabi. Syempre, after kumain, magpapahinga saglit, tapos tulog na. So, mga ka-vibes, yan! Nandito na uli ako. So, mga ka-vibes, if pinaplano nyo pong magbawasan timbang, try to do that. Well, si DJ Robbie naman kasi ay medyo nagbabawas na rin ng timbang. Kasi alam naman natin, pag tumatanda, medyo mga baba ang ating metabolism. Kaya na mas lalo nagiging mindful tayo sa mga pagkain atin pong ini-intake. At ngayong araw po mga ka-vibes, October 13, 2026 ay ang araw pong ito ay sinaselebrate po natin ang No Bra Day. May panubala ko sa hindi. Talagang yun po ang celebration natin for tonight. Kaya naman po, shoutout po sa lahat ng ating mga kababaihan na walang bra. Hindi ko sabihin yun. So, nasabi ko na lang din. So, kalimutan lang natin. Diba? So, No Bra Day po para sa araw na ito. And syempre, shoutout po sa inyong mga mister at sa inyong mga jowa na talaga namang tumang-tuwa sa araw natin ngayon. And syempre, no, mamaya, most likely or not, sexy time na. Kaya naman po, shoutout po. Anyways, alam niyo ba mga ka-vibes na ngayon ko lang din nalaman na ang mga babae pala talaga is hindi nagsusuot ng kanilang mga bras kapag gabi. Kaya mga nalaman, hindi naman ako babae. Wala naman akong susuotan ng bra. So, yun lang. At bukod po sa No Bra Day mga ka-vibes, ang sinaselebrate din po natin for tonight or for today ay transfer money to your Sunday. Kaya naman po, shoutout sa aking ama. Baka naman ang amin pong hotline, ang amin pong, ang akin pong bank account ay aking isa-send sa inyo. Baka naman nilanais nyo mag-send ng money kay DJ Robbie. Wow. Kaya bakit mukhang pera din kagaya ni DJ Robbie. Alam nyo, lagi akong inaasar ng mga tao dito sa aming isasyon na mukha daw akong pera. Hindi ko naman kinakaila. Hindi ko naman sinasabing hindi, pero I'm proud din mga ka-vibes na mukha akong pera. Proud pa talaga siya eh, no? Pero mukha naman akong pera in a sense na nagtatrabaho naman ako, naghihirap naman ako para sa legal na paraan yon, di ba? Sa legal na paraan, sa tamang paraan. At hindi ako nag-aagarbyado ng ibang tao. Hindi ako nagnanakaw sa kaba ng bayan para meron lamang po akong pananalapi at may ispend para sa aking sarili. Hindi po ako ganon. Mabait na tao po si DJ Robbie. Parang hindi naman.
1: Ayaw mo nan.
0: Pero alam nyo mga ka-vibes, no? Bakit may barang negative connotation ng pagiging isang mukhang pera sa ekonomiya natin ngayon, di ba? Parang lahat naman tayo dapat mukhang pera eh, no? Pero yung pagiging mukhang pera, dapat nasa mabuting paraan po natin nagagamit. Imagine niyo kung mukha kang pera, syempre mas lalo kang magsisipag sa trabaho mo, mas lalo kang maghahanap ng raket, mas lalo kang magtatrabaho para sa sarili mo at para sa pamilya mo. Diba? So wag po natin lagyan ng negative connotation yung pagiging isang mukhang pera dahil si DJ Robbie, isa po akong proud na mukhang pera. At sana kayo din mga ka-vibes, no? Anyways, ladies and gentlemen, mamaya po sa aking pagbabalik ay isa naman pong kwento ng buhay ang ating isisiwalat sa radio? Sa radio at dito po sa ating programa. Kaya naman manatili lamang kayo nakatutok mga ka-vibes. Pero kung kayo po ay may sariling kwento ng buhay na gusto nyong isiwalat ang inyong mga song requests at ang inyo pong mga pabati, ang ating pong hotline number ay inuulit ko. Ito po ay 0926-079-8708. O kaya naman, kayo po ay maaaring mag-message din sa ating pong official Facebook page na GV99.9FM. Kaya naman mga ka-vibes, see you later. Pero bago yun mga ka-vibes, magbalik-tugtugan na po muna.

Mga ka-vibes, welcome sa inyo pong pinapaboritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. And for tonight's program, you know the drill, mga ka-vibes, oras natin 8:21 in the evening. At panahon na para isiwalat na naman ang isang kwento ng buhay dito sa Mercada Confessions. And for tonight's Mercada Confession, ay pinamagatan niya ang kanyang liham bilang patawad. Pero hindi nagbago. Sabi niya dito, "Dear DJ Robbie, nagkahiwalay kami ng siman kong mister ng 4 na taon. Kusa siyang bumalik para raw makasama muli kaming mag-ina. Pinatawad ko naman siya at muli kaming magkasama ngayon. Pero ewan ko ba, iba pa rin ang kutob ko sa ginawa ng mister ko. Ngayon ay nagbabakasyon siya. Pero tuwing may tatawag sa kanya, ay kailangan pa niyang lumabas ng bahay o magkulong sa kwarto na ang katuwiran niya ay kasamahan daw niya sa barko. Well, samantalang ako, DJ Robbie, pati password ng aking telepono at kahit hinihiram niya ang aking cellphone, ay wala siyang maisusumbat sa akin na meron akong itinatago. Tuwing sasakay din siya ng barko, ay mas malakas na ang aking pagdududa na sila pa rin ang kababata niyang girlfriend. Pero hindi ko alam kung bakit hindi nag-work out ang pagsasama nila. Praning lang ba ako? O may bahid ng katotohanan ng mga hinala ko sa mister ko? Napatawad ko naman siya, pero parang hindi naman nagbago ang asawa ko. Ano ba ang dapat kong gawin? Nagmamahal, Rachel. Mga ka-vibes, ang buong kwento ng buhay ng ating ka-vibes na si Rachel. Kung gusto niyo pong magbigay ng advice sa kanya, suggestion at opinion, din pong hotline number 0926-079-8708. Inulit ko po, 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page, ito po ay GV99.9 FM. Well, para po kay DJ Robbie, ang masasabi ko lamang is, Rachel, hindi ka naman praning. Nasira ang tiwala mo nang iwan ka ng asawa mo noon. Kaya normal lang ang pagdududa kapag may mga kilos na siyang kahina-hinala. Pero tandaan mo, ang kutob ay hindi pa rin katibayan. Sa halip na magkimkim ka ng mga hinala, maaari mo siyang kausapin ng mahinahon at sabihin mo ang iyong tunay na nararamdaman. Kung seryoso siyang buuin muli ang inyong relasyon at ang inyong pamilya, dapat handa rin siyang maging bukas at tapat sa iyo. Ang nais ko lamang ipayo sa iyo, Rachel, ay obserbahan mo ang kanyang mga ginagawa. Hindi lang ang kanyang mga sinasabi. Ang tiwala ay hindi na ibabalik sa mga pangako. Kung hindi, sa tuloy-tuloy na pagpapakita ng katapatan. Nagmamahal, DJ Robbie. Mga ka-vibes, yan po ang kwento ng buhay ni Rachel. Kaya naman para sa kanya at sa lahat ng ating mga ka-vibes na nasa kapareha sa sitwasyon, ang ating sunod na awitin ay akin pong inaalay sa inyo.
This is Patawad by Moira De La Torre. Para sa lahat ng mga pinatawad.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: ko, natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niya na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.
1: 73 days before Christmas, Christmas feels are getting stronger. Feel it louder with GV 99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: It's 8:40 p.m. That time check was brought to you by
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right
3: GV99.9 your good vibes. GV99.9 your good vibes.
2: You are listening to DJ Robbie.
4: Mabuhay Philippines and hello world, mga vibes. Welcome sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, it's 8:40 in the evening, Philippine Standard Time. And good vibes evening po. This will be the last push. Ano daw? This will be the last push sa ating programa for tonight. Pero no worries, dahil bukas muli, ay ako pa rin ay inyong makakasama. Pero bago ako tuloy ang magpaalam, nais ko munang bigyan kayo ng konting review. Kasi kanina nga po na hisiwalat natin naman ang isang kwento ng buhay sa Mercado Confession. And for tonight nga po mga ka-vibes, ang atin pong kwento ay tungkol po sa pagpapatawad at sa pagbibigay ng second chance. Pero the thing is, yung kanyang pinatawad, ang pinatawad ni Rachel na kanyang asawa ay muli daw ginagawa ang kanyang kamalian. So yon mga ka-vibes, no? Nais ko lamang sabihin sa inyo mga ka-vibes ang mabilis na kapag binigyan po kayo ng second chance ang isang tao, sana naman ay i-seize nyo yung moment na yon. Sana naman ay magbagong buhay na po kayo. Huwag po kayong humingi ng sorry, magbagong buhay po kayo. Kung kayo po ay pinatawad ng isang tao sa inyong nagawang kasalanan, ay be thankful po tayo doon. And being thankful means na tayo po ay magbabago at may papakita po natin talaga sa taong yun na deserve natin yung second chance na kanyang ibinigay sa atin. Oo, wag na po tayong gagawa ng same mistake dahil mas lalo po matideteriorate ang tiwala na naibigay sa inyo mula sa kanya.

Palakpakan po ang lahat. I hope you'll be doing good for tonight, mga ka-vibes. Anyways, at dahil dyan, nais ko na pong magpaalam ng tuluyan. Pero wag po kayo magalala, mga ka-vibes, dahil bukas muli makakasama niyo si DJ Robby sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robby. At dahil dyan, ladies and gentlemen, magbalik tugtog na po muna tayo at ang aking bye-bye song. Ito po ang huling album po by Eraserheads. Muli, ako si DJ Robby. Only here at GV99.9. Your good vibes. Good night, ka-vibes.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. Your good vibes.
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
3: para sa good vibes na walang humpay
4: dito sa GV 999.

0: GV.
1: GV.
0: 99.9.
1: 99.9.
0: Your good vibes. GV.
1: GV.
0: 99.9.
1: 99.9.
0: Your good vibes.

99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station at GV 97.9. Your good vibes.

0: mola, cara mola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na mola, mga kawain, sa letra ng V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
4: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
4: Mga vibes, 30
1: anyos. GV 99.9.
2: This is GV 99.9.
3: GV 99.9. 30

0: pasito.
1: 30! 30!
2: 30! Anyos na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 na tayo, mga ka-vibes!
4: 30 years na ang GV99.
5: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
3: GV99.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: yan.
1: Baka Kiko Barako yan.
2: Kiko Barako.
3: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes.

0: baby. Put your hands up. The World Cup is here. Come on.
1: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin.

0: mga vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
2: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
4: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live.
5: Para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes.
6: Masaya dito!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawain, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robby.
4: Ako po si DJ Robby.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
4: Mga vibes, 30 anyos.
1: GV 99.9.
0: GV 99.9. 30

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo.

0: GB99.9. Rentahin na tayo, mga ka-vibe.
1: Rentahin na.
2: Renta!
3: GB99.9.
2: Rentahin na.

0: Trentahe na kami!
1: GB99.9 Trentahe na tayo, mga ka-vibe!
2: Trentahe na!
3: Trenta!
4: GB99.9
3: Trentahe na!

0: Papagami!
1: Baka DJ Robby yan.
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
1: Robby! Robby! Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.5.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.5.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
1: Baka Papa Joe yan.
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
4: The one and only DJ Papa Joe.
3: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: mga ka-vibes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming! Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay!
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes!
4: Masaya dito!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9!
5: 30 na!
6: Kaibigan, kilala nyo gang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne, sa Guanzon Group of Companies, kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzon na, mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha, maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzon, abay garantisado ang servisyo. Bisitahin ang mga Guanzon branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzon, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzon tayo!

0: Medics.com Lipa Medics Medical Center.
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: yan?
1: Baka Kiko Barako yan.
2: Kiko Barako.
3: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
4: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9

0: anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.
1: It is now 6:30 in the morning. That Time Check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig.

0: more loving, more caring. Metro Lipa Medical Center, healthcare beyond compare.
1: May magandang balita para sa iyo. Sa Boko Famco, mayroon kaming salary loan para sa mga government employees na may permanent status. Sa mababang interest rate at title loan para sa mga nangangailangan ng puhunan para sa kanilang agricultural activities at kabuhayan. Bisitahin kami sa Boko Famco Batangas Branch, 907 Pastor Road, New Public Market, Barangay Kuta, Batangas City. Para sa inyong inquiries, tumawag sa 0945-811-4450. Hanapin kami sa Facebook, Boko Famco Batangas. Boko Famco, katuwang mo sa pag-abot ng iyong mga pangarap.
2: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
3: Paregardeng! Paregardeng!
4: Ay, Pareg Efren! Andiyan ka pala!
3: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
4: Alay, oo naman, Pareg Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
3: Pero, bulol ka!
5: Ayaw ko na!
6: Hala! Joke pala yun!
7: Nanay, good vibes morning, Manong Chuper, and good vibes morning, Kumare.
4: Talagang good vibes morning dahil kasama niyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
8: mula sa mainit na palitaan.
7: Kayo ay nakatutok sa GB Balita.
9: Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ
7: Paano Fred. Kalang pagpapatigil sa bullying-bullying
9: patuloy ang para sa detalye ng
4: hanggang sa umagandang kwentuhan.
7: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
4: Makakasama niyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
10: DJ Frankie
4: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.

0: Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin sa kabilang linya, si Kiko Barraco, maghahatid sa inyo ng pinakabagong balita at mahahalagang impormasyong kailangan niyong malaman, keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang
1: GV Balita Express.
0: Oras natin ngayon, 5 minutes, makalipas ang alas 7 ng umaga. At dako na tayo sa ating headlines, balita. Kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi ng Southern Luzon, asahan. Prosecution, iniatras ang 3 articles of impeachment. Depensa, umalma. Palasyo, dinepensahan ang pahayag ni Pangulong Marcos patungkol sa balde para sa Super El Nino. Lalaking natagpo ang patay sa Bacoor, Cavite, asawa at 3 anak arestado. At road rage, nauwi sa Habulan patungong Lipas City Police Station. Suspect arestado. At dago naman tayo sa ating detalye ng berita. Umpisahan natin ang balitaan sa lagay ng panahon. Kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Visayas, asahan. Para sa detalye ng balita, Kiko Barraco, pasok.
1: GV Balita Express.
2: DJ Frankie, dalawang weather system ang patuloy na nakakapeko sa panahon na nararanasan ng bansa. Sa Northern Luzon, nararanasan ang northeasterly wind flow o malaamihan na hangin galing sa Silangang Asya na siyang nagdadala ng pulupulong maigin ng pag-ulan, particular yan sa Batanes, Cagayan at hilagang bahagi ng Ilocos Region at Cordillera Region. Samantala, sa bahagi naman ng Southern Luzon at Visayas ay nararanasan ang easterly o ang mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko. Ayon sa PAGASA, asahan pa din ang mataas na chance ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Southern Luzon ngayong araw, October 14. Kabilang dyan ang probinsya ng Rizal, Laguna, Quezon Province, Aurora, Bicol Region, Mindoro Provinces, Marinduque, Romblon at sa hilagang bahagi ng Palawan. Sa Kabisayaan naman, mararanasan ang pag-ulan sa Western at Eastern Visayas dahil sa easterlies. Paalala ng PAGASA, ugaliin ang magbaon ng payong o anumang panangga sa ulan kung nalabas ng bahay at maging alerto sa banta ng flash floods at landslides. Para sa GV Balita Express, si Kiko Barraco sa GV 99.9, your good vibes.
0: At ako naman tayo sa impeachment trial laban kay VP Sara. Prosecution, iniatras ang 3 articles of impeachment laban kay VP Sara. Depensa, umalma. Para sa detalye ng balita. Iniatras ng prosecution panel ang 3 impeachment article laban kay Vice President Sara Duterte kahapon October 13. Sa manifestation na inilahad ni Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervel Luistro, sinabi nito na hindi na nila itutuloy ang articles 1, 3 at 4 na may kinalaman sa kasong confidential funds, bribery at grave threats. Ayon kay Luistro, sapat na ang ebidensya ng Article 2 na may kinalaman sa unexplained wealth para mahatulan si Duterte.

Samantala, inalmahan ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Season ang hakbang na ito ng prosecution at sinabing ito ay hindi patas para kay Duterte at maaari umanong magkaroon ng mistrial. Gayunman, tinanggap na din ni Presiding Officer Jesus Cotero ang pag-atras ng prosecution at tatlong impeachment articles. Paglilinaw naman ni Escudero, bagamat tinanggap ng Senate Impeachment Court ang hakbang na ito, hindi na maaaring gamitin ng prosecution ang Article 1 at 4 laban kay Duterte. Samantala, ang Article 3 ay o kasong may kinalaman sa bribery ay maaaring iakyat muli sapagkat hindi pa umano na ipapakita ng prosecution ang ebidensyang may kaugnayan dito. Kasunod ng hakbang na ito, binigyan ng prosecution ng 10 araw o hanggang October 23 para maghain ng formal offer kaugnay ng Article 2. Pagkatapos niyan, bibigyan naman ng depensa ng 10 araw mula sa pagtanggap ng formal offer para matugon bago maglabas ng resolusyon ng Senate Impeachment Court. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9. Your good vibes.

0: tungkol sa balde sa Super El Nino. Para sa detalye ng balita, Kiko Barraco.
1: DJ Frankie, inalmahan nga ng Malacanang sa isang press briefing kahapon October 13 ang mga komento patungkol sa naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gumamit ng balde at kumolekta ng tubig ulan bilang paghahanda sa Super El Nino. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, na hindi kumano pagkakanya-kanya ang naisiparating ni Pangulong Marcos sa kanyang pahayag, kundi ito ay isang hakbang na ginagawa maging ng ibang bansa bilang paghahanda sa epekto ng Super El Nino. Dagdag pa ni Castro, bukod sa balde ay tinalakay din ng Pangulo ang posibilidad ng cloud city at water filtration. Samantala, tinawag naman ni Castro na obstructionist ang mga kritisismong patuloy na bumabatikos sa pahayag na ito. Anya, tila kailangan nga ng balde ng utak para maintindihan ang plano ng pamahalaan. Sa huli, binigyan din ng palasyo na hindi pinabaliwala ng pamahalaan ang epekto ng Super El Nino at handa ito na tugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Barraco sa GV 99.9. Your goodbye.
0: At dako naman tayo sa balitang Southern Luzon. Lalaking natagpo ang patay sa Bacoor, Cavite. Sawa at anak, arestado. Para sa detalye ng balita. Natagpo ang patay ang isang lalaki sa loob ng kanyang bahay sa Barangay San Nicolas 3, Bacoor, Cavite City, madaling araw ng October 13. Batay sa report, natagpo ang duguan at may malalang pinsala sa muka ang biktima dulot ng mga sugat na hinihinalang gawa ng pananaksak. Ayon sa Hepe ng Bacoor Component City Police Station, si Police Colonel Alexi De Samito arestado ang asawa ng biktima at tatlo nitong anak matapos maiulat ng isang testigo na magkakasama sila sa isang bahay habang nakahundusay ang duuguang katawan ng biktima. Dagdag pa ni De Samito, narinig umano ng testigo na nagkaroon ng pagtatalo ang mag-asawa, kaya sinubukan itong sumilip sa bahay kung saan nakita niyang nakandusay ang biktima. Ayon pa sa investigasyon, sinubukan pa umanong kumbinsihin ng suspect ang

siya ang resulta ng autopsy upang masuri ang kabuuan ng mga pinsalang tinamo ng biktima. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng mga otoridad ang suspect, habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa kanila. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 910.9. Your vibes. At ako naman tayo sa Lipas City. Road rage. Nauwi sa Habulan patungong Lipas City Police Station. Suspect arrestado. Para sa

0: Duterte sa Lipa City pasado hating gabi ng October 13. Ayon sa investigasyon ng Lipa City Police Station, tinatahak ng SUV driver na may sakay 8 pasahero ang kahabaan ng Maraway Bypass Road bandang 12:15 ng madaling araw nang makasalubong nila ang isang kotse na nag-counterflow sa Maraway intersection. Dahil dito, inilawan ng SUV ang kotse bilang warning signal. Ngunit kasunod noon ang biglang pag-U-turn ng kotse at paghapol sa SUV patungong JP Laurel Highway kung saan naganap ang sunod-sunod na pagbangga. Nagtuloy-tuloy ang habulan hanggang sa marating ng SUV driver ang police station kung saan patuloy silang hinabol ng kotse. Kaagad namang naaresto ang 47 anyos na driver ng kotse matapos ang habulan. Ayon sa mga otoridad, patong-patong na kaso ang ipapataw sa driver ng kotse at nahaharap siya sa 8 counts of attempted murder. Sinubukang kuhanan ng pahayag ang driver ng kotse ngunit tumanggi ito. Nakikipag-ugnayan na ang Lipa City Police Station sa Land Transportation Office o LTO para sa pag-revoke ng lisensya ng driver ng kotse. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9 na Your Good Vibes.
1: At yan ang kabuuan ng ating balita ngayong umaga, 7:14 a.m. on Vlog Philippine Standard Time. Hatid sa atin ng Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan Right Med. At manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station para kayo ay GV informed, GV aware, at GV updated. Muli, ako po si DJ Frankie at nakasama natin si Kiko Baraco sa GV 99.9. Your Good Vibes.
2: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express. GV 99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV 99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV 99.9, your good vibes.

0: Caring, Metro Lipa Medical Center, Healthcare Beyond Compare.
1: Mga kaibigan, kilala nyo ang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne, sa Guanzan Group of Companies, kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzan na. Mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha, maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzan, abay garantisado ang servisyo. Bisitahin ang mga Guanzan branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzan, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzan tayo.

0: Tandaan, basta motorsiklo, kay Gwanzon tayo!
1: Ay, Butchoy, Butchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
2: Oo naman, para maging tagapagligtas ako!
1: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
3: Oo!
4: Ayaw ka na!
5: Wala! Joke pala yun!
6: Morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
7: Talagang good vibes morning dahil kasama niyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
8: mula sa mainit na pagtaan.
9: Kayo ay nakatutok sa GV
10: Panita. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
9: Paano ka lang pagpapatigil sa bullying-bullying?
10: Patuloy ang paglupo sa detalye ng
7: hanggang sa umagandang kwentuhan.
6: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
7: Makakasama niyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
11: DJ Frankie
7: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9, your Good Vibes.